may mga lugar dito nga total blackout gid gani. Kay bangod mga katrupa, may mga poste nga nagkaratumba. May mga poste nga natumba mga katrupa, rason nga waay sa nakurinteto sa ibang nga lugar, may pira ka mga kahoy nga nagkaratumba man. Kag hindi gid lamang kahapon nga adlaw, hindi gid lamang dito sa Antique ang munog ang uran. Kundi pagkahapon mga katrupa, diri sa ato nasta magsanggab inagid. Naka red rainfall warning. Pati mga katropa, hindi lamang ang Antique, kundi pati ang Iloilo, pati ang Gibaras, pati ang Aklan. Rason mga katropa nga pati diri sa syudad sa Iloilo, grabe ang bukbo kang uran kagabi. Rason nga ang iban diri nga mga lugar nga manubo-nubo, diri sa mga coastal areas, coastal barangay mga katropa sa may Mulo, going to Arevalo ang mga area. Kinahanglan pa adtunan ka mga rescuers ang iban dito ng mga residente. Gindaraan mga katrupa kang mga life jacket drone. Agon nga suksukon kang mga kabataan, kang mga maluya-luya dugawa. Sanda nga pag evacuate sa mga kabalayan nila. Kay tiyang tubig nga iban sa mga manubo-nubo ng mga barangay na tondri sa may Mulo going to Arevalo. Ay sus, tagahawak ta na katrupang dyan rin. Kita ko sa story sa isa ka classmate ko, si Madam Rodura. Tagahawak ta na katrupang dyan rin tubig to sa balay nila. Astang bata niya nga sultirito, ginpaimaw niya to sa mga rescuers, nga nagsugat to sa mga residente. Ginpasoksokan life jacket para makagwa lang dito sa ilang area. Oh. Kag amo man ining sitwasyon sa iban nga mga areas direk naton. Pero mapati kag sa indi amo ding mauranon nga chimpo, may disgrasya pa. Diri sa may areas ang diversion katrupang dyan rey. Last 4 subo nga kaagahon mga katrupa, may fun run. May fun run. Tisaradong pihak mga katrupa nga area kay ti ang aton diversion road 10 lanes ya. 10 lanes. Apat-apat ya kalinya mga katrupa ang gasugataay. Dayon sa kilid, may service road nga duha ka linya. Tipulo tanan ka kwan ya ka linya ang krasada di. Ugaring ang sapyak nga side gin kwan tanan ya gin sarado kay bangod mga katrupa. May ara gani fun run nga pati gayon nun, bisan mauranon, dayon ang fun run. Ito hindi na kwan, hindi na mauntat kay nakaschedule ron. At bisan ka uran, sige fun run na. Tiyang masubo mga katrupa, may darwa tanaka motor Suzuki kag subugman ang ganing sniper katrupa nga dyan rey? Ano dyan nga brand? Yamaha? Yamaha sniper kag subungman ang Suzuki. Sus, ti tatlo ang sakay, or darwang sakay dispiak ng motor. Isa dispiak. Ti bangod mga katrupa, sarado ang piak ng lane, nagasugataay ang mga sarakyan diri sa piak, no? Four lanes man malapad managyapon. O garing, kitinaandan mo ba lang nga one way na ding dalan ng mga malapad ngini. Pero galing, kay bangon ginisarado ang piyak nga lane, kay ginagamit mga katropa sa fun run, ahay, nagbungguanay tanang darwa ka motorsiklo. Sa din darwa ka sakay mga katropa sa sining nagbungguanay ng motorsiklo, critical ang sitwasyon sa ospital hasta kadya. Kag subungman, ang isa mga katropa, medyo okay ang anang sitwasyon, pero darwa diri ang ginapay critical. Nagbungguanay sa sining alas 4 subo nga kagahon nga mauranon kay bangod may fun run nga ginapatigayon na ginsarado ang piyak nga lane diri sa diversion area. Actually mo ring daw na road lawan mga katropang dyan rey kay pag ulhot mo diba dapit sa may halin ka di sa may halin ko di sa may kwan why ko nang laktod naglaktod to sa akon nga argyan gid nga ginalakturan ko pirmi gina shortcutan ko. Kaya ginapaabot ko ang balko, may ikuan dyan, basi kung sarado man tubla. No? Kaya kung kisa, ginasaradani ko may fun run, timanaan ko nga may fun run, ang balko sa may main road gin ko bagi, dire ko sa may festive nag-agigin. Pag ulot ko din sa may Tough North katrupang dyan, Ray, ay baw.

Buhay buhay ko kang kalusot. Kay ti may naga-cross nga diri sa may main road abi, may gadalagan. Ti may naga-traffic dito nga mga traffic enforcers nato, nagabanihar kang trapiko. Ahay, ti kon may mga runner nga nagadalagan karon, stop ka mo anay nga mga sarakyan. Punahon ta na yung mga runners. Dapat pero galing ti amuman ini ang rason nga may kaina, may nagbunggo anay diri. Now, sa may diversion road, last 4 subong ang kagahon nga mauranon ang chimpo mga katrupa. Worst kay darwa kasakay sa tatlo nga mga sakay nga darwa ka mga motor nga ini, critical ang sitwasyon kang darwa gid. Ay, maluoy ka. Ti amo ning mga nagakinabo dik naton subong. Da, ti subong, insakto ang pag-asa katrupang dyan rin, no? Subong, naguntat ang uran last 8 yung punto. Naguntat ang uran na diri sa syudad sa Iloilo. High-tech yun man ang gamit kang pag-asa, no? Bagoning radar system kang pag-asa di. No? German-made ni, no? Halins Germany ning ilang radar di. Bago-bago gini. Di portik accurate yun man, no? Pagambal ni Sir Ferch ng mga 8 o'clock, yellow rainfall warning na lang ang Iloilo. Lain na mga 8 o'clock, makuan na yung makanay-kanay na gawang pag-uran. Dari sa aton sa may isla sang panay, maturutirha no gawa. Magkuan gawa, mabuhin-buhin gawang volume na ginabubo sa kalangitan. Kung sakto gin si Sir Ferch, oh. Paglas otso katropang dyan, Ray. Pagtambwa ko di sa may bintana, kikitaon di sa ato ng bintana, oh, ang kristal di. Naguntat gin man katrupang dyan, ring uran. Grabe. Sige, believes ko sa pag-asa. Bullseye! Bullseye! Amunin ko mga high-tech bilang mga gamit bila, kag state of the art gin. Amunin nga accurate ang forecast kang aton sila pag-asa. Daw hindi pa ko ganit, tani maghambal kay magpati sa hambal ni Sir Ferch, kikita na ako nabigay inuran. Samtang hambal sa ka, pag lasotso, makakuan na ni, okay na ni. Di hambal ko Sir Ferch, nagakuan na kagabubo ang uran na subong, oh. Hambal ni pag lasotso, okay no dya. Ma-okay-okay no gawa. Di insakto ginman, pag lasotso ginman to, no? Nag-untat ang uran. Sige, kay kinanglan gid mag untat king akon to nga kuan gid ano may crack gali itong akon nga. Aga akon nga angkar-angkar to katrabang jan ray kita mo to. Ginsapin sa pinan gula to may crack gali nga akon nga third brake light ang sa atop lang dia. Tingala ka akon nga hambal ko do nagaturo-turo to sa may likod ko prungkuan ko sa likod man. May crack gali, maaan do lang. Amagagin ko ng aton nga, angkar-angkar wala katurubang dyan. Ray, daw, kuan na gin? Daw, antik na wala gawa. Daw, mahanay na wala sa antik wala gawa. Saka, malamo, nagling ka, crack man gling katurubang dyan, Ray, no? Ahay, titingala ka akong gatinuro to sa sulon. Ah, panagaan talang niya, na ka papilit-pilit katurubang dyan, Ray. Ka packing tape, mag-amo na eh. Ay, oo. Why man taton nga daan sang kita sa flood control? Kung may kita, kita tani sa... Kung contractor, kita tani sa flood control project. Kaya magkapin po mga ghost nga flood control project. Bago naman tani yung sarakyan, takon may umaran, pero galing tayo, sige lang. Agwan taon talaga rin pa, profit land talang anay pagkatapos ko program, taka, kwan, oh, ka scotch tape. Maando lang, oh. Te, hindi lang kamo ang apektado, pati kita apektado man. Kay inyo ganida, ang inyo nga karsada lang din gabaha, ang akon to, pating likod ka akon sa rakyan to, basa o. Ay, maandol. Way kagin, Mimo, sakyan mo man sa Japon, katropang dyan, Ray. Ay, maandol lang, sakyan mo man sa Japon, ha? Sige lang, tingala ka akon nga kada mag-uran sa likod to. Maraman di sa sulod. Yan daw malangog ang baho niya sa niman. Gali ka dito sa likod, gali. Tarsong klasika srakyan di. Bullseye! Ay, kadlaw ta na lang ni. Why naman taga ni mahimbo ka ni katrupang dyan, Ray? Kaya lang alam mo na ano. Paprofit lang talaga ron ka, kwan ah, ka scotch tape tong, kwano ah, ang anang third brake light kay tuyag ligahalin ang, kwano,
ang turo sa likod kagabi lang na talupangdan. Rohalin po buhay dog lidya tingala ka kon ngambal ko do duma medyo marulang og jaman. Klik kay bro bayto bu anuk uhong tong isliko do. Ay maan do lang ho. Bullseye. Alang-alang mataka jay makapanawagan ni kun sino man donate kay srakyan naton bay. Kun pwede lang siguro madaras panawagan ni katropang Janrey. Katropang Janrey, manawagan na lang ta. Sino maka-donate kang sarakyan na mo ni Katropang Janrey? Bullseye! Ay, maan. Duling tira ka dyan, oh. Te, kung wa'y dyang munog-bunog kagabing uran, ah, wa'y takok talupangod Katropang Janrey nga ang sa likod ko itong ligaturo do tingala ka kung medyo malangog. Bullseye! Bullseye! Ay, maan. Duling ko. Te, man na kinanglan niya mag-untat ang uran ka subong. Kaya kung hindi, ah, sa sunod nga semana, di pag-abot na di pagbalik ko ni Katropang Jan Ready, may uhong doon yung matubo di sunod, guro. Bullseye! Bullseye! Ay, oh. Why kita mahimo, ah. Bullseye! Bullseye! Sige, mga peta, na ibla, Katropang Jan Ready. May Santon Plus Gold Herbal, may Santon Plus Gold Coffee Mix ka mo dyan? May Santon Gold Coffee Mix, I mean, Santon Gold Coffee Mix. Grabe. Amo ni nga akong konsumo Katropang Janrey nga sa subong nga mulanon nga panahon, alinto sa antike hasta di sa pag-uli ko si Luilo. Sagdiri ko sa may ano, sa may balay, abaw. Tag tatlo ka Santon Gold Coffee Mix ang maubos ko Katropang Janrey. Oh, tag tatlo, tag apat. Kitiway ko braho na lang kamlang nakalantaw kang kung hindi pati AI subong ginapatula na mo. O, oh, din pagkatapos, may in-check ang mga rilantawon, di ba lang nga AI, bila katropang Janrey? Sus, nanggahambal nga ang tingo, ang limog, bila kang kaya isa, bila, aray, aray, hu, hu, hu, ang ibi niya, hu, hu, bila. Ang saya-saya, ha, ha. Amo na ng limog, nagambal. Ang ginapatulan ko, yamakon mo, yung mga kahapon, kahapat akong mag-inom kang Santon Gold Coffee Mix. Iti maramig ang chimpo abi, kanami maghigop kang manamit mga katropa nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, nami mga katropa kay ini ang may ahos, kape gidya, nga ginbutangan kang ahos, ginbutangan mga katropa kang turmeric o kon kalawag, gindugangan kang balunggay, may superfood nga spirulina, kag subong man mga katropa, may glutathione kag collagen. Sa sige-sige nga pag-inom ni Katropang Janrey, basi sprak adlaw bla, basi mahambal ka bla, si papapi bla ta. Papapi, papapi. Papapig, papapig. Ay, mahambal yan, sino din tambok nga maputi nga dya. Galing kay ako, durabla, sprak adlaw bla. Okay, ti may glutathione kag collagen dayabi, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Nagaamat-amat paputi sa aton sirya panit kag subong nagapahubin mga katropa sa aton mga selula. Nagabataon pati nga aton mga selula. Kag ang aton nga panit mga katropa nagaputi kag nagabataon kay may glutathione kag collagen nga lakot ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix sa ang 5 ka empty sachet na kaya pwede nyo pa magamit bilang proof of purchase sa Santo na XFM, libu-libong pa-premyo. May chance ka mo magdaog kada biyernes sa 3,000 pesos. Kag sumuman sa grand draw, 50,000, 30,000, 20,000. Kag pulo ang magdaog katag 5,000 pesos. Ano pagid? Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santo Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack niya pwede magamit bilang proof of purchase. Ayos? Dayon, ano tanang health benefits kang Santo Plus Gold Herbal Capsule? Makabulig pabakod kang immune system naton, resistensya kontra balatian. Dayon, ma-regulate naton ang aton blood sugar level. Mga bukol-bukol sa kalabasan naton, mabuligan niya kita. Kag subuman mga katropa ang aton heart nag-healthy, ang aton nga dugo, naganami. Mabuligan kita nga mapanami ang daludo kang dugo, just lawas ta. Hindi magpilit-pilit niya kag magrapuyot ang dugo ta. Kaga subong man mga katrupa ang aton nga turog, naghamuok ang mudo nato, nagadami, hindi kita buringot,
Hindi minito ng atong ulo ko, nag-Santon Plus Gold Herbal Capsule kita. Gari kon may mga kilala ka dyan, katropang dyan rin nga permiginit ang ulo, pasimple lang, regaluhi, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay para, naganami ang mudo niya. Hindi mo lang maghalaka santik ang kiray, di ka gahara, halaka hungag ang irong niyo bla. Kay kalain lang tawon, pati ikaw nga kilala niya, doga, kwan man, do, matyagan mo, dumadara ka man, pirmi nga, kada aga pa lang ang kalibutan, kada sugata, mong kada gaso doon ang irong niya, kasantik doon ang kiray niya, pating imumudo kung kisa, doga, lain man. Ati regaluhi kag Santon Plus Gold Herbal Capsule kay gina-enhances ni ang happy hormones imo sinigalawas sa imong brain. A good mga katrupa na always happy ka lang kag relax sa imo sinigapaminsaron. Naganami pang turog mo. Kag mayadya nga food supplement sa mga nagajita. Tiko nagajita ka mo dyan, ginalimitahan yung kao nyo, makabulig dyan, makatugro mga katrupa kang dugang vitamina kang mineral sa imo sinigalawas. No? Kay may mangosteen, may ampalaya, may balunggay, may garlic, may superfood nga spirulina, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa. Ano pagin? Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister pack, isa man ka entry. Sa aton nga promo, ha? Santon na XFM, libu-libong pa premium. Ano tada ang Premium D3 Soft Gel Capsule? Mas makusog ini mga katrupa nga purma kang vitamin D3. Nga, bangod ang vitamin D3, kundi ang binipisyo niya kadya, makabulig, pabakod sa depensa natin kontra mga balatian, pati stulanta. Di ba? Parehas ang nagligad nga pandemya, isara ini yung isa ginerekomendar nga imno natin para makabulig ka natin kontra sa nagligad nga pandemya nga to. Pero take note, ang vitamin D3 alone, hindi ini maka-function sa gusto kun waay sang imawong healthy fats. Gani, ang premium D3 ginbutangan mga katrupa kang virgin coconut oil nga isa sa function kang virgin coconut oil makabato sa mga bakterya kag viruses pagin sa lawas naton. Kag magluwas ini may malunggay oil pagid nga nagatugro kang vitamina kang minerals sa aton nga lawas. By the way, na talupang dan ko do mga tugro-tugro nang akon ginahambal di. Makahatag sang aton sang duga nga vitamina kang minerals sa aton nga lawas ang malunggay oil. Ti amoy ni ang komposisyon niya, amoy ni nga mas makusog mga katrupa ang premium D3 soft gel capsule nga mabakal ninyo sa mga butika. Amliga nato na aton ko galingon kontra infection, batuan ng mga viruses kag bakterya, makabulig ka ninyo ang premium D3 soft gel capsule. Isa ka blister pack, isa ka entry ha, sa aton nga promo Santo na XFM, libu-libong pa premium. Ano pagid turbo dietary food supplement for men diyan nga mauranon ang aton siringa panahon. Anong manami? Anong manami ng obrahon? Oh, te. Mga katrupa, kung dyan kas panimalay mo, nami mga katrupa, magturog. Di ba? Kag nami man mga katrupa, magkapi-kapi. Pero mga katrupa, hindi ka nasagad, katurog lang. Inatara ko no mga kwanya kun mga ana lang natara ka mga permi lang gira kutoy gira kapoy ko no hala ka lang tibok turog diyan abi pag turbo di tarif food supplement for men kau kay para tanan obra din sulod kang panimalay pati sugsog kang mga kanal yang abarado pwede mo mobra kay ti may pwersa kang nga nabilin may pwersa ka mga katropa bangod sa turbo di tarif food supplement for men. Lalaki, kaya nag-inom, hindi lang ini mga katrupa, para sa mabakod ng relasyon ka mga mag-asawa. Nga para malipayo ng mga mag-asawa, mga katrupa. Para si misis niyo, pwede mo nga himuon ng Disney Princess, kundi para sa bilog ng komunidad. Ang turbo dietary food supplement for men, kung ginainom ini ka mga kalalakinan, pwede ka mo dyan kabayanihan, no? Oh, pwede ka mo dyan kabayanihan, tinlo sa barado nyo nga kanal des komunidad nyo kay para hindi magbaha ang inyong lugar. Ti mahimo nyo dyan kung mabakod ang panglawason nyo kag duway ka mga ginakotoy. Pero paghalin ninyo sa ulubrahan nyo pag uli ito kuno do insakto lang mga maghuragok hindi ka di ka buka kakakas ka sapatos nyo bla. No? Turugan ka mo dayon at iway dataran.
Abi pag inom ka mo kang turbo, kay pa may dugang ka mo kang kusog kang gabakon. Kag para, pwede nyo pa himuon nga Disney princess silang ga-langga nyo. Kag maganami ang relasyon ninyo nga mag-asawa. Pero pagin, isubong panahon ba umaluoy ka? Aber, kay diram lang ka masulod sa panimalay nyo. Tilaban-laban ka dyan. Kay iban ka dyan o tamaran mag-kwan, durong absent subong sa ubrada o. Masayay na lang ka mo dyan. Gamita nyo ang Santhorn Plus Herbal Oil. Kay para makuha dyan para nakit kang kalawasan nyo. Mayad dyan nga gamiton sa masahin nyo dyan. Kag magluwas din, mga paranakit sa karawasan ng madasig, mabuol mga katropa, no? Kag subong man, ang kwanyo ba na, ang inyong mga gasakit nga tuho dyan, banyo siya. Gasakit nga likod, banyo siya. Pati maramig ang chimpo, subong, inasuhot kang hangin ang imong busong. Banyo siya kay para hindi magsakit ang busong mo. Santhorn Plus Herbal Oil, mga katropa. Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yolo Street, City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Dyan, mga katropa, si Doc Ray Impinado, pwede ka mo dira maka-addo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Marapit niya sa daan ng Department of Foreign Affairs mula dyan, sa may Yolo Street. Dyan lang stabok niya. Kag subuman, kung gusto niyo magpatudlo kay Doc Ray Impinado sa alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanom, mga erba, pwede ka mo diya tudluan kung paano niya obrahon, kag ano diya mga tanom, paano ipreparar, ano mga pagkaon magaserbi bulong, itudlo diya kaninyo sang libre. Pero kung waay, hindi available ang mga tanom diya sa palibot ninyo, may mga alternatibo dyan. May mga kapsula din ng mga erba nga pwede makabulig ka ninyo. Diyan ang mga Santhorn products nato nga pwede man ninyo mabakal. Klaro? Pero kung gusto niyo lang magpatudlo kay Doc Ray Impinado, alternatibo nga pagbulong, bisita ka mo kay libre ka mo dyan nga tudluan ni Doc Ray Impinado. Ayos? Sige. Pagbalik nato mga katrupa, lang taon tabi ang sitwasyon sa gwa. Kag of course mga katrupa, baw maluoy ka, oo. Taugan tabi ang Leon PNP na ito. Kamustahon tabi to ang banwasang Leon? Kay mga hanging bridge na dato is kay may kamando, nagkalautod. Baw maluoy ka. Tima, ano dyan mga tao to sa banwasang, sa kabarangayan ngayon eh. Nga nag-aagi sining hanging bridge na dato. Tamaan budlay, ti. Kung may opisina, kasi ano ka, oo. O mga residente to, aga pa nag lantaw na dito kung paano nandadya solusyonan. Kaya hindi ka man ikatabo kay galimbukad ang subao. Diri sa aton sinigapag pangalagad, ining aton nga hibaluon. Ang oras, las 8:23. XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
2: XFM.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
3: Santon Gold Live Testimony.
7: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
17: More happiness.
16: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

Exciting time, 8:38. Balik diri sa aton kapag pangalagad. Builugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C, maurano ng chimpo. Hindi kinpagpabayaan ang aton ikayong lawas. Pabakudon ang aton nga resistensya. Mag-inom kang Santhone Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ang Santhone Vitamin C, alkaline nga vitamin C, pabakudon ang aton immune system nga waay niya ginapahirap, ginapaslo ang aton nga surok-surok. Kaya iti manami gid kay alkaline nga vitamin C. Basta vitamin C, Santhone Vitamin C. Di kon pamangkoton ka kung anong imong vitamin C, anong sabat mo? Asabta. Basta vitamin C, Santhone Vitamin C, mga katrupa, alkaline nga vitamin C. Mabakal sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopping, kag TikTok Shop, mabakal sa Yes Wealth Clinic and Wellness Center, Yolo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kag of course, mga katrupa, ang kaping original kang Yes Wealth Incorporated, ang Santhone Plus Coffee Mix. Nami dya kung gusto mo nga daw hustuhan na bilang katamis ang kape mo. Kag makabulig pa sa imo hormonal imbalance, tugruan niya kang vitamina, kang mineral sa aton nga lawas. Healthy nga kape, Santhone Plus Coffee Mix. Original dya, kag hindi ta na dya nga tamis nga kape. Hustuhan ng ang katamis mga katrupa. Kag Santhone Plus Coffee Mix, dya ang caffeine-free coffee. May mangosteen, may soya, may balunggay, mayad sa inyong hormonal imbalance. Kag mabuligan niya kamo, mahatagan niya kang vitamin at minerals ang inyong alawas. Santhone Plus Coffee Mix. Kag subong panahon, dapat guwapo kag guwapa permi, no? Hindi ba? Paano mo na obrahon mga katropa? Una ang ginalantaw, abig ang tawo permi, ang aton nga hitsura. Kung ka isa, why man yan, why na ginabali. Kung ka isa, kung kurapa ang irong, importante nga ang panit bala, puti ang panit, why blasang damo nga problema. In short, manami ang imo nga pamaniton. Kung ka isa dumadarama, no, bisan kurapa lang irong mo dyan, kung nami ang panit mo, daw guwapa ka guwapo na dayon ng pananaw kang kang tawok nimo. Kumugin kita tana ka diyan, no. Kon kay saway na ginalantaw kon basta importante ang panit pala nami ah. Paano mo na obrahon? Pwede gid mahimo na sa bulig mga katrupa kang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap mga katrupa, ini mga katrupa ang habon nga Glutacogic soap with virgin coconut oil. Amin nga kung gamiton mo ang Clear Skin Herbal Soap, ang imupanit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Ini na na dyan, pan. Pero mo nang ipiktok ni mo. Kay bangod mga katropa, hungod dyan nga gin-formulate ang Clear Skin Herbal Soap para ang imong panit nagahumok, nagaputi-puti, kag waay ma-address mong problema mo dyan sa punggod ni mo. Ayos? Amo dyan yung mga panit, humuk-humuk, puti-puti, kag wara, buho-buho. Kag subungman mga katrupa, ano pagin? May Santhone Plus Herbal Soap pagin kita. Ang Yes to Health Incorporated, para sa ano ni? Nagaglow ang imo nga panit sa Santhone Plus Herbal Soap. I-address niya ng mga problema ni mas panit. Kag pati mga katrupa, ang diyang nagatuga kang baho nga daw bayabas imong irok. O di ganin daw sinamakan. Grabe, no? Paano? Kay bangod mga katrupa, may antibacterial properties ini ang Santhone Plus Herbal Soap. Ang ingrediente niya, kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Amo ini mga katrupa ang Santhone Plus Herbal Soap, wag tangon niya diyang mga bakterya nga nagatuga kang diyang do bayabas nga baho sa imong irok. Kag subungman mga katropa, daw langgaw nga sinamakan. Wag tang diyang mga bakterya, kundi ang imong hamot, do Disney Princess kay ginman. Diba? Kag mayad gidya sa aton mga katropa, nga mga kabataan diyan, nga mga nagahinupang, nagasinultiro, gadinaraga, nagalaindo ka diyang baho sa andang lawas.
Diyan doon na dayon ka matamat na tubok ang irok na dobayabas. Regaluhi sa da. Kag bilog nga pamilya mga katropa, pwede gini ni ang Santron Plus Herbal Soap kag Claire's Skin Herbal Soap mga katropa. Mga mabakal ninyo sa mga butika online, Lazada, Shopee kag TikTok Shop. Mabakal man ninyo diri mga katropa sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yolo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kamustahon tanay ang mga kabanwanan kay tutukan ta ini anay katropang John Ray. Ang Swaggy River karon nga amo ini mga katropa ang nagaangot sa diyan sa mga kabanwanan sa Haniway, palapos diyan sa Pututan, palapos diri sa mga area sang Dumangas. Mga katropa, madalom sa kadya ang level. Bao maluoy kini man pag palapawa gid sa kwan diyan sa may mga tamburong nga magbalik ang tubig pasaka kay karon nga nauna naman ni karon nga mabahaan to. Ang amon to nga balay-balay ito sa may rapit sa suba. Diyan sa may rapit sa may plaza. Alam lang katropang dyan. Kita mo na. Lapit sa plaza, Kapututan. Diyan dapit sa may atubang lang kang balay. Dapit mula ni kwa ni Anay Mayor Kino Parkon. Ati, rapit mo lang kami dyan. Diyan sa may dakagubatan. Diyan mo na. Doon kakauyan niya katropang dyan. Kundi naman nubo-nubo na da. Baw maluoy ka. Te ayawan kami ka kwan si Necron ka pang pasaka to ka mga gamit ko no umawas ang tubig din sa may tamburong karon. Boho. Te pa yung sitwasyon karon kang Swaggy River oh. Madalom. Kabay pa nga hindi ron magbubo ginang uran. Kaghambal kang pag-asa. Pagka alas 8 mga katropa, maghahagan-haga na ang kwan mo ang uran. Tikag insakto gid ang hambal ni Sir First Rubin kina. Kay kita nila sa radar nila diyan sa may pag-asa. Pag abot alas 8, maghahagan-haga na magakanay-kanay ng uran. Bilog nga isla kang Panaya, antike nga abo ang labi nga gin uran gid. Ang malapad nga parte man kang Aklan, kag subungman ang central part kang Iloilo. No? Amo ni kaina ang grabing inuran gin. Pero pag abot las 8, abiri timbre ka mo bidik naton. Kaya ining mga videos kanya karon nga ginapakita naton ka mga pictures, gin-contribute ini sa aton nga mga friends man, no? Ini kay Sir Carlito Himpit, nga video niya ginhuram naton sa iyang Facebook. Video dya sa Swag River nga nag-aangot dya mga katrupa dyan sa mga kabanwanan nag-agi sa Haniway na lapos dyan sa Pututan dya mga katrupa sa Pututan area daya nga part kang Swag River ang ginapakita na to na mo dyan kadalom subong ang tubig sa may suba dyan sa may Swagi sa may area kang Pututan na dyan matuon dyan siguro sa mga critical nga level ron ah. Diba? So madalom. Kag subungman ipakita bi katropang John Ray ang sitwasyon pagin sa ibang mga areas. Palihog no, i-send niyo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo kung taga Iloilo kamo. XFM Radio Patrol Iloilo, i-send niyo diyan ang inyo nga mga kwanabi, nga mga videos kag mga pictures diyan sa lugar ninyo. Kay kamustahon naton? Pareho ka dyan, diri sa syudad sa Iloilo, ginahambal naton, naguntat ang uran. Kag daw medyo daw nagsanag-sanag gawa. Pero way takmaan sa iban nga mga part kang Iloilo, dyan sa Antique, kamusta dyan sa Antique? Kaya ang pinakalala actually nga apiktado kang uran, ang Antique. Dyan sa may area karon sa may karsada nga ginaagyan sa may tubungan to Leon, ang report diri mga katropa sa post ni Junjun Tagudando. Junjun Tagudando, hindi ko na maagyan karon ang diyang karsada nga nagaangot sa Leon kag tubungan Iloilo. Bangod may natumbang kahoy dito. Na, may mga lutak mga katropa, may mga lupa sa tunga kang karsada.
nga ginanod kanyang tubig, kag may natumba pagid nga kahoy sa tunga. Diyan mo dihambal mga katropa ni Junjun Tagudando, alang-alang nga maagyan ka dyan mga katropa ng mga inuras. Ang karsada nga nagaangot sa Leon padto sa tubungan. Okay? Salamat ha. Tikita naton sa post ni Junjun Tagudando. While sa may Santo Domingo Arevalo na naman katropang balik kita diri sa siyudad sa Iloilo. Hasta sa subong mainuras mga katropa sa Santo Domingo Arevalo diri sa Iloilo City, madalom gyapon ang tubig sa mga pamalay nito kag sa karsada kag sa mga footwalk nanda. Nga pati ang ayam nanda mga katropas, babaw kalamisa doon nagaturog. Ahay. Sa babaw kalamisa doon nagaturog ang mga ayam. Bangod mga katropa, dangat lapaw sa tuhod pa ang tubig dito sa iban nga mga lugar nanda. No? Ti kabay nga mag-untat tong binaha, kay nag-untat ng uran di sa may syudad sa Iloilo, subong ho. Diyan mo dyang sitwasyon sa Santo Domingo Arevalo as of 8:30, subong aga. Okay? Salamat ha sa mga nag-sendery sa aton. Sa may Jagadulom liwat, sir. Daw mapusdak liwan ng uran. Oh. Hambal ni Ryan Mundihar, Ryan Pacman Mundihar, sa may barangay Marajuna, sa may Bilison Antique. Nag-untat ron ang uran dyan, katropang Ryan Mundihar. Pero subong ko, no, katropang John Ray, no, subong, puwerte naman ko nagdulom-dulom. Daw mapusdak naman liwat ko, no, ang uran dito sa may Antique. Oh. Bullseye. Bumaluoy ka. While halin diri sa aton sa Iloilo kag Antique, sa Ilo kita bis China katropang John Ray, ipakita dyan kay kapin 1,000 mga katropa nga mga manog dito sa isa ka nga ginahuptan sa may do snake farm ni katropang John Ray, no? Blan mo sa China ya, duro ta na nagkaon tok manog. Ang iban ganito pati mga kobra yung ginabutang sa grapon katropang John Ray kag ginahimo nga wine, no? Ginabutang sa wine katropang John Ray, no? Grabe man ito yung mga piraga mga tradisyon sa Chinese, no? Ginahimo nila bulong. Oh, gaya ko no, aphrodisiac pagid. Tirito sa China, nasend ko diyan kanimo katropang John Ray. Diyaw, na nagakaanod mga katropa, hindi ran rurok. Hindi na mga katropa, mga dahon o kung mga kahoy-kahoy nga naano dito sa may suba. Kundi mga katropa, mga manog na ya, kagduro-duro kanya di kinanda, mga poisonous nga mga manog, or venomous, I mean, venomous nga mga manog, kaya hindi niya poison ang tawag, venom niya basta, kwan, basta manog. Diyaw, gaulhot ang ulo niya, kubra. Diyang nagkakaanod, gina katropang John Ray, basi mahambal, karurok niya, hindi. Manog to katropang John Ray. Kita mo to katropang John Ray. Why ka kakita? Ano mata mo karton? Ano mata mo butunis? Jaga langoy katropang John Ray na mga tigri-tigri nga manog. Na venomous ni nga manog. Dayon dyan, ang kobraw ka, tamwa ang ulo niyo. Galantaw-lantaw kay katropang John Ray. Mani magulag-ulag ni Cross J katropang John Ray. Kung anon ko ganyan, buntugon ko ganyang tunga-tunga kahita niyo. O diyan, ka, pinanaw sa nakatropang dyan. Galangoy stubig, oh. Gaulhot ang ulo. Bumaluoy ka. Kaya nga, nagligad pa ni actually ng adlaw. Kadungan ka diyan pagtuhaw mga katropa kang bagyo nga si Super Inday. Why pa ta naman nagsulod palang tanadi sa aton sa may Pilipinas. Diyan may international name nga Super Typhoon Bavi. Pagsulodig naton si Super Inday, ahay. Dito, tanas China, katropang John Ray, mga dam na dato, kagakalabilwa mo. O, kagakalabilwa mga dam na dato, grabing binahatok nanda sa China. Ti, pati ang mga manog, mga katropa rito, sa isa ka farm sa diin, nagahupot sa nakang duro-duro nga mga manog. Diyaw, abi mo hilamon na katropang John Ray?
Abi mo ilamon to? Hindi mo to magtandugon, ha? Kita mo tanga. Abi mo katindog lang, ha? Abi mo ilamon? Galing mga ulo kang kubra, gali. Duro-duro ka tama. Diyan iban ka kranon. Diyan iban ta na. Nagatindog ang ulo na isa pa lang dyan, isa. No? Isa. Kung sa antiki, sara. Isara. Diyan ko dyan sa kilin, no? Hindi mo dyan pag ang balon katrobang dyan rin hilamon to, ha? Hindi ito hilamon. Kobra to. Duro-duro. Ang iban ka kranon, ang iban ka tindog lang no, hilamon sa kilin. Galing kay kobra, galing ka tindog ang ulo. Bumaluoy ka. Tiyan mo na yung sitwasyon dito ng Dakay, mas madalong pagida ng baha to sa China. Subok, halinagligan nga daw, duro ro ng mga narecord nga patay mga katropa, kagduro ang apektado kang baha, lang tawab lang atop kang balay ito blao. Atop na lang, ang pinakaibabaw na lang ang porsyon kang atop kang balay ang kitaon. Hindi ka hindi maglangoy-langoy katropang dyan, Ray, kay kada hampas mo na, kada tamba-tamba mo dyan, ang ginawahig mong kubra. Aragoy, doon hindi ka siguro ka tatlo ka bil. Hindi siguro tatlo lang ka. Hindi ka tatlo ka dupa ka trupang dyan, Ray, ang malaputan mo maglangoy na kag kadton kang kubra gurong itlog mo. Pumaluoy ka ho. Di kaluluoy ang sitwasyon dito ng nandaga. Krokadlaw lang kita sinay. Pero mga katrupa, kaluluoy actually ang sitwasyon dito sa iban nga parte kang China. Kaya muni ang punto naton nga ginapakita ta kay bangod mga katropa, tandaan naton nga diri kita sa El Nino phenomenon, ha. Diri kita sa El Nino phenomenon subong. As early as June mga katropa, first week of June, hambal kang pag-asa naton, diri na kita sa El Nino phenomenon. Di mamangkot kita naman. Ang pamangkot naton andot nag-uuran. Nga nag-uuran. Nga grabe ng uuran. Nga gabinaha kita nga may El Nino phenomenon kita. Na dira katropang Jan Ray. Kay hindi katropang Jan Ray hambal nga kon El Nino phenomenon. Init lang kitang init. Hindi. Kay bangod mga katropa, hambal kang pag-asa, hambal kang pira ka mga scientist naton, mga weather specialist naton, mas mainit ang temperatura kang dagat sa Pacific Ocean, di ba? Mas mainit. Amo dyan mga katropa, nga hindi dyan ordinaryo mga katropa, nga El Nino phenomenon ang ginapaabot naton subong. Base amo ini ang pinakamalala mga katropa ang El Nino phenomenon sa sulod sa isa ka siglo o kon sa sulod sa isa ka gatos ka tuig. Bullseye. Pero magambal kita El Nino phenomenon, ano init na lang dyan init? Hindi. Kaya ang iban nga parte mga katropa, pareho diri sa aton sa iban nga parte sa Pilipinas, posible ba si kon baha gani nga ba? O kon hindi man kon init diri sa aton sa Pilipinas, base sa iba naman nga parte mga katropa kang kalibutan, pareho diri sa aton halimbawa sa may Asya. Base iba nga pungsod na di lumos sa baha, samtang iba naman way ta na tubig, way ta na uran. Bullseye. Kulang duman ta ng pagtupa to, pero magambal kita El Nino phenomenon, way di nagambal nga way dugit uran, may uran man kun ka isa, pero galing mas manubo dia, no? Mas hindi parehos kinandan. Mas manubo tana ang level kang tubig uran nga nagatupak na ton. Ang kaduruhon niya, mas nubo tana. Ugaring, diya sa iban nga lugar nga apektado kang init, sa iban naman tana nga lugar katropang genre, bimu ko na nung effect, sobra-sobra duman tana nga pagbinaha dito sa iban nga lugar. Timambal kita, ano tana diya? Part ina mga katropa sa epekto kang El Nino phenomenon. Bullseye. Iban nga lugar, iban nga parte mga katropa sa aton nga kalibutan. Halimbawa diri sa aton sa Asya lang bi. Iban mga katropa nga mga pungsod, kulang stubig, iban ta na, sobra-sobra stubig naman. Bullseye. Gabi na ha, tanda. Kag worst. According mga katropa, sa pira ka mga weather specialist nga nabasaan naton, ahay, ang diyang pag-init katama mga katropa kang dagat Pasifiko, paborable daya sa pagtuhaw kang mga makusog ng mga bagyo, pareho ka diyang mga super typhoon.
Ano kita subong gani? July 11 kita, no? July 11 subong katrobang Jandray? 12? Okay, July 12. Ah, naman nga daw, hindi taka dum-dum kang pizza, oh. Swill dome lang ginabantayan, tapay. Daw kakalipat pa kita, dapat gani, advance ng aton nga, advance gani nga aton, dapat nga paglantaw kang pizza, no? Dapat positive kita. Pagambal nga, oops! Kinanglan, good news! 3 days before sweldo! 3 days na lang, sweldo na! Dahil ko ni positive lang gawa. Pero nga daw, ga-isol kita tana. Doon di taton gusto kang sweldo haw. Pero katropang dyan, Ray, mapati kag sa hindi. Lantawa bala, ano ganing super typhoon, nagligan ka, nagsulod, guway man na maglandfall. Dante, no? Dante. Katapusan gawa to katropang dyan, Ray, kang June, no? Nagtuhaw ining bagyo nga si super typhoon nga si Dante. Mga tunga-tunga kang June. Super typhoon man to. Why garing maglandfall manig naton Lapaw manis may area kang Luzon. Dahil pagkatapos kadya naman mga katropa, sumulod naman super typhoon nga si Inday. Puwerte ka kusog. Super typhoon naman mga katropa. Ti hindi marayo nga ini mga katropa ang ginahambal kang pila ka mga experts. Nagligad nga paborable ining pag-init kang aton kang Pacific Ocean, paborable ini while ngang iban mga katropa nga lugar dik naton posible kulangon sa uran, pero paborable man ini sa pag porma kang mga makusog nga mga bagyo. Bullseye. No? Kaya mo rin kinahanglan kang bagyo ang mainit mga katropa gawa nga temperatura dito sa dagat Pasifiko. Kita mo mga bagyo, why gani isak bulan kung lang tawon ni mo katropang genre, darwata na doon ka super typhoon ang nagtuhaw kang nagparapit ni kanaton sa may pungsod Pilipinas, mayad lang kayo.

sa suba na nagalimbukad sa subongo? Pininto sa may antike mga katrupa, may nakita na kita di nga pirag ka mga area mga katrupa nga grabe ang nagkaraabab man, no? May mga porsyon dito sa kilid kang karsada dito sa may iban nga mga banwa sa antike nga nag-usmod man ang iban nga parte. Bullseye! Di, kamustahon. Dagro pagbalik na tonto sa antike, ilang tawon tato kron kabukiran. Kaya may mga porsyon nga daan sa may karsadas bukid mga katrupa nga tunga do lang kakarsada ang bilin. No? May iban nga isa na lang, may porsyon nga isa na lang kalain ang pwede magyan. Huwag ka ganik maan kung sa dalom to kung gaangot pa tong siminto. Katrawang dyan rin. Huwag naman pa maliili to sa dalom kung gaangot pa tong siminto. Pero gagi, gagi man ang mga kwana, gagi pa man ang mga sarakyan, tibutang balon, tika dara niya pa man. Iban nga karsada dito, ay susga-usmod na gin katropang generate na. No? Tamaan ka dalom ng pag-usmod. Ahay. Si kabay pa nga waay lang gid maapektuhan tanto, no? Kay amoning problema diyan sa kabukiran sa area sang San Joaquin, padto diyan sa Hamtik mga katropa nga area sa kabukiran, kay may mga porsyon kang dalan nga nag-usmod mga katropang lupa. Iba ni taga lumapaw mga katropang diyan ring usmod. Amo diyang mabudlay, no? Kag may mga part diyan nga mga nagakarahulog bala. Nagligad paglabay na mo ni katropang Josh Monte Alto to sa may Kianan, San Joaquin. Diyan na sa area ni katropang diyan rin, kakuan ka, motor-motor ka pa labay diyan. Diyan dapit sa urunan lang sa ginakanaan na mo diyan, perpi. O may namit din nga karanaan kami diyan sa may Kianan, San Joaquin. Ang tripping naman namon katropang diyan rin, nagligad, tripping namon ang native ng manok. Sus ka namin ton. Ti sobong hambal ko, islanta naman be. Ang kwa naman, ang bahol-bahol lang ng isda katropang diyan rin. Ngang isa niya kahiwa katropang diyan rin, do palad ka bahol. Do palad, ginikalapa do. Then pagkatapos, ang anang ang kusog niya katropang diyan rin, daw darwa kapulgada. Bukan na mito no. Pusaan naman na yun. Kaya kung may kwa na gadaan, may katumbal nga lang lagba, abla. Ginapangita pa ginamon ni katropang Joshua, another katumbal pa gid. Ginapusaan naman gina. Kanamiton mo, ginabalhas kami kahigop katropang Janrey. O isa ga ururubo kay kakahang-kahang mula di mga panaog di. Paghambal mo, hungaw na dayon ng limog mula. Kaya pwede kakahang ang duga kang ano gani? Kang kutitot nga katumbal lang agin papusa mo dyan. Pag-igo mo lang. Direkta sa tutunlan mo gid. Ay, aragoy, pag hambal mo daw, daw limog, daw kakama-kama, ilimog mo bro. Pero dyan sa unahan niya, katurabang dyan rin, siguro mga 50 meters sa linjan, may nagkakataktak na da nga parte, wala kang bukid. O, kiti bukid yung nga taas sa kilid mo. Diyan may nagkakataktak, tinagligan sa Birnes pag labay na mo diyan. May partner diyan, kakarahulog, may mga tawong taga DPWH na nagpangpala na itong adaan. Ambot, subong kiti nagmunog ang uran, tilaban-laban, do badamol-damol, guro yung mga parte diyan kang bukid nila yung gitos may babaw. Siguro ang kataason kang dito sa babaw, katropang diyan, Ray, kung lang tawon mo ito sa babaw, daw nagkatiphag bla to, halin to sa may babaw gito. May adla kay may mga kahoy-kahoy nga nagatrubo bla nga masagang niya yung mga daw bato nga nagakalahulog to or ni gani mga lupa to nga kalahulog bla do kalatipi tos babaw masagang gawa kang mga gagmay nga mga kahoy ka, nga nagatubo di bla amo na direkta gawa mahulog pero kon mga waay lang ay sus base kon pakdulon ka tosong bato kalahulog halin tos babaw karupang dyan eh. Tas taas pa man abing ginhalinan. Oh, di, may part na dyan nga mura. Pero lang tawon tabi, kay dali lang, ano pag iban ko dyan nga ginpang para kay, okay. Dali lang gid. Ano pag iban nga ginpang send ko dyan kanimo?

0: Sige. May giyapagin ko ay kuma send kanimo ka tropang diyan, pero sige, daw lang alang ng oras ta garing. Bao sa may nabitasan pututan man to. Grabe mo tong binaha sa may nabitasan pututan, no? Part kang nabitasan pututan, ang taramnanan dito palapos sa may mga karsada to, lapawan man katubig, oh. Ahay, tikon mga nakasabog na ni mga pumuluyo dito. Ubos kini ang ila siguro ng mga paray ito. Kay putitik dalo mang tubig, gastas karsada mga katrupa, gasulod pasta sa iban ng mga panimalay dito nga dyan sa may kilid kang karsada. Sa post ni Madam Flor Delis Daraog, no? Dyan sa may nabitasan kuno niyo nga area. Purtik dalom to ang tubig man. Kag sa may haniway, sa haniway dito, bao purti man. May pira ka mga balay man dyan sa area kang haniway, dako ni nga balayo, duro mga gamit nila katropang dyan, Ray. Sos galutaw ang mga gamit nanda, may piano pa, sa sulod ka balay nanda, na, tunga-tunga agawa kang piano, ang nalabot kang tubig doon. Bullseye. Kag diri sa may area kang Arivalo, bupertik dalo mano, maluoy ka dyan sa may area kang Arivalo, ano di nga barangay man, kita dali sa post kang kilala to, itom-itom pa bing tubig at rupang dyan rayo daw diri sa may tunga-tunga kang batiis mo kadalo mga tubig nga puwerte kay itom-itom sa sulod kabalay kang mga tawo to. Bullseye! Bullseye! Okay. Sa subong nga inuras mga katropa, as of 8 a.m. ang Antique dyan gihapon sa orange rainfall warning. Ang Iloilo, ang baltukina ni Sir Ferch Robin. Yellow na katropang dyan rin, no? Ang Antique iya, orange rainfall warning yapon as of 8 a.m. Bullseye! Okay? Kag sa postman mga katropa, kang 93.3 XFM Antique. Sige? Wow, perting. Sa Banwas ang Gimbal, ang Tangyan River, sa barangay Lubakan, pasabol yapon, suno kang MDRRMO Gimbal. Okay? Pasabol gyapon, ha? Bisan mga katropa, ang suba na dito pritik dalo mo. Ano pagid? Iban nga porsyon diri ang karsada sa may nagba tubungan. Iloilo may landslide. Diyan sa may nagba tubungan. May landslide mga katropa. Diyan sa porsyon kang karsada diri sa may nagba tubungan, no? Bugrabe. Diyan sa pagbukbo kini gabi ba munog-munog uran, may natipag dito nga porsyon kang karsada sa may nagba tubungan. Bullseye! Bullseye! Oh, maluoy kakadako kang mga halit ng isang habagat ni sa Iloilo man, no? Dali lang gid. Kay ginapang scan na ton pagidiyo. Sa Pagsangaan Bridge, no? Sa Pagsangaan Bridge may din pavia, no? Pagsangaan. Okay. Sa Pagsangaan Bridge kitaon diri mga katropa, oh. Post ni Katropang Marione, as of 7:37 AM, bao mataas ang level Katropang Marione, no? Taas ang level kang tubig. Tubig dito sa may suba, sa may pagsangaan, no? Purtik dalom ang level kang tubig man to. Soro haligmat yun, ha? Dali lang na may senior citizen patay sa natubunga, sa natabunan kang landslide. No? Sinong ma-report? Si Katropang Mario. I-check na to ng report ni Katropang Mario Ilonggo. May senior citizen patay sa nga natabunan sang landslide, Katropang Mario.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Sabi ko sa cellphone sa magi. Ah, sige, check naton si katropang Mario Hilonggo. May patay nga senior citizen na tabunan mga katropa sang landslide. Katropang Mario.
2: XFM. Na nakabaton kita sa information, wala gilang mga madugay kag ginatry naton sining i-confirm sa Tubungan Police Station. Apang ang Tubungan Police Station daw wala pa sang response. May information kita nga may isa ka senior citizen ang napatay bangod sang landslide ang natabo sa subong kaagahon na katropang Emerson. Ini ang subject sa gina-confirm naton sa makatapos ang police, pero based sa aton siring nakuha nga picture na tabo ini ang landslide sa barangay Nagba sa Banosa nga Pototan, and based sa aton
0: Nagba, Tubungan.
2: Yes, ang initial nga information naton ang senior citizen nagahingalan kay certain Placido Tabalina, 68 years old kag residente sang amuman nga barangay. Ginatingwaan pa naton nga makuha ang duga nga mga information kay gindala pa siya sa ospital pero gindeclare nga dead on arrival. Kung makita sa picture nga na-secure naton sa ginsend sa aton sa katropang Emerson nga ang iya siring balay sa kilid sang bangdid ni tapos bangod sang sigisigi nga pagtupa sang ulan nagka-landslide kag dito na nadala ang ining senior citizen. Pero gindala pa siya sa ospital according sa information naton, but gindeclare ni siya nga dead on arrival katropang Emerson. So more update sa siring senior citizen nga natabunan sang luta because ang landslide nga natabo, bantayan dugang diri sa XFM Iloilo. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash
0: Report. Nabatihan ang report ni katropang Mario Hilonggo. I-check na ito pagkini karoon, no? Ang ibang pagkini mga detalye siri. Parang nagba tubungan, ha? May landslide dito. Maraming ang ginahambal takina nga may landslide dito sa may area sang tubungan. Kag worst kay may patay ginigaleo nga isa ka senior citizen matapos mga katropa natabunan, no? Kang lupa nga ini nga narusdak dito sa iyang ginatinira, no? Sa iya siring balay, no? Lang tawo na ton karon ng dugang pagid nga mga update. Subong man ang tubungan daw damo gid ang kahalitan nga gintuga kang kuano kang diyang mamunog nga pag-uran dalakang habagat, no? Sa may Lanag Norte National High School sa may tubungan, grabe man tong daludo kang tubig o kag mga may lutak, no? Lao, may darang bato mga katropa, nagkaratipag to sa diyan magpasaka ikaw mga katropa, may mga nagkaratumba pang kita nato ni sa video kang mga netizen diyan sa may Lanag Norte National High School sa may tubungan, pasaka diyan ang dalan. Grabe, may tubig hasta subong, kag subong man may mga lutak, may mga bato. Hindi maagyan kang hindi niya makaya sa kaon kang mga sarakyan subongo. Kay bangod mga katropa, may mga dalagko nga bato nga nagkalaanod sa tunga kang karsada, bilog nga dalan mga katropa, may bato, may lutak, haling sa mataas nga porsyon, may mga natumba pagid nga mga kahoy nga nagabalabag dyan sa dalan sa may magpasaka ikaw sa may area kang Lanag Norte National High School sa may banwas ang tubungan. So halonggid ang barangay Nagba mga katropa dyan sa tubungan gyapon. Amunay man gyapon ang landslide, tubungan man to gyapon ang may report nga may senior citizen nga natabunan. Operte man nga klasik sitwasyon eh. Sa mga nag-send pag-direct naton, dali lang kay Scano naton. Oops, Leon gihapon eh. Okay, ang Leon. Okay. Kita naton pagidiri ang floodway naton sa may Buhang Haro, gaalimbukad subong ang tubig. Oh. Puwerte ka dalom mga katropa or ang volume kang tubig diri sa aton nga floodway karon mga katropa, puwerte ka dalom. Di ang floodway ngayon halin dito sa may Pabia, halin dito sa may suba, sa may area sang Pabia, ginatunga niya ni ang tubig. No? Nga sanguna, halin dito sa area kang Pabia, malapos ini, diri sa may suba, sa may Haro, bla, sa ginatawag natong Haro River. Sa diin mga katropa, tagsa mamuning uranon nga panahon, mamunog ng uran, gabaha na ni permis sa may Central Philippine University sanguna. No? Kay nag-aawas na dang suba. Nga nagasulod mga katropa pabalik dyan sa may Central Philippine University pero subong daway na. Pero nagligad ang baha nga niya, hindi niya halin to sa may suba katropang dyan, Ray. Baha ta na dyan, siguro kay bangod barado naman ang kanal dyan sa kilid kay ang karasada. Diba? Bao maluoy ka nga ito nga madrainage system dito na pag halin sa pagtukod. No, after pilak tuig, away gita na maintenance away niya sa bukabularyo ding i-maintain tang aton nga mga drainage system, no? Ang samita diya permi nga may drainage system nga ginpatindog pabayan ta dia hasta mga katrupa nga makurapan dia sang bunuod kon mga basura sa sulod kon indi do gani magfunction kay barado na halatil tigon ta naman ubra ta naman sang bag-o nga drainage system. Prambal nga ang drainage system na to, ni maintain na to, pang bulon tayo mga basura, ang mabunod dyan, yun pagkatapos, ang ibanda, panakpon tayo ng haboy basura na dahil sa may drainage system, away. Yung kung magbaha na dahil sa tubang kang CPO subong, hindi dyan tayo bangod sa nag-awas ang suba di sa may Haro. Kundi mga katrupa, bangod barado naman ang kanal. Okay? Pero subong mga katrupa, ang ining floodway naton, grabe ka taas ang level kang tubig, no? Amatoman sa video kay na ni katropang Mario Hilongo, there is may pagsangaan, grabe ang taas man ang level kang tubig to. Okay? Kay para ma-update pala naton ng aton nga mga tagpalamati, ang Sibalom to grabe man, no? Ang Sibalom, mga katropa, Sibalom Diversion Dam. Grabe, oh. Ang Sibalom Diversion Dam, mga katropa, puwerte ka dalom ang level kang tubig. Susto ka kurulbaan, katropang Janray, ang Sibalom Diversion Dam, oh. Susto ako ang nakulbaan kay purtik lapad ni nga kuan nga daan nga dam daw ka kurulbaan, no? Amakon mi imo ang kun dito may kuan sa dito may rampa-rampa di katropang Jerry, may mga puerta-puerta di sa kilid. Sus, why na bisan sarado tanang puerta ga awas tanang tubig katropang Jerry. Kag daw ka kurulbaan kay galimbukad gid bla katropang Jerry, hulog di sa may dalom. Ay, argayo. Nga, puwerte ka lapad-lapad, mga katrupa. Sige, tiyan mo din mga sitwasyon, ano pagid? Kay panglantawon ta dyan, kay para ma-alert na bala ang tanan, nga, ang mga suba dito, mga katrupa, sa Antique, kag sa mga kabukiran marapit dito sa Antique, sa diin, naka-orange rainfall warning, pasta subong, mga katrupa. So, halong kita. Amo dyan nga nagligad mga katropa, hindi baskog pang urandik naton sa may mga parte kay Iloilo, mga southern Iloilo mga katropa, mga Miagaw, San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, hindi pa tanto kakusog nagligad ang uranta na di, pero ang suba na dapat tinok dalom, kay bangod mga katropa, iba na dang kasubaan dyan, dito gahalin pa sa kabukiran halin nga sakop kang Antique. Tis Antique, tanang pwerte ka mudog ang uran. Okay? So, amuning resulta. Kagkadya mga katropa, ang Iloilo, yellow rainfall warning kita sa Antique, ahay, orange rainfall warning gihapon. Ikadarwa sa pinakataas nga rainfall warning, mga katropa, nga ginapapanaog ang pag-asa. Di ini katropang genre yung video mo nga ginapakita. Ha? Isulat tabi da. Purtik dalum-dalum, no? Diyaga limbuka do. Doga awas to diyang... Okay. Sa floodway! Sa floodway, sa... Di na? Palagon pa via? Wow, grabe. Ano yung sitwasyon sa floodway, mga katropa, sa Palagon, Pavia, ang ginapakita ni katropang John Ray. So, tamaan kataas ang level. Tiyo, makon mo, kunway dyan floodway, bilog nga Iloilo City naman niya, kag Pavia, guro dyan, lumos naman niya sa tubig baha, no? Imagine. So, mo dyan ka bahol ang bulig kang floodway nga dyan, kay... Imbis nga isa lang ang suba tadi sa may Haro River lang tanan madirikta, nagatunga dyan mga katropa diri sa floodway. Nahalin sa may area sa Pavia, lapos diri mga katropa sa area sa Haro, lapos diri sa may area sa La Paz. No? Kag mag-exit diri sa may ano nga area ni Bituon, no? Bituon Haro ning exit niya. Ano nga area ganida? La Paz, no? Diyan sa may exit, mga katropa, sa may sakop sang La Paz nga area. Lapos sa may dagat, no? Pero, bisan, mga katropa, may floodway, lang tawa nyo bilang floodway na itong pertik dalum-dalum subungo. Oh, sa Palagon, Pavia, diyan, mga katropa, nga floodway, ang ginapakita ni katropang John Ray Vertiz, no? Sige. So, amon yung sitwasyon sa pangkabilugan diri sa ato, na? Sige, ibantayan ta ini mga katropa, iban nga update bantayan ninyo diri sa aton sirigapag pangalagad sa XFM Iloilo. Ha, kag iban mga katropa, diyan naman sitwasyon sa Antique, bantayan naman ninyo sa Facebook page kag 93.3 XFM Antique. Kag subong man bantayan nyo man, i-check ninyo ha kay gina-update naton from time to time kung may mga nagasulod rin ang mga dugang, mga detalye, mga katropa. Standby ka mo kay ang detalye sining ginapayag na patay dito, na patay nga isa ka senior citizen sa may barangay Nagba, no? Tubungan, matapos nga na darato sa inigo kang landslide tong iyang ginatiniran or ang balay niya, mga katropa. Bantayan nyo karon na diri sa aton nga Facebook page man kag sa iban nga mga programa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod naton si katropang John Ray Vertiz. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Chronic pain.
13: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
10: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain. Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
13: Assist
10: pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
15: More happiness.
14: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
19: Yeah!
9: ako pa!
19: Paliyak
9: ko! Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
20: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
21: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM!
22: Exciting!
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
24: Madiet na ko buwas ah.
25: XFM. Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudloy sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Get ready, Cebu!
13: The biggest and most colorful running event of the year is here.
12: Join the Windsor Color Gone 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
12: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
13: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
12: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
13: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
12: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
14: Makalage na ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
14: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at sa santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health! Mga katrupa, exciting!

0: One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang panahon dira sa inyo sininga lugar? Kabay pang as always butang tagid perming pagsinalayuta sa safe sininga sitwasyon. Ari kita sa pagpangalagad sa programa kon sa diin aton diri nga pagatalakayon. Ang naglinlain sini nga mga nagapamahog sa aton ikayong lawas. Maghambal gani kita pamahog anong pinakaginakadlukan tagid haw. Masakit. Kaya mo nang masami sini nga kabangdanan. Kung nga nagakalamatay kita. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health Live kita mabatian sa tanan sini nga may XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Ang ato sining pangabay kag panumdum sa inyo kun may aragid man kamo pala mangkutan nun para pinaagi sa kahanginan, pinaagi sa inyo pagpamati diri sa XFM sa mga XFM station sa Negros Island kag Panay. May ideya kamong makuha parte sa pagtipig sa kayong lawas kag parte sa paglikaw ta sa mga ginahimo ta sining makapalain sa ato sining health condition. Kagang ato sa ring pagparagad, pag-opdan kita siyempre sa ato sa ring usual partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sa ring mga suki nga tagpalamati. Nga, nag-subaybay na naman, ano, nag-aabang-abang na naman kung ano naman ang topic ko nga mo sa ring pag-share sa inyo. Dira, kag ti isa naman ini ka makabig na aton, Sir Josiel, nga balantayan sa aton sa ring ikaing lawas. Pero, though nga ini, Sir Josiel, makasiling kitang threat o kung pamahog sa ikaing lawas, pero preventable gyud ni gali ka tama ano bala mga pamaagi nga aton sini mahimo-himoon para malikawan naton dani ukon may ari na kita sini mapalawig-lawig man lang ang aton sini nga kabuhi kag ang aton sini nga ikaing lawas mapian-pianan kag makabawi-bawi kag makadulo depensa diri na sa aton sini nga talakayan.
0: Ang kalabanan sa aton sini nga ginabatya gabi Doc Leo, no? Pwede naton ini kun tani ma-prevent. Pwede naton mapunggan nga mag-set in o kon makabatyag kita. Ang problema sini bangod man sa number one, kapigadahon, sitwasyon sa pangabuhi, bali ang iban siya na dirati party iya sa siyempre kasaranggid. Hindi sila makasarang agud to nga magbakal sa mga pagkaon nga kun tani safe. Pero ang pinakaimportante sa tanan matudloan ta nga kon balaan nila nga makapalain sa ikayong lawas. At least mahaganhaga nila sang kaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang pinakapunto malang naton dere, kundi man gid naton at all, kag totally malikawan, bisan pa, ano, may pangbulo balanse man bala kita, Sir Josiel. Niblang, bisan nabalaan mo na, pero lain naman niya, Sir Josiel, lang, bisan nabalaan mo na malain ng isa kabagay, pero ginasigi mo gihapon, at least, ang punto sa ni, hindi ka makapamangkot nga skadamo sa taos kalibutan, ikaw pang naiguan.
0: Oo. Kaya mamasol, aware ka na mo. Mamasol ka na lang, no?
1: makasiling ka na lang kung naghihigda ka, hindi ka kabangon nga. Ayun nun mo kay, why man ko gahalong sa una? Ano mo sa una, ginasaway man ko, hindi man ko mamati, tigaman nulo ko. At least, nabaton mo ng imo sa nga posibleng kapalaran, Sir Josiel. Kisa sa magpamangkot na nga may iban pa, Sir Josiel. Ako siniya nga na sugata, nga mo ganing kuhan nga istorya ha, ang klaro nga istorya. Sa Dok, nakapamangkot ko sa kaitasaan mo. Nga sa kadamo, sa taos kalibutan, nga ako pa. Pero kung isisaon, galing niya sa nga lifestyle, dito pagaling niya natukiban, nga sa piyak nga way sa makahibalo, nagdulot sa iya sa ginatawag balatian o kung problema sa kalawasan.
0: Sa so, muna pinakimportante sa tanan may dokarta nga ito sa nga kaugalingon para makalikaw kita sa dapat likawan, kag mag-indulge kita sa madapat, mag-indulge kita labi na sa mga pagkaon. Again, ang bili na mong darin ni Doc Leo, makaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog.
1: Correct.
0: Kung mabusog kita, somehow, maka-extend sa aton man sining, maka-set bala sa malawig-lawig nga kabuhi. Pero mas malawig pa gina nga ito sining nga kabuhi kung balanse ang mga ginakaon naton sini, nga mga pagkaon in terms of nutrients, masustintuhan tang sulod sa ato sining lawas ang kinadimandya sining mga nutrients para normal man kagbalanse ang sining pagka-function, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero kung kaysa makasiling kita nga mas mayo pa niyang tao nga may kabulusgan mo, kaysa sa makasiling lang kita nga daway kabulusgan.
0: Ay, ban sinig, hambal sila niya. Dako, guro, imo burukhan ay. Actually, burukhan, ilihian niya. Ang iba naman sa mahambal nga sila niya, grabe man tinay mo sila niya, baga habok na naguro to sa sulod.
1: Literally, Sir Josil, may mga sitwasyon, gudman, akong may mga panahon, gudman nga, sa sobra na ton, kasulod sa mga ginatawag mga pagkaon sa aton sa ningalawas, kag ang hindi maproseso maayo kung nag-stack ang mga higo dito sa parts na aton tinae, may ara gimang Sir Joseph sa paghabok kung nagkatabo sa sulod.
0: Oh, kag ang kalabanan sa ginabatsyag ta, nagahalin man sa mga ginapasulod ta sa lawas ta, Dok Leo. Nag-develop bala, nag-amat-amat build up dito sa sulod, nag-amat-amat apekto sa normalcy, sa normal nga pag-function sa ato sining lawas. Katulad na bisa mingin tupiko ta today, ining coronary artery disease. Di maghambal kita artery, amuning inaagyan sang dugo ta para mag-supply sang vitamina. Kang vitamina, minerals, ang nutrients dira sa dugo nag-aagi mo. So, dapat nami ang alagyan niya. Kaya kung hindi nami alagyan niya, buta malo siya ni... Hindi man kalabot ang tanan dito sa dapat siya palabutan sa insaktong panahon. Amo na gani may saying, kita hinahambal, Dok Leo. Anon mo pang kumpay kung patay ng kabayo?
1: Yeah, tagunos karabaw eh.
0: Samo, hindi mag-discuss kita, partiya, sa coronary artery disease. Ang mayor nga lagyan, sang nutrients pagkanto sa nag-line niya parte sa ato nawas. Pero, if we speak about disease, balatian niya, anong butang balon sini? Ano ang explanation about coronary artery disease, Dok Leo?
1: Tipagambal kita, Sir Joseph, ng coronary artery disease, amone ang disease na kung sa diin ng ugat, ang ginatawag ng coronary arteries, nga nag-supply sa oksihina, nag-supply sa nutrients, sa aton sa kurason, nag-amat-amat kitid, Sir Josel, sa paglipas ng panahon, o kung nag-aabot kita sa punto nga mabarahan ini.
0: Na terminolohiya sa iban sini nagakipot ang alagyan sa ato sa ninyo dugo.
1: Correct no, tungod sa mga pagbara nga nagakatabo dito sa sulod. Amat-amat ini Sir Josel, hindi man nga siling dayon-dayon. That's why damo sa mga tao sa ninyo do confident lang sila kaya ay sila sa symptoms nga nabatsyagan. Kati amat-amat lang. Pero ang pag-support balay ni Sir Josel, atong tandaan na sa aton sila mga tagparamati, nag-develop ni sa mga 30, 40, tubtub 50 anyos. Pero nag-aabot lang Sir Josel sa 20 minutos, duha, tubtub 4 ka oras, ang critical sininga, mga inoras, nga dapat na ton mahingagaw antes pa man mabugto ang hurangos ng tao.
0: Kag ang problema na ton ining coronary artery disease, nag-develop ini, Dok Leo, hindi lang ni binulan, maybe tinuig, kag maybe dekada, Dok Leo. Why lang kita kahibalugid sang sitwasyon sa sulod sa ato sa ninyo lawas, labi na ginang talagsa lang ang nagpa-examine?
1: Correct, Sir Josel, actually denikada. Kay diri ini sa mga 30 hasta 50 anyos nga nagainamat-amat lang dito sa accumulate sa sulod sa aton sa ring kaugatan, Sir Josel. Kapin pa kon ang pag-accumulate bala, Sir Josel, sang bara pagkadto sa sagwa bala sa aton sa ring kaugatan ang iya sa ring pagbukol o kon ang pagdamol. Why ka halos may mabatsagan sa mga symptoms? Not until nga malabot na Sir Josel ang threshold siya na hindi na siya maka-expand dito, hindi naman pasulod ang iya sa mga pagbara, amat-amat nga nagadamol hasta nga magkipot kung mapabayaan.
0: Anong ara sa mga Pinoy, Dok Leo? Kadelikado gidhaw. Kag kadamo sa mga cases sang coronary artery disease diri sa aton sa Pilipinas.
1: At dito liwaton aton, Sir Josel, ang cardiovascular disease, halakip na ining ginatawag CAD, is one of the leading causes of death in the Philippines. Pila sa ni ka mga several factors among aton sa nga bisyo maglawas pa sa aton sa mga ginabatyag na ngadaan sa lawas. Ang pagsigarilyo, isa diri sa ginatawag contributory factor. Kung hypertensive ka nga daan, kung diabetic ka, bulubantayan, yan yung sinay cholesterol levels. Ang mga Pilipino, kung hindi mahilig, Sir Josel, sa mga matamis, mahilig man sa mga maparat, factors sina, mga mamantika, ng mga kalanon. Lack of exercise, nagresulta sa obesity, kag masaming pagka-stress, kag ang isa sa ginahambal ni Sir Josel kaina, limitado sa ring access sa preventive healthcare in some areas, kag ang iban sa niti ang kakulang, Sir Josel, sila sa ring resources sa regular nga pagpa-check up, kag pagpagkikita sa atan sa ring mga health practitioners.
0: And ang coronary artery disease so far, according to records sa Department of Health, kag sa ato sining statistics, nagapakita nga amo ini ang leading cause of death diri sa Pilipinas.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Amo ni ang nagakalamatay bala nga hambal nila, Doc Leo, nagakatumba nga way pilas. Bangod kay kadamo sa mga komplikasyon, kag kadamo sang madulot sa pagid sining mga dugang pagid niya mapamalatian sa lawas naton kun we are suffering sa coronary artery disease. Pero anong kalabanan sining ginahalinan, Doc Leo, how? Sa ato sining lawas, we do understand we eat to live, not just para mabusog. Nagakaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog. So sa ginakaon naton, most likely naghalin ining CAD, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josiel, sari-sari nga mga factors ang kabangdanan o kung may labot sini. Isa ang aton sining pagkaon o kung naman ginakaon naton. Ang main cause sining CAD, tiyamon na nga ginatawag atherosclerosis, Sir Josiel. Butang balon ng mga fatty material dito, amat-amat nga nag-build up sa sulod sa kaugatan. Kagini mga deposit sinatawag nga plaques. Nagabugo sinisang cholesterol, fat deposits, calcium, dead cells naton, inflammatory cells naton. Nga samtang nagalipas sini ang mga tinuig halin sa aton sining healthy arteries, pagkadto sini sa amat-amat nga pagdeposito sini sa mga tambok dira, pagplak dira, nagaamat-amat damol, nagaamat kitid ang alagyan sang dugo sa kaugatan hasta nga maabot, Sir Josiel, nga kundi maagapan ang nagailig o kung nagaagi dira nga dugo ang hindi na makapenetrate tungod nga may pagbara nga matabo kag dira na sana, Sir Josiel, ang heart attack.
0: Pwede naton kuntani ini ma tawag nato sa ni ma prevent ang occurrence ng coronary artery disease. Pero kung paano, ato ni karon nga diskusyonan. Pero ang mga risk factors na rin, number one, gidya, Doc Leo, is edad, no?
1: Yes.
0: Samtang nag-edad ikaw, nagataas ang risgo nga mag-coronary artery disease ikaw, labi na gid sa mga kababainhan, after menopausal period bala, delikado na ang mga kababainhan na halonggid sila sa coronary artery disease because may hormonal changes na ikinabo sa lawas sang babae yang nag natapos na o kon nagmenopause na, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, kating kababainhan ti may ara sa perimenopause, menopause, postmenopause, ila sering phase o kon stage ang ila sering kabuhi, which is sa pagtuon ang mga kababainhan nga nagmenstruation pa may protection sila sering sa problema o kon sa ginatawag baratian sini sa kurason o kon mga risgo dira. Samantalang kalalakihan niya ti pag edad sini sang 45 anyos, Sir Josiel, dapat magalong-halong na gid. Pero actually ang matudod nyo paghalong nagumpisa na, Sir Josiel, samtang kitang bata taon pa. Ang buot lang nato ng balon dering maghalong-halong sa mga sintomas na tungod sa lifestyle kag resulta nga nasupot sang aton sa nipangapang ginawi samtang kitang bataon pa. Kag kung makitara kita sa isang family history, mataas ang aton sa nga risgo kung aton sa nga amay o kung ang amay sa pamilya sa ni may arasang heart disease before age of 55, kag ang iloy o kung ang nanay sa ni before the age of 65. Ini, Sir Josiel, hindi nato mabaylo yang mga factors. Mga,
0: sometimes sa genes, no? Gaupo, yes, Doc Leo.
1: Sir Josiel, no? Mga non-modifiable factors in siya. Kay may mapasa sa aton, Sir Josiel, mo, genetically, bala, ang aton sa maginikanan, pakadto sa aton yung mga weakness sa sulod sa aton sa lawas. Nga kung hindi naton ina ma-manage, kung hindi naton ma-correct ng aton sa lifestyle, parehas mangyapon pang ginawi naton sa ila, muning masiling naton, Sir Josiel, nga ang genes, amo ang bala, ang lifestyle, amo ang trigger. Nga kung ni-trigger na ton tungod sa lifestyle, malupok gid parihas nga problema kay kondisyon ng aton maangkon.
0: So hindi kita kapili sang ginikanan, nabi.
1: Ako bisan papilion ko, ginikanan ko lang gyapon papilion.
0: Sa mo ni nga ang iba niya maginikanan, hambal nila, blows niya pala nublion nga balatian na. Pareho sa bisang hapo, hambal nila. Hapoon ang lulo, hapoon ang nanay, hapoon ang tatay. Siyempre ang bata siya manubli man sang hapo.
1: Para kung upatas, tanan-tanan na.
0: Sa coronary artery disease, ang gene somehow may factor. Kag may mga factors nga hindi na naton mabaylo, we need only to adjust kita sa aton sini nga pangginawi, sa aton nga maginakaon, sa aton sini nga mga activities. Now, may mga factors dari Doc Leo that causes coronary artery disease. Pwede ta pa ni mabaylo.
1: Ari, Sir Josiel, ginatawag na iyang mga modifiable factors.
0: Oo.
1: Pwede na ito nabaylo, pwede na ito ma-improve, pwede na ito sa mabag-o. Like for example, pila sining aton sining mga bisyo. Kung ikaw sini ang nagapanigarilyo, pwede yung maamat-amat buhinan ang mga sticks sa imo sining pagpanigarilyo, top-top nga maraglabot ka sa pagbiya sini. Kaya kung nagasigil kita sa sigarilyo, may labot sa pagpataas ng aton BP. Mapanubo ang oxygen sa aton sa galawas, may increase sa niyang blood clotting. Kaya isa sa rin sa resulta na gamat-amat lapuyot ng aton sa dugo. Magluwas nga nag-damage pa sa aton sa rin hapin sang ugat. Bisan pa, Sir Josie, naghaklo lang kita ha. Sang aso halin sa isang nagapanigarilyo. Kag ariman pwede man aton ma-manage, Sir Josie, o kung ma-modify high blood pressure. Kung mataas ang aton sininga pressure sa dugo, nag-damage ni sa aton sininga artery walls. Dira blas sa sulod sa aton sininga kaugatan, may damage ang mga ginatawag walls dira o kung nang iya sininga hapin na dira. Di dapat ang aton sininga blood pressure. Punabantayan na to na dapat hindi magtaas sininga kung magsobra sa 120/80. Kung ikaw man sini isa ka diabetiko, ang mataas sa nga blood sugar, mahimo man nga mag-damage sa aton sa nga kaugatan. That's why mga tao nga may diabetes have much higher risk of heart attack. Kagti kung kulang man kita sini sa exercise, waay man kita pagpugong sa pagkaon aton sini, kadto kita sini sa obesity, especially ang fat bala, dira sa aton sa nga abdomen, nagapa-increase na sang risk. Kagti physical inactivity, isa sa resulta obesity, kung kulang man kita sa exercise, ti hindi man aton basta mapanubo aton sa ni cholesterol, hindi man basta mapanubo ang blood pressure, ang circulation affectado man, kagbudlay man kita magpanubo sa aton sa ni nga excess nga kabog aton. Kagidugang na nato igdugang pagin naton, Sir Josiel, ang hindi naton healthy sa ni nga pagkaon. Tungod nga mahilig kita sa papos, mahilig sa processed, instant, mga manamit, pinirito, mga matamis, kagulang kita sa masustansya nga mga pagkaon.
0: So mga bagay ni nga pwede naton kuntani ni ma-modify, buta malo sa ni mapahagan-hagan malang kuntani mga risk factors katulad sa ni kung nagapanigilyo ikaw, matamaton mo lula somehow. And remember, according to studies, estimate ha, in every stick of cigarette, you will be losing 5 minutes of your life.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada stick sa sigarilyo, ginabuhinan mo 5 ka minuto ang imo sining kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So isipan nyo lang kung pila kakahanan na ubos ninyo, i-multiply niyo by 20, butambalo na amo na amunang mga minutos, nga kuntani, ari ka pati isbabos sa kalibutan, no, galing kiti nagpanigalilyo ka, mauna-una ka gid.
1: Pwede ba na, Sir Josiel, ma-improve siguro? I-divide mo sa 5 ang kalabaon sa imo sa nga sigarilyo.
0: Pambala mo ni sa pamahaw. Duwak suyop. Matamat lang.
1: Matamat lang. Kung pwede mo mahimo nga sa kada suyop mo, isa lang ka minuto, buhin nga, ubuson mo ganun lima man.
0: So, poor diet ba, dirigid kita, Dok Layo? Almost sa aton. If not all of us guilty, dari sa ginatawag nga poor diet.
1: Correct.
0: Kaya ti kung may makitaan ka gani da sa ibabaw sa imo sining lamisa, mabaldo na amit yahaw. May makitaan ka da sa sulod sa imo sining ref, abis niya matilaw kitaw. Kung nanamitan gani, ubuso na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kung naka-istaka ka man sa pagkaon, siling niya may ara pa man na naka-istaka ng pagkaon sa slata, which is not so healthy kumpara nato sa mga green leafy vegetables o kung mga utanon kag prutas. Now, sa mga, ano dok, sa mga pagkaon na be, kung mo nabing mapagkaon nga masami gina-crave na ito si Nibla, kag gina-order bala kung maglakat kita, maglagaw kita, mag-date kita, anong mga pagkaon nga nagadugang risgo pag isang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ini mga pagkaon bala, Sir Josiel, nga sang una nga panahon, ang mga Gen Z siguro sa rin, Sir Josiel, hindi na makarelate na. Kibla mo sang una nga panahon, iya makatilaw ka lang sang mga manamit. Kag man sa siling naton nga special nga mga putahe, kung may birthday,
0: Christmas.
1: May Christmas. Hambalat siyang kilala ko siya. Kung hindi ganyan Christmas, hindi ko kakita man sanas mo. May, what you call this? May birthday, may fiesta, or birthday, kasal, o bunyag. Why nang rulabot ang lubong, Sir Josiel?
0: Sigurado ko, baboy kang baka.
1: kay ining ang mga kalanon, Sir Josiel, okasyon lang naton kung talagsa lang naton siya matilawan kag makaon. Pero susubong nga panahon, Sir Josiel, ginakabig na ining risgo. Kay masami na naton ginakaon upod nini sa mga risgo pag abot sa aton sa ning diet. makakaon kita na sang masami kung gusto naton adlaw-adlaw pa, crispy pata, lechon, chicharon, longganisa, tocino, corned beef, mga dilata, hotdog, instant noodles, bawo ilabi na gid no, sa mga nagadinali, Sir Josiel, canned meats, di mo na, dilata, instant, deep fried foods, kung baboy man da, fried pork man, sweet desserts, sugary milk, tea, soft drinks, kag iban pa nga mga kalanon tig limnon, Sir Josiel, nga hindi lang siling ha, nga ginatawag, if eaten frequently, may increase the risk. Kundi sa subong nga panahon, Sir Josiel, daw kabahin na sang pangadlaw-adlaw nga kalanon sang mga Pilipino.
0: Because of affordability. In short, sinay masarangan. Pero, why kita nagasiling, hindi ikamu magkaon. Mm-hmm. Kaya we do understand kung kaysa nagkahidlaw, malagi kita magtilaw. Pero, hindi nyo lang pagsigi-sigi ha, kag hindi nyo pagpatami.
1: Like, tama Sir Jose, like for example, laning instant noodles bala, kung hidlawon tagi man, at least makakaon ka once a month.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga once a month, why ka kakaon? Dito pagbalis ka ron.
0: Hindi, ang ano nyo bala, markahan yung kalendaryo, mahambal dari ko makaon noodles. Hindi nga ang kalendaryo, yung markahan yung adlaw-adlaw, nakakaon ako sinis noodles. Pero dari kita, balik kita sa coronary artery disease. Commonly, anong mabatsyagan sang tao sini, Dok Leo? If he or she is already suffering, nag-antos na siya, may ara na siya sang coronary artery disease, Dok Leo.
1: Actually, yung pila ka tao, sini Sir Josiel, wala siya may mabatsyagan ng sintoma until nga may atake na sila sini sa kurason. So, sige na-encourage yun na ito, nga ito sini mga tagparamati, mga Facebook viewers na ito, nga regular nga magpa-check up, Sir Josiel. Simple man lang lifestyle check bala. Like magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, at least mo lang may mga panugyan sila nga mabaton bala Sir Josiel, practical pero tuman ka importante nga mga giya upod sa protocol pag-abot sa paghalong sa lawas, especially pag-abot yan Sir Josiel sa naturopathic medicine, ang focus is prevention. Dako na nga bagay na mo nga makahinun-anon sila dira. Kiti libre man lang, why man sing bayad? Ang imo lang sila siguro ti effort, ti willingness mo eh.
0: Plite lang pagkanto sa clinic. Ara man na sa Iyang Building, sa Yulo Street, Iloilo City na ha, may clinic kita. Kag sa tanan yung mga lugar nga nagapamati sa aton, nga may ara sang Yes to Health Wellness Center. Basta gani may wellness center, Yes to Health Wellness Center, buta mo lang may clinic da, may libre na konsultasyon. Pero kung gusto yung ninyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, basta mingalan niya Yes to Health Store, kumpleto na ng produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Correct Sir Josiel, even sa Yes to Health Wellness Center, may product man. Plus, may free pa nga
0: consultation. Sir Josiel.
1: Yes, oo. Kay nga aman, may mga ginabatsyag kita, o kung may mga condition sa lawas, ni sa primero, why kita sinisang batsyagon? Mahatag lang ko sa pila ka-example sa inyo, mga silent organs na ton, ha? Kidneys and liver. Sa primero, sinuway ka sa mabatsyagan yung mga symptoms. Pero damo, nagkakakibot Sir Josiel pag pa-examine nila, uy, may chronic kidney disease. May fatty liver disease. Kayo ay sila sa may mabatsyagan na symptoms. That's why ang temprano o kung regular nga pagpa-check up, if ginatawag ang panahon yung mag-permit Sir Josiel or hungdon gid naton, tuyoon gid naton para man sa aton ikaayong lawas. Kaya nga man, budlay matumba kita nga way pilas kasubong sa mga symptoms nga gina-expectar sa iban kung ang mabatsyagan nila antes sining heart attack. Ang iban sini actually, some people have no symptoms until heart attack occurs. Pero ang common symptoms nag-include Sir Josiel sang chest pain. Ang iman sila nagabatyag sang kabugat sila sila nga ginatawag dughan. Ang iban sila daw ginakumos. Ang iban sila daw nagainit ang ilan sila nga pamatyag. Usually, mabatyagan sila, kung nabatyagan nila ini during pag-exert nila sang effort, pagpangabudlay, pag-exercise, paglakat, bala kapin pa kung medyo tuklaron. Kung mangin emotional ang isa katao, tuman sila nga pagpangasubo, kag nag-improve, no? Ang ining pamatyag kung sila sini ang maka pahuway. Pero kung may manotice ka mo nga palanakit sa inyo sini nga dughan, especially kung ang pagpalanakit nagabaray o kung nagakonect dira sa inyo sini nga abaga, pagkado sa inyo sini nga butkon, pagkado sa inyo sini nga panga, liog, kag sa likod, ayhan na isa na karason nga magpakonsulta gid ka mo sini, kag i-check yung inyo sini nga lifestyle. Basi more ka mo sa mantikaon, makalamay, nga mga ginatawag kalanon, kulang ka mo sini sa nagakaigyo nga tulog, kulang sa nga exercise, mga factors yun ang nagapataas, no? sang risk sa heart attack. Budlay nga pag ginhawa, madali sini kapuyon, ginapamalhas ka Sir Josiel sini sang mayami. Ang iban sini ti daw masuka kag nagalingin ang ulo. Kilala mang ini sa mga sintomas nga mahimo batyagan antes pa no matabo sini ang pag-atake Sir Josiel.
0: Ang kalabanan sini actually is ining nagapinot ang imo sini nga dughan. Pamatsyagan sang iban gani sini siling nga kalain sang dughan ko daw nagasikip. Kos Tagalog pa. Siya nagapinot nga daw daw masakit sa sulod ang pamatsyagan. Nga siling nga nagaalay ang akon abaga kag nagalapos ang iya palang alay sa akon sini nga kamot kag sa akon sini nga sa jaw area. Pati mani na actually isa dira basi kon high blood ka na.
1: Isa?
0: Taas ang blood pressure. Or maybe basi kon naigo ka na sa coronary artery disease, which could also resort to tawag dato sa ni atakihon ikaw sa korason, or if not basi gulpi lang gid niya takihon ikaw high blood o kon taas imo sini nga blood pressure.
1: Actually ang CAD ni Sir Joseph, coronary artery disease is disease gid niya ngang isa ka komplikasyon namong heart attack. So dapat gid aton bolo bantayan.
0: So ina kag kon nagabatsyag na kamo sina, hindi nyo na pagpalipas sa pang adlaw, kung pwede pa man lang makapakonsulta ka mo, pakonsulta ka mo dayon. Just like for example, umahambal, why ka mo inugbayad, abi pakonsulta, kadto ka mo again sa clinic, kung dari ka mo sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Kung makakadto man ka mo dari sa Iloilo, sige ano gin maghapit ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, Domingo hasta Biyernes, Sabado close kita. Ang kalabanan kag almost all clinics and stores sa Yes to Health, Sabado ang close, Domingo open hasta sa Biyernes. So importante gid ha, labi na gid Dok Leo ning masaming ginakaon bala mga processed foods no.
1: Yes Sir Josiel, kun nabalaan mo kag ikaw mismo aware nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, may bisyo ka kag more ka sa mga kalanon bala Sir Josiel nga hindi healthy sa lawas. Mas nagdako pagdating rason na kinanglan mo magpakonsulta. Kahit bisan way ka pa siya may ginabatsag sa nga mga symptoms, at least matagan kasi ni isang pila sa nikagiya kung paano nga bisan na paano man lang mapahagan-hagan ang posibleng nga mga efekto sa nga nagapadayon ni mga lifestyle pinaagi sa paggiya, paghatag sa mga suplemento o kung masustansya nga mga pagkaon nga igasuggest nga atan sa nga practitioner.
0: Okay. Ang coronary artery disease, Dok Leo, in short, sini posible mapungganta sa iban. Labi na gin ining wala bala sa inatawag naton palanublion nga masakit. Hindi bala sa genes nagupod, but because na develop lang ini bangod sang poor diet and physical activity,
1: lifestyle.
0: Now, paano naton ini Dok Leo abi? Anong mapanugyan ta sa ato sa ninyo mga kauturan para nga makalikaw kita sa sudden nga pag-set in sa coronary artery disease sa aton, Dok Leo?
1: So since nga isa ni Sir Josiel sa nagapanguna sa ginatawag death or even premature death sa mga Pilipino, Sir Josiel, isa sa dapat natuntunan sa ni kung paano naton madefensa naton tugalingon. Since nga ang CAD o coronary artery disease is preventable. And even kung na-prevent naton Sir Josiel, isa ka binipiso, sa ni mapalawig-lawig man lang dugang ang aton sa nga kabuhi. Healthy habits ang kinahanglan diri Sir Josiel. Kay dako ang factors sa ni isang lifestyle. Number one, kung may bisyo ka, inom magsigarilyo, untatan mo sang amat-amat kung di mo kaya. Pero may mga nabalaan ko sa ni Sir Josiel. Paghambal nga untat gid. Paghambal subong mauntat sa pagkabuas, nahimo gid nila. And until now, tekon sipon ko Sir Josiel, sobra na siguro mga 20 pa 30 anyos na eh. Okay naman magbalik-balik. Pero sa iba niya Sir Josiel, depende sa ila sa niya sitwasyon sa lawas o kung paminsaron. Mayara man niya nga amat-amat lang ila sa niya transition. Kung may bisyo, untatan. Don't drink and smoke. Keep blood pressure under control. Dapat monitor perming aton sa blood pressure 120/80. Hindi na ito magpalampas dira kung mahimo bulubantayan kag ang constant monitoring tamak ikimportante. I-control ang diabetes. If possible, dira palang Sir Josiel sa aton sa lifestyle mabuligan na naton yung mapabili ng aton sa insulin sensitivity para hindi na kita magkadto even sa pre-diabetes, much more sa full-blown type 2 diabetes. Pinaagi sa pag-exercise regularly, mabuligan galik kita sina para malikawan din na. Eat more fruits and vegetables. Kag mas manami gid Sir Josiel panugyan naton permi kung nagakaon kita may utan gid kita permi kag unahon gid naton kaon perming utan. Take note, unahon permi kaon ng utan.
0: Guilty ang kalabanan sa aton dira, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay una ta permiti mo labi na gid kon kalokalo
1: mm-hmm.
0: or sinangag. Kanon gid permi.
1: Botes ka na mito ni Sir Josiel kay kun manami ka magkalokalo Sir Josiel daw hindi na gani kuno kinang lansudan ng balay ban.
0: Para makakinot ako ng sudan kalokalo ka na lang mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero delikado man na kay aton nga sahis ang kalokalo ginalukad ta man sang aton sininga sarandok bala
1: mm-hmm.
0: which is made of aluminum. Ang aluminum pagid niya ginalutuan ta.
1: Taga bagiranay sa Sir Josiel.
0: Oh, nagkatak-tak ang particles.
1: Gahalo sa aton sininga mga ginakaon.
0: So ginahiluan ta nga aton lawas.
1: Amat-amat. So ang suggestion aton sa nadara Sir Josiel kun mahimo pa lang gamit kita wooden spatula. Ukon kahoy bala, ukon kawayan nga luwag. Mayara mabakal kita or paya nga luwag.
0: Amo na sang una ang naanda naton sa uma ang paya nga luwag.
1: Correct.
0: Nga ang pakaw niya is kawayan pagkatapos gin clip bala sang uway.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani kawayan man niya gin agisan nga taggamay
1: mm-hmm.
0: para lang mag-angot ang iyang pakaw ang iuluyatan sa iya mayor sini nga salandok.
1: Correct Sir Josiel, ara ya manami ganay sa aton sini nga ikaing lawas. Kag may mabakal pagkita sa subong sina.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Hindi mo lang kung pag-ipakdol sa kabataan.
0: Basi ko na mag-imo, amo. Amo na ginakadokan sa kabataan.
1: Amo na nga, subong aluminum na lang ko. Pero amo na nga isa, kung nagagamit ka mo kalaha, sini, as much as possible, kawayan or wooden spatula or luwag nga himo sini sa paya ang aton sini nga gamiton. Eat more fruits and vegetables. Choose whole grains and high fiber foods. Limitahan nato lang aton sa nga asin nga ginagamit. Kalabanan sa ni Sir Josiel ano ang asin nga makuha naton sa aton sininga kuno pa sulod sa lawas halin sa processed food. Hindi halin sa table salt o kung sa rock salt nga ginagamit naton. Kundi dirigid kalabanan sa mga processed food nga ginakaon naton. Likawan man nato ng masami sininga paggamit sang mantika adlaw-adlaw prito, adlaw-adlaw gisa. Kag likawan man naton ang magluwas sa table sugar, ang added sugar. Kasubong sang asin, kasubong sa saturated fat, makuha man nato ng kalabanan sini sa mga processed especially ultra processed food na ginakaon naton. Kun mahimo naton, pito tumtubolo ko oras sini nga pagtulog kag regular nga pagpa-check up sa aton ikaayong lawas sini tuman kadako nga bulig yung factor parang ma-prevent naton ng coronary artery disease.
0: So these are the things nga dapat naton sini nga himuon sa kogalingon ta if we want nga mangin free kita sa coronary artery disease. Pero ining kondisyon ng Leo, kung tani, kung healthy living lang kita, good diet lang perme, na may disiplina kita sa kogalingon ta, hindi naton ini ma-contract mo, buta mo lang hindi naton ini makuha bala, ining CAD or coronary artery disease. Pero naintindihan ta, damo gihapon ang may CAD, kag may ara nga under threat na gid gani subong sang CAD butam na may ara na ang iban sini siguro basi naga-develop na way lang kahibalo even though nga we have abundant sources of nutritious foods no bite utan kag prutas pero nga ang may amo na gihapon nga mga tawo may ara gihapon sang threatened may ara gihapon sa naga-suffer ina bangon sa ato sininga tawag diet due to some circumstances surrounding us katulad abisang permi lang nagasako may ginasakuan may trabaho.
1: Correct, Sir Josiel.
0: May mga transaksyon.
1: Kagang iban pagid iyang mga health conditions, Sir Josiel, nga nagapagrabyar pagid sa CAD, like taas mo sininga blood sugar, like may metabolic syndrome ikaw, like kung obese ikaw, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sa tulog, stress ka pirme, pilain na sa nagatilingob, Sir Josiel, nga mga factors nga nagataas na ito sininga risgo, nga dirai kita padulong sina sa CAD, kung hindi na ito nina ma-improbar.
0: So ini nga mga risgo somehow mapahagan-hagan naton ini by way of supplementation.
1: Correct Sir Josiel, kag healthy lifestyle sa pangkabilugan pero pag-abot sa supplementation Sir Josiel, hindi naton manigar nga tuman kadako ang gidatawag benepisyo sa ni kay diri ni under Sir Josiel sa pagkumpleto sang kinahanglanon sa aspeto yasang nutrisyon.
0: Ah, pareho sa bisang tawag dato sini high blood. Nga sinong ginbunag da nga high blood dayon how or taas ang yasin nga blood pressure more than normal wala. Nagadevelop lang ini amat-amat because of our lifestyle, because of our habit. Ang aton lifestyle especially, ang ato sa ring habit, that includes ang ato sa ring panginaon kaon sa mga dapat moderate lang, pero ginapatamaan ta, kaginapasubrahan ta, bangod kay nanamitan kita. That threatens sa aton sa mga masakit, katulad na bisang coronary artery disease. Pero, speaking about supplementation, Dok Leo, dari kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton nga ultimate trio. Anong may ara, dira, Dok Leo, that could help prevent para hindi kita mag-suffer sa coronary artery disease, Dok Leo?
1: Dari niya sa punto, Sir Josiel, no, sa ginatawag, ang role nila ha, sa ginatawag nutritional and antioxidant support. Dari naton pasudlon niya ang aton sa nga ultimate trio. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Ano ang ila sa nga papel? Number one, kadtuan na to ng aton sa nga Santon Plus Gold Capsule. Dari sa iya sa nga mga sangkap. Let's say, for example, ang iya sa nga sangkap nga garlic o kona ahos. May ara ini sa mga sulfur compounds nga nagabulig para nga nagahatag sa aton sinisang proteksyon pag-abot sa aton sini kaugatan, pag-abot sa aton sini nga kurason. Pag-abot sa aton sini nga kurason, paano makabulig ang ahos nga sangkap sa Santon Plus Gold Capsule? Isa sa benepisyo, mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sini nga blood pressure. Tungod nga ang paggamit, especially sa pagtuon na no, ang pag-supplement, ang pagtumar sa garlic supplement, makabulig sa pag-reduce sa high blood pressure, particularly sa mga tao nga may hypertension. Kaya tagon lang naton, Sir Josiel, part sa aton sini nga ginatawag sirkulasyon ang magtaas ang blood pressure kung kita emosyonal, kita masubo, kita nasadyahan, kita nabugatan, pero nagabalik man sa normal nga range ang aton sa nga BP. Ang problem, karon ko nagapabilin iya mas mataas sa 120 over 80 ang aton sa nga blood pressure. Ang ginahimo iya sa ginatawag ahos, nagabulig para nga i-increase ang nitric oxide, nga nagabulig paligwa sa kaugatan sa pag-agi sa dugo, ma-release o kon mabuhinan ang mataas nga pressure. Kaya ginabuligan niya mag-relax ang blood vessels, kaya ganamin aton sa nga blood flow. Pag-abot naman niya sa efekto sa antioxidant, ang garlic makabulig para ma-reduce ang oxidative stress nga nag-contribuer sa pag-damage sa aton sa nga blood vessel walls kung waay sing kontra nga antioxidant. Kag, ang isa pagin sa manami, Sir Josiel, ang aton sa nga Santon Plus Gold Capsule, tungod sa garlic, nagabulig para nga hindi basta maglapuyot ang aton sa nga dugo.
0: Speaking about garlic, pwede ka mo kakonsumo sa mga nagapamati dari sa aton. Pwede ninyo ini makaonro sa mga makauyon. Pero much better kung ang inyo sa nga kaunon hindi kay imported. Ang local naton sa nga mga produce nga mga garlic o kon ahos. Kagang proseso is papaon ninyo anay and wait for 5 to 10 minutes before consumption. That's the best way to consume para makaon naton kag makaepekto sa aton sa nga lawas at mayad ang garlic o kon ahos, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang manami sa nga balita kati may mga laboratorio kita, Sir Josiel, bilang nagahimo sa mga food supplement nga nagatanom gid sang ila yang mga raw materials.
0: Oo. In short, sinila inbalan ang pati nutritional content kung kaysa nag-vary kada area ha. Sa mga tanom nga makita naton sa ato sila nga palibot sa kondisyon balas ang ginatamnan ta. So that's garlic number one. Tingnan to sila nga Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo. May mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, abikag spirulina. In short, sini, may ma-harvest kita dira nga Santon, Dok Leo, and Santon's plural ha. Damo nga santons ang makuha naton dira sa kombinasyon sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, especially sa panit sa mangustin, gid mismo eh.
0: Oo.
1: Nga sangkap pa sini nga may anti-inflammatory effect kaya nagabulig pa namin sa pag-function sa aton sini nga kaugatan. Ha? So, no, ini sa mga laboratory studies, Sir Josiel, ano, nga nagabulig pa namin sa ginatawag pag-function sa hapin sa aton kaugatan. No? Kung namuning endothelium ba na aton, Sir Josiel?
0: Oo.
1: Nga once nga healthy ini, malikaw kita sa damage sa sulod nga nagaresulta, Sir Josel, sa amat-amat nga pagporma sa plaque dira kag pagbara kung na mapabayaan nga naga-sigi-sigi. Amo na ginahimo sang sunthones nga halin sa ni sa panit sa mangustin, isa kasangkap sa nga tonser nga sunthone plus gold capsule, upod pa sa antioxidant benefit and protection halin sa balunggay, halin sa spirulina, kag halin pagit sa ni sa iban nga mga sangkap nga makita naton. Ara, kag makuha naton kung tumaraw naton ang sunthone plus gold capsule, Sir Josel.
0: Nga nag-resort kita, masamim hambal ka mo, tinga, kapsula na lang ang ginatugro niyok naman. It's because na-notice ta nga masako ang tanan. Kung nga aman nga nag-consumo kita sa mga processed, kag konsido kayo po, ultra-processed sinin yung mapagkaon, bangod sang kasakuon. Why na tahalos ang tiyempo? So sa tiyon nga why na tahalos sa tiyempo, deprive ang kogalingon ta ang lawas ta sang enough supply sang nutrients sa kinanglanon niya. So parang masuplementuhan na ito lawas, diri kita sa supplementation, amun niya ginarekomendar na pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, our ultimate trio, parang masuplementuhan ang lawas ta sang dugang ng nutrients para hindi ma-deprive, hindi magkulang. Kung may ara man gid, gamay na lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Yung suliton bala naton, hindi man nga nagtumar kita sa ning Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santon Vitamin C, perfect na nga ton sa ning ginatawag nutritional recommendation or requirements daily. Kati damo pa kita sa nisang dapat ipuno sa aton sa ning lawas. Pero at least man lang, ang ginagmay naton niya kakulangan niya kung mapabayaan mag-resulta, Sir Josel, sa paglala sa aton kahimtangan sa kaugatan ng kurason, mabuligan yung mapiyan-piyanan kung may ara kita sa isang adlaw-adlaw nga pagtumara sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Of course, upod sa aton sa pangkabilugan healthy nga lifestyle. Lakip na ang gusto nga oras sa pagtulog, pag-exercise, kag pagpili sa healthy sa nga mga pagkaon.
0: Okay, how about you, Doc, ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C? Anong papel niya para nga mabuligan kita, makalikaw, ma-prevent naton nga iguon kita sa coronary artery disease?
1: Base sa pagtuon, Sir Josel, ang mga tao nga manubong ila sa nga vitamin D levels, masami nakitaan sila, Sir Josel, sa mataas nga rate sang high blood pressure, diabetes, obesity and heart disease. Hindi lang gali siling na nagabulig para nga magamit na to ng calcium, pagpabakod sang tulaan, pabakod sa aton immune system, muscle function na ton, ang vitamin D3. May labot man gali, Sir Josel, sa aton sa nga blood pressure, sa obesity, even sa heart disease. That's why kinanglanon gid na ton ang pagpasilak sini sa adlaw, kung mahimo, adlaw, adlaw. Pero kung di man aton mahimo, ara ang Premium D3 na ton yung may binipiso, protection sa aton sa kurason. Kapag abot naman sa vitamin C, isa ini ka water soluble vitamin nga tuman kay importante sa lawas, pero wa nagaproducer ang aton lawas sini. That's why pwede naton kuwaon, isa ka source nga makuwaon naton among aton sa nga Santhone Vitamin C. Paano nagsuporta sa aton sa kurason kag kaugatan ang vitamin C? Nagabulig siya para sa ginatawag produksyon sang collagen. Ang healthy nga collagen nagabulig para ma-maintain ang kabakod sang aton sininga kaugatan, ma-improve ang endothelial function, ang hapin sang aton kaugatan dira nga hindi siya basta-basta sini mag-damage. Kun ma-damage gani ina, dire nagaumpisa ang amat-amat nga pagbara. Kag nagabulig man na ang vitamin C para bisan paano magwardyahan ng aton sininga blood pressure nga hindi basta magtinaas. Kay kun mataas masaming blood pressure, mahimo maka-damage kun sigi-sigi sa aton sa kaugatan.
0: So ini actually ginatawag ini sang Yeast Oils Incorporated nga ultimate trio. Because of presence ang madamo nga mga nutrients, kalakip man may ala antibiotic like effect ang Premium D3 because of the presence of virgin coconut oil plus malunggay oil and vitamin D3 and the Santon Vitamin C. Isa sa mga makuhaan naton sa vitamin C, labi na gid sa mga may ano bala, acid reflux, hindi ni makapalala bangod man kay alkaline based. Actually, quality product ini sang Yeast Oils Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration o FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga butika kung din makamuda nga lugar, mangkot lang kamudera. If not, sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo da ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo sinikabakal sa Yes to Health Store. May ara dira sang store ang Yes to Health, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. And sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Kompleto manda ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock sa aga. So tiini sa ultimate trio naton. Now, Doc Leo, ang coffee variant sa Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang yasining ingrediente nga may isoflavone. Plus ang Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Tini sila common mayara sang Balungay. Nga lakot kag iban pag sining may ingrediente, Santon Gold coffee mix, may harap ganisang collagen kag glutathione. In short, sini puno sang supplement nutrients sa kinanglanon sa ato sining inawas, not only to protect sa mga balatian sa aton ang mga nutrients, but also makahatag sang manami sini nga skin condition ta sa outer side, sa gwa nga parte sa ato sining inawas. Kon maghambal kita coronary artery disease, ang mga ingrediente nga ini sang mga coffee variants naton, Doc Leo, may mabulig ini para nga mapapag-on pagida nato sini nga ikayong lawas kag mapunggan, ma-prevent ang pag-set in sang coronary artery disease, Doc Leo.
1: Ang CAD, Sir Jocelyn, hindi ni overnight nga balatian.
0: Oh.
1: Kundi accumulation dinikada nga pagtipon kag pagsupot naton sang bara sa sulod sang aton kagatan. Alin pagkatao nagalabot 30 tubtob 50 anyos nga pagsupot sa ni Sir Jocelyn. Butang balon bisan sa mga ginainom naton nga pa tigsim-tigsim lang, Sir Jocelyn. Patigsim-tigsim ang termino ko, ha. Hindi litro-litro, ha, kag baso-baso, ha.
0: Titi Parios balas ang nagapananggot. Ang tulos ang ano sina, ang tulos ang tuba sina, mga every second man or every 2 seconds. Puno man ang kawit mo pagkahapon.
1: Amo man gani makadawat ka man sang taga mapuno man, Sir Jocelyn, lang imo sa niya kuan, ha. Isa ka pasok.
0: Oh.
1: Tipila man kagarapon ng unod na mo. Damo man sa na ang nagkuhan, huwag kaabot sa finish line. Para balik kita sa mga kafe, Sir Jocelyn. Lamot kong balon, ginagmay na ton yung mga ginainom-inom o kung ginatilaw-tilawan, nagasupote na sa ton lawas. Worse, kung kita, Sir Jocelyn, ang gacrave na sina. Problema agad na ton, kaya basi hindi lang tigsim-tigsim, kundi astagi bless, Sir Jocelyn, nga madudo nga ton sa naginhawa. For example, mahatag kita sa inyo sang isa ka ilimnon nga instead nga kung ano-ano ginainom na ton, dira amo na nga ton imnon. Santon Plus Coffee Mix. Sa mga tao, Sir Jocelyn, nga why balasing daw hindi madali mabusog. Kung gusto lang manginaon o kung mainom, pero may kung anong gusto sa naging imnon, especially mga matamis. Ang protina, basis sa pagtuon, naghahatag sa ton, Sir Jocelyn, sang pagbatyag sang kabusog, lakip ng fiber. Ari ini ang fiber kag protein sa atong Santon Plus Coffee Mix tungod sa protina halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa soya beans nga makabulig, Sir Jocelyn, nga makabatyag kita sang kabusog, hindi kita madali o kung masami magkima-kima o kung mag-crave sa mga matamis. Magluwas ang nakapangafe pa kita. Ikadua, ang aton sa ring Santon Plus sa aton sa ring Santon Gold Coffee Mix. Ang manami sina, kay nagabulig ina siya sa ginatawag karga sang dugang collagen sa aton sa ring lawas. Kung nadlaw-adlaw makita nga nagainom sina, kati may collagen at glutathione, Sir Jocelyn, nagapabakod man sa aton sa ring kaugatan. Magluwas pati, may balunggay dira.
0: Oh.
1: May ahos dira. Ang mga sangkap nga makita man aton sa Santon Plus Herbal Capsule, kung Santon Gold Herbal Capsule. Kagisa pagid ang aton nga Santon or Premium D3 Coffee Mix, Sir Jocelyn, basis sa aton sa ninga diskusyon, ang diabetes nagapataas pagid o kung nagapalala pagid sa ginatuwag posible nga mangin sitwasyon na kondisyon kung may ara ka na sang artery disease, especially sa coronary artery. Isa nga makabuli galidira para nga ang aton sa ninga insulin sensitivity, bisan paan ano Sir Josiel ano aktibo gyapon kon sensitibo gyapon kita sini ang paggamit sini Sir Josiel sang cellphone kag pagpasulod sang vitamin D3 sa lawas para nga maintain ang insulin sensitivity pero kon may ara na Sir Josiel sang slight nga insulin resistance mapa-improve na to nang aton sini insulin sensitivity pinagi sa kombinasyon sang cellphone kag vitamin D3 nga dira sa aton premium D3 coffee mix.
0: Oh. Ang masakit si Nero Cleo, kay tikon magsete ng coronary artery disease, pati enjoyment mo limitado.
1: Mm-hmm.
0: Because ang sobrang kalipay kon kisa could possibly trigger.
1: Correct.
0: Nga magka problema, katumba ka nga why pilas bala. Because of you're already suffering sa ginatawag nga coronary artery disease. Pati imo sining sexual activity.
1: Mm-hmm.
0: Cleo, delikado. Kaya nga, ang excitement mo grabe, enjoyment mo grabe, para sa may mga coronary artery disease, ang sobrang nga or ang depression, ang sobrang nga kasubo, ang sobrang nga kalipay, lain dok layo eh.
1: Hindi makapaayo.
0: Oh. So, limitado patingin mo sining ano? Sexual activity.
1: Mm-hmm.
0: Sexual life mo apektado. Amo nang hambal nila nga tikon may coronary artery disease ka pa, natulok-tulok mo na ng turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
1: Makasilin ka nga ba? Huwag halungan ko taning lawas ko sang una.
0: Oo.
1: Ako ulit, tani, subong nag-enjoy pa ko.
0: Hambal lang, abisan tani, siling niya mag-turbo na lang ako, at least maka-enjoy pa ako.
1: Correct, Sir Josiel. Especially kung nag-edad ka 45, edad mo na lang galupok.
0: Amo nang hambal nila nga, Yesus Ginoo sila niya. Daw tuhod mo na lang sila yung kagbatiis mo sila yung gatindog.
1: Kagang ibang ganyan Sir Josiel, hindi na makatindog.
0: Mm.
1: Tungod niyo may arthritis pa gid.
0: Oo, oh, tiyan mo nang pinaka problema. That's why, sa tanan sila nga may coronary artery disease. Kag sa tanan sila nga way pa sa coronary artery disease, salungan niyo ganyan magkasi AD. Kay pati inyo sila nga sexual life, hindi niyo ma-enjoy to the fullest. Kag, why naton gina-advise kung may CAD na kamuha, seek gidya professional advice and consultation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ginaklaro man naton ha, diri sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, why diri iya sing ginatawag para sa kapasidad sang bulong, Sir Josiel, na makatunaw sang bara-bara ha?
0: Uh-huh.
1: Since speaking of CAD, bara inis kaugatan, especially sa coronary arteries. Ang aton sinidri, diri kita,

0: afectado na. Manang siling bala naton nga ang aton kaugatan gani kon afectado na may na circulation pati mayor nga ugat galuyaman.
1: Oh. Hindi ba ka exercise mayad mo?
0: Correct.
1: Ito yung sobra sining physical activity sa may mga coronary artery disease delikado.
0: Mm-hmm.
1: Kay basic kon mag-sitin kay giguon ikaw ti baranga daana mo. Ang aton lawas actually kon sa man ka study gid sini bala. Ang ugatan na mayara na sang bubble mo. Nga delikado na kun amo na magsangat gani sa bara.
0: Mm-hmm.
1: Kay kun magsangat inang daw bubble, amo na supposed to be ang nagapadayon nga nagainat pa nang aton sini nga ugat. Pagkatapos why kita ginasalugsog sang hangin sa ugat, bangod kay may bubble ina siya, bubble. Naga daw balloon ba lang nagaagi man. Tikon magsangat na delikado gid ina. Kay hindi na makaagi gid ang dugo kay barado na gid sa ato sa mga arteries. So cases like that, sige lipot siya sa lawas ta. Amo na nanali gani magbara kung sa stang hugo mambal, inataki siya. Pagkatapos sila niya nagkaano siya, lumupok ang ugat siya ang ulo, bangod kay hindi nakaagi, is because dira nagbara. Kay dira, ang bara, nakatuon, hindi na makaagi ng daw bubble-bubble na sa ato sa nga ugat, sa ato sa nga dugo. Now, with that, Doc Leo, ang aton niya, ang coronary artery disease, why gid man so much yung picto, no? Sa ato sa nga mata, that could possibly makapalain pagid sang kondisyon sa ato sa nga mata, Doc Leo, nga masiling ikaw, ka ano bala nakapalala sang imo sining eye condition.
0: Magluwas lang Sir Josel kung may iban pagin niya contributory factors like nagataas aton blood pressure, nagataas man aton sining blood sugar. Araya may epekto gina sa aton sining pandulukan.
1: Iti back to back sila sini no. Blood pressure sa tubang, diabetes sa likod.
0: Ara na sa imong tanan na.
1: In short, expectaron mong diabetic, most likely mataas man na ang BP niya.
0: Correct, Sir Josel.
1: Kaya kung taas na BP niya, laban-laban diabetic man na siya.
0: May labot, good Sir Josel, ano? Nga nag-affecto, good sa aton, sa nga kurason, and sa aton man mismo nga mata. Pero para ma-prevent na ton, ang problema sini sa kurason, ang problema sini sa aton sa nga blood pressure and sa blood sugar, which is na-mention na naton taga-ina, Sir Josel, ang problema sa kaugatan ng kurason is preventable, good ya. Amo man actually ang diabetes, especially type 2 diabetes, kag hypertension nga may labot sa sa lifestyle. And of course, automatic na nga mangin epekto niya, Sir Josel, mintinado ang katinaw sa aton pandulukan na aton sa nga eye health. Pero ari kita sa kapunto, what about naman karon pag-abot sa nutritional deficiencies? Kung kulang kita sa sustansya o kung nutrients sa mata, posible nga maglabo man na, especially kung kulang kita sa beta-carotene. Especially kung kulang na kita sa nutrisyon pero kargado kita, Sir Josel, sa exposure sa mga factors na nagapakapoy sa mata. Computer, cellphone, amo kaning isa lang kahambal na kon, Sir Josel, no? O kung hambal na ton sa mga tagpalamati na ton, isa na ka-factor nga common sa halos kalabanan, gadget. May cellphone ka? May risgo kasi sa paglabo sa imong pandulukan, it is because of blue light na gina-absorb sa imo sa nga mata. Makabulig dira ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E for your eye protection and eye health. Magtumarka mo sang Visionex Plus Softgel Capsule bisan twice daily lang. Kay ining suplemento, Sir Josel, sa mga tagpalamati na ton, hungod ginaginhimo para sa aton sa mata.
1: And this for our benefit, dugang suplemento to maintain good eyesight. Pahabol lang yung palamakotan ng Doc Leo. Siling niya, sumulay ko sa ulan. Grabe pala nakit sa lawas ko. Pwede ko ni imnan sang sis the pain.
0: Kung makaya, pumalang pala nakit sa lawas. Actually, upod sa pahuay hydration, malipas malang ka makuha malang na. Pero kung nalimbawa, depende sa imo sa nga condition, kag threshold mo sa nga sa pain, may araya tao, Sir Josel, kapin pa kung stressed ka, ang gamay nga sakit para sa imo tumana ka dako mo. Especially kung may dapat ka asikasuhon, sini nga padayon, gyapo nga dapat kag ikaw lang makahimo, sini why iba niya makabulos, kag kinanglan mo hinga gawon, di kinanglan mo gisas the pain eh.
1: Aho.
0: Alang-alang ka karon sina magpabuyan-buyan pa kung may ara ka malang mapulot sira, dira nga makabulig. That's why yung iban sa aton, Sir Josel, yung nagapamati, katuon na sila, nagabakal sila sini sa Santhon Plus Herbal Oil, kag sas the pain. Ginaupod nila, nga aman, kung nagkasugod na pala nakit sa lawas, may iba niya makaya palang bulubanyusan sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung daw makaya, tito marani nila sang sas the pain.
1: Oh. So ti pwede madala basi sa hagod-hagod pa with the Santhon Plus Herbal Oil bla.
0: Tilawan lang anay. Why don't you try ano? Kagang isa pa sa bintaha, kapin pa kung nagainulan-ulan, Sir Josel, kadamo sang breeding ground sang lamok.
1: Mm-hmm.
0: Isa inis ang dapat manaton bantayan, katika planakit palawas mo, nagkadinggi,

0: gid mao ka hasol gid Sir Josil.
1: Maubos unod gid sang bulsa mo gastos ospital magamuna. Kaga hindi lang pagkalipatya. Sa mga kauturan ta, tiyempo sang labi na gid tiyempo tigululan ha. Ang inyo bla tubig da sa gripo ninyo ay galubog. Ang importante sini nga malimpyo ang lawas ta mapatay ta mikrobyo. Magpanghabon kamo gamit ang Santon plus herbal Santon plus herbal soap kagsang clear skin herbal soap sa guya.
0: Correct Sir Josil. Kag duha ang halalungan ta sini kon gaulan-ulan Sir Josil ha. Lamok. Nagadamo sila kay damo ila sa nga breeding ground dengue infection. Pwede na itong malikawan kung nagapamanyos kita sa Santon Plus Herbal Oil kani kita madapuan sa lamok kagiban pag ini sapat-sapat. Kati ginatabog yung mga sapat-sapat tag lamok sini kung nagapamanyos kita. Leptospirosis Sir Josil. Isa masang alandaman naton kung makaubog kita sa tubig baha. Base may ihi sang ilaga, kuring, ido, ihi sang baboy nga posible mag-infect man sa aton. So kung may tsansa pa lang indi gid kita. I mean kung mahimo pa lang indi kita makaubog sa baha pero sa hindi malikawan Sir Josil na agsikan kita o kung nakaubog o kung nakabulasot kita dira sa tubig ng mahigo, hugasan naton dayo na as much as possible hugasan dayo naton sa matilong at tubig kagamitan naton sang Santon Plus Herbal Soap kamay antibacterial property ini siya nga makabulig tinlo sa mga kagaw dira nga posible maghalit sa aton kag makabulig pa sa Sir Josil para sa nagpangalisngaw naton sa nga usbong balakon kita sa ni ang balhason a Santon Plus Herbal Soap sa aton sa lawas. Pero sa aton guya, siyempre, special ang panit sa aton sa guya. Hindi kasubong sang panit sa ibang parte sa lawas. Mas manipis ina. Himuon na ton. O kung gamitan na ton sa sabon, iyang humod man, gaginhimo para sa aton sa guya. Kasubong sang clear skin herbal soap ng may glutathione, to kojic, plus vitamin C.
1: Okay. So kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo. Sang gamay ng ideya sa aton sa nga programa The Secrets of Health. Kaya doon binabiti na kita sa oras o konsyempo. Ang iban nyo nga mo pala makutanon sa sunod edisyon sa programa The Secrets of Health, Sabton tana ha. Kay taganta lang anay sa yasering parting words sa ato sering certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Nami ko na yung Sir Josila, samtang mayo pang pamatsyag, minti na ron ang pagtumar sa supplement. Ang balsang texter na to na, iyaya once a week lang ko na, nag-turbo food supplement kid siya, kay mayo ko nung siyapol ya. Hiligronis mo lang.
1: Ginatalian ya.
0: Ginarecommend na to twice a week, pero ariya once a week lang, nami ko ng resulta. Ganyan sa iba nila, may problema, kamo sa rin sa inyo sa sexual performance, makabulig ang turbo dietary food supplement. Bisan twice a week lang ang pagtumarin niyo sa ang aton texter once a week lang gani iya. Gani ugaliun na to na pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C, makabulig para mapunan ang makakulangan sa kalawasan, mapabilin yung mabakod ang aton sininga kaugalingon, ang aton sininga health para mga badatian, aton malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawasalungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigadisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you sa inyo tanan sa pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa sunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
3: X FM. Mga katupa, exciting!

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangkos na ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya efekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteine na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan ang pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Katropa mo.
0: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Philippine Standard Time, ala 1:10 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na dere sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon. Subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilocaps dere sa probinsya sang Iloilo. Ang lasang liwan ko ni ang Ilongo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pitsa 12 na kita karoon sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Manamin aton sining tiyempo. Nagbutwa na si Haring Adlaw. Kag medyo nagmatamata naman mala. Aton sining malagyan. Pero sa gyapon, mataas ang tubig, no? Dari sa aton sining mga kasuban. Sa kalang sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Main ko po ninyo sa subong po ninyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ulop na nai kita, top 12 daw sang hapon sa subong adlaw. Kaga welcome na dari sa ika 151st episode na sang aton sining programa sa subong sining segment na aton. Awesis nga siyento singin tayo unuman ka si Manang aton sininga pag of the night. Dari sa XFM Iloilo. At siyempre mabatian man kita no, sa inyo sininga mga radio sets dira. Nga nagpamati sa ato no, sa 100.7 FM sa inyo sininga mga radio. Ganit ka tulang ka mo sa aton sininga comment section. Hanggon magnalis na ito ng inyo sininga participation. And of course, nag-celebrar sila sininga birthday sa subong adlaw. Happy, happy birthday again. Celebrar na ito na itong sininga birthday, no? Nga, mangin matawai lang. Chill-chill lang, kaga hindi kita magpatama. Tapatanan is in a moderation lang. Agon nga mangin manami ang aton sininga pag-celebrar. Kag siyempre, agon nga malabutan pa kita, no? Sang masunod na itong sininga mga birthdays. Sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Subong bulan sang Hulyo. Ang pagsilibra na ito no, sang 31st Police Community Relations Month. Which is nga bugos nga bulan sang Hulyo. July 1 up to 31 is PCR month. Which is ang kasunod-sunod man ito ang sininga mga activities na dari sa probinsya sang Iloilo. And of course, no, sa ikaduwang parte sa ito ang sininga programa, mag-aatak man kita no, sa mga pila ka mga tips and reminders. Ang sa sining, siyempre, no, bago lang ginagtapos no, ang pag-ulan-ulan, kagapag babahan, no, mag-aatak kita tara karoon no, sa pila ka mga safety tips and reminders. Kaya daw halos na no, nag-experience yan no, sa maulanon. Nga chimpo alin sang nagligan nga adlaw. So tandaan yung aton sining mga tips and reminders karon nga paghatag while on going aton sining programa no, sa subong hapon. Sa maluyag dira mag-comment or kato lang sa aton sining comment section. Agon nga mga participate ka muna sa aton sining pag-uragwag sa subong hapon. By the way, no, kinaknalis gilin na ito ng aton sining mga listeners man. Ang nagpamati dira sa inyo sining mga radyo. Sa 100.7 FM sa inyo sininga mga radyo dira. Kato lang sa aton sininga comment section. Agon nga mabasahan nato ng inyo sininga participation. Good afternoon gidra no. Mayong hapon gid kay Ma'am Nala Rodriguez. Always gid nga mentor sa aton sininga program. Thank you so much gid Ma'am. And of course kay Sir Nonoy Linkin Park. Naglantaw man sa ato ang sininga program sa subong hapon. Thank you so much, good. Sa ato ang sininga mga topiko sa subong hapon. Una dira ng pag-silibra na ito sa 31st PCR month or Police Community Relations month sa subong bulan sinisang Hulyo. Okay, sa isang tinikdan si Ning Alones, no, ang naghiwat kita sa kick-off ceremony. Dala sa ito ang sining provincial headquarters. Kadungan man dira, no, ang pag sa umpisa na sa ito ang sining mga activities, no, sa ito ang sining mga kabanuhanan dari sa probinsya sa Iloilo. Kagaganangin dinapit na ito ang sining mga bisita or bisita na ito si Doc Quinion, no, sa ito ang sining provincial health office sa tinlegdan sining Lunes, no, sa July 6 sa pag-iwat na ito sa kick-off ceremony sa PCR month. Kaya siyempre, no, pagkahapon man ang closing ceremony, no, sa ngatawang sininga narcotics dog or narcotics detection dog dira sa ngatawang sininga Heroes Hall. Kaya nang hindi napit man ngatawang sininga bisita ng ngatawang sininga provincial governor kaya ably represented, no, ni Doc Raul Banyas ngatawang sininga provincial administrator. Awisis nga kadungan gino sa ngatawang sininga PCR month ang pag-close man orang closing ceremony, no, sa sining narcotics detection dogs and handlers course, no. This is the first batch, no, entire Philippines na mayara kita sining mga sniffing narcotic dogs or mga sniffing dogs na taon. Dagini naman sa narcotics naman ini, no, mga drugs naman ang ila sining focus. Which is kamayara kita nga 26 tanan ka mga indidis or narcotic detection dogs. Lagi na, no, sa support kayo sa ngatawang sininga provincial government. Sa pagpanguna sa ngatawang sininga provincial governor, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Tag sa sininga PCR month man naton, nakahiliran ang ngatawang sininga mga activities. Sa tagsa-tagsa ngatawang sininga mga kabanuhanan. Kaguna na dira ng pag-iwat naton sa mga symposium. Tag mga lectures, no, sa ngatawang sininga mga eskwilahan. Amo nang focus na to, no, for in just 1 month na, no, nga pag-umpisa sa klase sa taon sining basic education, no, sa elementary and high school. May mga pila na ka mga significant incident nga nagluntad, no, sa taon sining mga eskwelahan diri sa pungsod Pilipinas. Pagpasalamat kita, no, nga way man sang any untoward incident compared dito sa natabo, no, sa Tacloban or dira sa San Jose National High School, no, sa Tacloban City. Obviously, sing isa ka shooting incident ang naglunta dira. Kaya kadungan sila, no, nagpanawag ang aton sining national headquarters sa nga mandato, no, nga maghiwat kita, no, sa lectures kagsubong man mga dissemination sa taon sininga mga eskwelahan sa bugo sininga probinsya sa nga Iloilo man na nagaiwat kita, no, sa mga symposium kag lectures kaya isang anti-bullying kag subong man ng illegal drugs, no, which is nga morning mga pinaka-focus kinaton intensified campaign nato, no, nga kampanya kontra illegal nga droga. Agon nga may palayo, no, sa mga bisyo ang aton sininga mga kabataan lagi na, no, with coordination man sa aton sininga in coordination, no, with our school authorities. Kaya mo na, no, hindi basta-basta nga makakanda kita sa mga activities, no, sa mga eskwelahan without sa coordination. Kaya positive man, no, ang aton sinindiri sa probinsya sa Iloilo nga gina-appreciate ko, no, sa ngatawang sining mga school authorities, sa ngatawang sining mga teachers and students man, ngatawang sining initiatives, no, kapag hiwat sa lectures. Lagi sana dira nung gilunsar sa ngatawang sining Provincial Community First Development Unit, ang project Pag-iya. Which is nga nagahatag, you know, sa to empower our youth, no, and students. Kaga siyempre, no, magkasunod-sunod rin aton sining mga lectures and activities sa majority, no, sa mga kabanuhanan naton. Kaga of course, no, aton sining mga local units, aton sining mga municipal police stations is ongoing na. Ang ila sining mga activities, no, especially weekdays na nagalibot, no, sa aton sining mga eskulahan. Kaya kadamo, ano gali, no, sa mga enrollees naton every year. Ang ataon sining mga enrollees, no, sa bugo sining probinsya sa Iloilo sa linibo, no, nga taon sini nga mga estudyante. Awit is nga nagabalalik, no, sa eskulahan, no, composed of elementary and high school. Kaya siyempre, including na dira, no, nga taon sini nga mga senior high school or mga integrated schools naton. Nga kung kaya kaisablan, no, kung mga talag, sa alam kakita sang law enforcer, especially no, sa aton sining Philippine National Police, yes ang mga kabataan ng kaisa, no, nga daw may damo gid, no, sa gihapon, no, sa mga salawayon ang mga kabataan man gagang iban nga mga maestra is gaugtas man apang subong, no, grabe na gid nga daan ang proteksyon man sa mga kabataan, hindi na basta-basta, no, nga maka disiplina or makapatupa, no, ang mga iso or mga maestra naton sa aton sining mga estudyante. So damo man gani nagahambal, it's because man ano sang lack of discipline, no, sang gagin impose man sa mga directive, no, sang aton sining government, especially sa aton sining Department of Education, kun nga ako isang may mga heinous crime man nga kakatabo, no, sa aton sining eskulahan, which is nga na consider naton sining safe spaces, no, sining aton sining mga eskwelahan. Apang sa Gyapon, no, ginabalik na ton sa Gyapon sa mga ginikanan. Ini nga responsibilidad, no, nga paggiya, no, sa inyo sining mga kabataan. Kaya mo na blan nambal na ton nung akong maayong inyo sining mga kabataan. Ga-reflect man, no, sa mga ginikanan, no, nga siyempre maayo man ang pagpadako, no, sa mga ginikanan sila sining mga kabataan. Apang kung salawayon gani ining mga kabataan is nagapakita man, no, nga salawayon or irresponsible ang mga ginikanan sa mga ano sa sima, no, sa mga ano na bala, no, sa mga kabataan man dira. So, guys, ang adaan, subong ng adaan is mas mabalaan pa sa ngatawan sining mga kabataan ang weakness, no, sa mga parents nila compare sa parents ganito, ikabalo kung ano mga weakness ang ila sining kabataan. So, mga nabla, no, ay nasa nga ngalan sa nga may kag sang Espiritu Santo kung subong ng adaan sa ngalan sa anak na. So muna dapat, no, sa mga ginikanan man, no, hindi kita mag-surrender, no, sa aton sining mga kabataan kay part na, no, sa inyo sining as parents. Responsible parenting, no, ang pag-disiplina sa inyo sining mga kabataan kag siyempre, no, sa pag-giya ninyo dira. Kag hindi nyo pag-atag sa iba, no, ang responsibilidad, no, kay inyo na responsibilidad as parents ang pag-atipan kag subong man ang pag-giya, no, sa inyo sining mga kabataan. Kaya hindi siling balasolo, no, ang aton sining layin, no, kundi manami ang aton sining mga layin. Kaya mo na balambal nila, no, nga, why nasang manami nga layin, no, kundi ang Pilipinas, kundi it's matter of implementation lang gin, no, kag siyempre, ang mo na balan, no, nga, as bata, no, bilang kabataan, nagkakinanglan sa Gyapon, no, sang pag-iya, sa pag-atipan, kag sa pag-subaybay, no, sang inyo sining mga ginikanan, ninyo nga mga ginikanan. So mo na importante, no, nga role as parents is mabudlay. Isa sini sa mabudlay sining role, no, sa kalibutan. Taiwan na siya sang silinga off, no? Wala sang day off, wala sang leave. Kundi nga dapat panidugan ninyo ang sining obligasyon, no, in just sa 24 hours ang gid. 24 hours or 24/7. So kumbaga wala pa huway na magbantay, magdisiplina, magiya, magatipan, no, sang inyo sining mga kabataan. So muna bala, no, gamay pa lang mga kabataan, no, dapat nakadisiplina na. Agon nga mga law-abiding citizen, law-abiding children, kagina, no, naka-rely, no, sa technique, kaga siyempre, no, patience, kaga sacrifice man sa mga parents. Agon nga mga maayos ini nga mga kabataan, agon nga someday mga independent. Kaya muna bala, no, sa subong adahan nga chimpong nga adahan, kadamo sa mga kabataan nga hindi nakabalo or hindi pa kabalo magtigang, pero kabalo na mag-nobyo-nobya or mag-nobyo-nobyo dira, kabalo na mag-bisyo-bisyo. Sa muna blan, no, nga sa mga ginikana, no, mas kung sa una nga tiyempo, ang una naton sining naibaloan, no, ang mga household chores bilang mga kabataan, no, kabaloan na mag-obra sa salon balay kag siyempre, no, sa patiman sa sagwa sang panimalay. Tiyas ang ibandra nga mga bagay. Pero subong baliktad na. Sa una nga tiyempo, ang computer is maka-learn ka sa eskulahan or sa mga sagwa. Pero subong gamay pang bata, no, hindi pa kabalo magambal. Kabalo na maguyat sa gadgets. Kabalo na mag-live. Kabalo na mag-streaming. Dira. Kabalo na mag-content. Kabalo na mag-TikTok. Compare pero po sa guablo matigang. Ba't kung balaan magtigang? Rice cooker pa lang na ganit. Hindi na kabalo. Sa mga naka-generation nato na iskulain man sa subong nga generation, pero it's up for the parents, no, to discipline, to nurture, no, kag to guide, no, sang ila sini yung mga kabataan. Kaya hindi naton mapasulan, no, hindi naton pagpasulo ng school authorities dira kung ano man ang maabdan sa inyo sa mga kabataan, because nga as parents, no, sa inyo sa gihapon, sa panimalaan nyo sa gihapon, nag-aumpisa, no, ang disiplina. So muna nga taon sining mga activities, no, sa 31st Police Community Relations Month sa bugo sining bulan sang July. Kag may nakilira kita sining mga scheduled ano nato, no, nga bloodletting activity sa pila sining mga kabanuhanan. Kag siyempre no, bantayan dira sa Robinson's Place Pavia soon, no, nga taon sining bloodletting activity tentatively na scheduled sa July 22, 2026. So sa mga luyag dira mag-donate, no, sa inyo sining mga dugo, pwede ka mo makigangot, no, sa pinakamalapit dira nga police station sa inyo sining lugar. Agon nga makaparegister ka mo dira in advance na mag-donate, no, sa inyo sining dugo. Kay partner na nato, no, ng Western Visayas Medical Center Blood Bank sa sining yearly nato ang sining activity, no, sang Police Community Relations Month sang Iloilo Police Provincial Office. Kag siyempre bantayan nyo mandara sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan ang mga activities, no, sang inyo sining mga kapulisan. Sa atong sining oras nga lahon na 28 na sa hapon, ang ginadulong naman sa inyo sang Santon Plus Coffee sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon, kita, no, kay Ma'am Nala Rodriguez. Once again, thank you so much sa pag-monitor, kid, ma'am. And of course, sa kay Sir Nonoy Lincoln Park. Thank you so much again. Sa piyak naman nga bahin, ang Tropical Cyclone Inday, ang bagyong Inday, no, ang nag-gwa na sa Pilipinas. Apang may mga pila ka mga area, no, dari sa probinsya sang Iloilo, no, ang may scattered rain showers sa gihapon. Pero nagbuburubot or bulubutwa na si Aring Adlaw. Alin ka ginasang aga. Daka namin ang atong sininga chimpo, no, alin alas o ibig ka ginasang aga. Tub-tub sa subong, no, mabatyagan na natin ng medyo kapang. Compare ka gapon, no, nga daw bilog gawang hapon. Ora hasta magagabi nga inulan. Ang pinakadamol gid nga ulan is kagabi gid diri sa malapit sa syudad naman sa Iloilo. Apang sa ibang sining mga kabanuhanan is hapon pa lang naginulan na. Ilabi na gid, no, sa 1st and 2nd districts sa atong sining probinsya. Kay dito sa norte, no, sa 5th or 4th and sa katunga sang 3rd district ang manami yang ang chimpo. Alin kagapon sa nga adlaw. Pero kagabi, ano, dari sa aton sining sa 1st district or sa south nga bahin sa aton sining probinsya, hasta na dari sa 2nd district, no, ang grabing ulan. Lakit ang dari sa syudad sa nga Iloilo, mamunog ang ulan kagapon. So ginbaha, no, ang mga area sa dara sa nakatalaas ang tanan nga mga tubi. Or mga kasubahan nato, no, dara sa banwa sa Miagaw, banwa sa Gimbal, Leon, no, kagsubong man. Dara sa banawasang tubungan, kag may mga landslide, no, nga nagluntad, no, sa pila sini ka mga kabanuhanan. Ilabi na gino dara sa banawasang Leon, subong man sa Igbaras kag tubungan. Apang as of this moment is pasabol naman tanan. So muna, no, kay siyempre malawig man ang El Nino na ito nga napatyagan sa talikdan sini ka bulan. Isubong nagbalos naman ang ulan. Namo na blan akong may malawig ng init. So, siyempre, no, ulan naman ang magabalos. Kag nagalawas man aton sining mga kasuban. Kagalos ng mga suba, no, nagakapakapa sa subong. Palakit na aton sining floodway, no, dari sa Aganan and Haro floodway naton. Is nagakapakapa, no, ang aton sining floodway, dra, no. Alin kaginas ang aga, no, grabe, no, may mga rurok pang iban ng mga kasubaan naton. Which is nga damoning pinakadalong naman nga baha, no, for or nga tubi naton. Nagsalaka na for this year 2026 for the month of July na, no, sa so, mugi na nga chimpo, no, tigululan na ginman tamo na diba sa tigululan, expect naman kita sa baha na pangkong ilin nyo naman, grabe naman nga kay unit kag ang heat index na to. At this moment, magatak naman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa sining bagyo, no, kagasubong man baha. Which is amon importante, no, sa subong at chimpo. Kaya siyempre, laban-laban, mag-ululan pa ni, or tigululan pa ni, hasta pa ni by September, October naman, pang sa Gyapon ang pagbahog sa El Nino, no, yara sa Gyapon, for this year 2026. By the way, good afternoon, kitara, kay Ma'am Curly Dimzon. Updates, no, thank you so much, good for watching, ma'am. Kaya sa iba na taon, sining mga live viewers, no, thank you so much, good. Duwa na to ang sining mga tips and reminders sa sining typhoon or bagyo. Ilabi na gino ang bagyo Inday, no? Nga nagdala sa ulan sa kahapon kag subong man kag ginasang kasanagon. Duwa sa to ang sining probinsya sa Iloilo. So wala sang direkta man nga bagyo tani nga nagtupadre sa aton. Apang ipikto niya, no, sa hangin nga bagat. So muna blan, no, ang ipikto niya is nagatulod sa sang madamol sining ulan na nagaresulta, no, sa pagtaas ang aton sining mga kasubaan. So manabla kong tiyon sa bagyo. Dapat manginalerto kita sa tanan nga tiyon. Kung ginabaha ka mo dra perme, no, sa ilo na sa mga taas ining malugar. Hindi na pagulaton perme nga ginabaha ka mo dra or magsaka ang tubig before ka mo magbakwit. So samtang naga, no, padra, no, naga sa matamat na saka ang tubig. Nakataas ang level, no, dapat naka-evacuate na kamudra kadto sa mga evacuation center naton. Kaya alos na naton sining mga kabanwanan, no, ang mga municipal, no, naton, mga municipalities rather, is mayara na sining mga evacuation center. So dapat alerto, hindi na magulat pa nga magtaas ang tubi, hindi na magulat pa nga mag-saka drasin nyo sining third floor. Kaya manabala iba, no, nga ulaton kin nga magtaas antes mag-evacuate. Muna may kasarang minilyon ang magasto sa pagpatindog sa balay. Pangarat malang sigat sa suba. So muna bala, no, nga before kita magpatindog, magrumagasto dira, mag-all out pandra sa inyo sining pagpakayo or pagtukod sa panimalay. Butang na maton sini sa mga ligwa, no, or layo sini sa suba ng mga area na nga hindi flood prone areas. Agod nga mangin manami, no, inyo sini nga pagtulog dra pati on sang ulan-ulan. Na iba na bi aragin maimo sa balay, iba ni daras dalom taytay. Lag dito sa banwa sang Miagaw, no, nga may mga kuturan kita dito nga mga badyaw nga nagapasilong sa dalom sang taytay asa nga na alangan, no, kag mayo laki na rescue, no, sang aton sini nga mga authorities. Upo nga aton sini nga mga ilocops dra, no, sa Miagaw Municipal Police Station. Kaya nga ito sini nga Bureau of Fire Protection personnel natin dira. Nga nag-rescue na sa mga kuturan natin nga badyaw dira sa dalom sang taytay, no, dira sa banwasang Miagaw, Iloilo. So muna kung mag-ano kita sa primalay nato na layo sa suba dapat. Or kung lapit man sa suba, hindi nga sila nga aragin sa dalom, gisa may ang iba na be aragin sa baba sang suba. Laban-laban, expect ka ginaya nga kung magbabaha, tiga langoy-langoy mo sinipan panimalay. So hindi naton pagulaton pa nga mo ng matabo sa aton. Tumayo lang na karo kung sagat na nga mo, sagat maglangoy. Di paano na nga karo kung hindi, kag magkalalumos ka mo dira. Kag kung sige dira ang ulan, sige ang taas ang tubi, tumayti din sige, no, nga makahatag sa inyo sa, or makabutang sa inyo sa peligro. Kag siyempre dapat, ano man kita, no, aton sining mga cellphones. Dapat naka full charge, no, kapin pa kung gaulan-ulan na. So expect kita, no, nga may mga brownouts sini nga magaluntad, may mga blackout nga magaluntad. So dapat ready no atong sining mga cellphone naka full charge. Atong sining mga power bank na dapat naka full charge ha. Agon nga in case of emergencies no ang may gamit or may gamiton kita. Ilabi na gid no sa pagtawag sa atong sining mga agencies ang nag-render sa emergencies and response. So ang pinaka no dira no kumula ka load. Pwede kay gitawag na sa atong sining unified 911. Dayan nyo lang dira no kay may makasabasa sa inyo dira kung anong inyo sining concern, either nasunugan ka mo dira or na bahaan makinanglan sang rescue. Pwede ka mo katawag na sa atong sining 911 hotlines. Unified din na no, composed dira sa atong sining mga agencies nga nag-render man sa emergency services. Kasi siyempre, no, kung kinalan nyo police response is ano na kamudra, no? Tawag lang ito mo. Kaya marami ito kagmadasig ang aton sininga pag-responde through sa 911 hotlines. Kaya siyempre man, kung sa tiyon sa bagyo-bagyo, so dapat alerto man kita no na dapat naka-monitor kita. Ilabi na kino diri sa aton sining XFM Iloilo kay time to time mo nakatagin no sang updates, sang news updates no ang XFM Iloilo. So pwede ka mo maka-monitor no through Facebook man, digital kumbaga. Sa kalabanan subong why man mabiktuhan aton si Marcel Sai sa okay man ang signal. So mula na may mga pila ka mga area man ang mag-run out sira. Kay iba na ulogan sang tiki, stay sang kahoy. Ang aton sining mga kuryente ti nagkalabran out man. So muna bala no kung antes pamatigululan dapat naka-clearing na. Aton sin magkuturan no sa mga sangadra nga malapit sa poste. So dapat no irregular no nga pagtinlo dra or pag-clearing sa mga area. Agon nga in case of mga bagyo-bagyo is hindi na ma damage no ang inyo sining mga ano dra mga linya sang kuryente dra. So, dapat amo man sa aton sinong maplimalay no kung may mga palabutong sinong mga bagyo dapat naka-clearing na kita no sa masangasang kahoy dira sa aton sining palibot. Tapong kisa no kung mga pagros ang hangin no dako man ning bulig no ang aton sining mga kakahuyan or may mga kahoy sa aton sining palibot no sila ning naga lupon no sang mga hangin sila ning mga nagasagang sang hangin. Agon nga ni mataman ang aton sining panimalay no kay kung ligwang imo sining panimalay wala sang kahoy kilaban-laban na dasig dira no pagkapalit sang imo sining mga atop dira. So always lang gid no mangin preparado kita sa tion sang bagyo kag subong man sang pagbaha kay mo ning pinakaimportante no sa subong ati gululan dapat alerto kita 24 hours. And of course hindi nyo man paglipatan ng inyo sining mga go bag dira or grab bag ninyo dira no agon nga sa load niya sini dapat kumpleto firme dapat updated no kag siyempre dapat may mga ano kada may mga medicine kit kadra may mga first aid kit kadra may flashlight kag subong man no may radio kadra no mo nang importante no nga mga pamati ka mo sa balita no blow by blow coverage and news updates ng pagkatag sa inyo especially no sa XFM Iloilo. And of course, kung may data ka man dira, on nyo lang no kag-monitor sa aton sining mga official Facebook pages. Agon nga mangin updated man kamo dira sa mga nagalkadamo sa inyo sining palibot. Ilabi ning gidong sang tion sang pagbabaha kag subong man bagyo. So once again, thank you so much kasi inyo sing bukupot sa aton sining programa every Sunday. Dugangan na nato na aton sining mga ginadiscuss sa inyo nga mga safety tips and reminders. Sa ato naman sining programa sa Kape kag Balita. Alin naman nina Lunes no kag Miyerkules, Huwebes kag Biyernes. Kag siyempre no kada Domingo sang hapon no launa tub tublas dos. Yari kita sa XFM Iloilo. And of course ina sa kalawan sa aton sining Chief Executive Officer Doc Rimilito Oy. And of course sa management and staff no sang XFM Iloilo. Sa pagpanguna ni Katropang Jocel Banias. And of course, kaupo naton sa subong hapon sa technical side si Katropang Alex Aspa. So thank you so much kasi inyo sing mukupo sa aton sining programa nga nagdulong sa balita informasyon subong man initiative o kagproyekto sa inyo sining mga Ilocaps. Ang ulasang liwan ko di kada Domingo, ang ulasang liwan ko di ang Ilongo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Labiani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, nangin kaupo ninyo sa subong hapon ninyo sining kabalikat, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan, kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ni nga pahanumdum ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Pops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kun nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga daladko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapahinto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kunsala, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: FM. Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag tagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Solve your doctor.
8: Sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas, ah.
8: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
5: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
5: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig, tangi lamang

0: ba mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Natag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
3: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting!
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya,

0: Plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sunzone Coffee Mix.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: FM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Godlong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para diri-diritso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Maka-late na ko.
12: XFM.
20: Patropa mo.
19: Exciting.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: good afternoon sa mga kitropa na ito. Nagapamatina kay Tutok sa XFM 100.7. Radyo Petrol, ila-ila ang kitropa mo. Good afternoon. May ayad nga hapon sa mga kitropa na ito nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa na ito nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ina mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan mga kitropa. May ayad nga hapon sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Sunday? Maulanan nga Sunday sa aton tanan. O, kamusta ang panahon sa inyo? Nagainulan pa bala? O, ano, marimasa gihapon ang aton mga dalanon. Ay, ambo talaga ito. Sa ibang nga parts sa Iloilo Province mga kitropa pa is nagabaha gani sa mga katropa natin nga nagapuyo sa mga low-lying areas. Mga katropa, mag-aligmat kag maghalong mga katropa ha. Dapat ano tayo, mapagmasid, mapagmatiyag. O, di ba? Dapat always prepared mga katropa, especially kung balaan ninyo nga ang inyo lugar nga ginaistaran is balahaon. Kaya man, prevention is better than hindi man sa cure up. Pero mas mayo gid nga nga maging prepared kita kag syempre ma-prevent na nga magka-harm ang mga amon siyang mga natural calamities in our lives, no? Aton nga proteksyonan ang aton kabuhi pagi sa preemptive evacuate, no? Panangin yung mga lugar may gina-provide nga mga shelters, may gina-provide yung mga evacuation center. Magpadulong na temprano pa mga katropa para nga hindi nakamumabutang sa katalagman, all right? Kaysa aton nga pagiging kumpiyansa nan dira na da kita nagakapahamak, 'di ba? Kay tiga syempre gasalig ka nga hindi ni siya. Pero ti dapat no mabaskog man or ninay ang bagyo, basta nga may mga advisories, no, ang atin nga mga local government units, dapat atin nga sundon para nga syempre maluwas kita mga katropa sa katalagman. Ate, kamusta na da mga katropa natin from the 1st District of Iloilo? Kamusta mga katropa natin sa 1st District? O, sa atin mga coastal areas dyan, nagaulan pa bala, madlos. O, sa mga katropa natin, ha, no, nga mga malapit sa mga coastal areas, hindi na kong magpatuga-tuga, palangoy-lang, o, sa tunga sa dagat. Kay man, hindi tayo mabalaan, daan, baskog ang ano, ang balod. O, sa mga katropa natin, habantayan ang inyong mga kabataan, kag syempre abisuhan mga katropa. O, sa mga katropa natin from the 2nd District of Iloilo, kamusta ang ating mga kasubaan dyan? O, maghalong gid mga katropa ha, sa 3rd District, sa 4th District, sa 5th District of Iloilo Province. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa, kabay pa nga sa maayon lang ka mga sitwasyon. Kag syempre mga katropa, keep safe, good always. Bas, iunahan ninyo ang inyong mga kabuhi sa inyo mga kagamitan sa sulod balay. Diba, katropang Alex, especially sa mga balahaon nga lugar, ang mga bagay, ang mga aton mga pagkabutang, ang aton mga kagamitan, maislanta na siya or makabakal kita bago. Pero ang kabuhi ninyo mga katropa, we can never buy a life, no? Masugpunan lang aton kabuhi, pero hindi, ganda yung makabakal sa brand new nga kabuhi, okay? Kaya sa mga katropa natin, halong-halong gid and prioritize your safety mga katropa. Good afternoon sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tren mga katropa, good afternoon. May ayad nga hapon sa mga katropa natin, mga drivers, nagabiyahe diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Hello, hello mga katropa, hinay lang sa pagmaneho ha, kay man nagaulan-ulan. O mahulaw na siya mga 1 hour, then after 1 hour, mabakbak naman ang ulan, katropang Alex. O, gali sa mga katropa natin, ng mga trabahador, mga trabahante, mga katropa natin, mga workers. O, dapat kiti, syempre, always kita nagabiyahe, always kita nagasulay. No, mga katropa, atin protection na natin ikayong lawas. Pagi sa pag-inom, sang Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3, mas a version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, na magkabulig sa atin mga ikaayong o kung sa atong igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Premium D3 supports health. Epektibo, safe, inon, FDA approved and health certified. Available sa mga butika ang malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12th Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Ubang Sang Medan Hotel. Alright, this afternoon, mga katropa, we all be playing disco. Tanan natin nga playing music is disco, mga katropa. And if you have your music request, dali na ipadala na dali sa atin, i-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Rajog Patrol, Iliila kag XFM, Iliila 100.7. Itawag, gawin na text sa atin hotline. Line sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest mug, drop at 25 after 3 in the afternoon. This time, we will be playing the first batch of our disco songs. Ganito to lamang, katapa sa Extra Drive. Kay man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
1: XFM.
2: XFM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na won. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Ay ko!
11: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay

0: mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa-premyo.
6: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
14: Sister Pain. ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Madiet na ko bukas ah.
14: XFM.
7: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santon Coffee Mix.
8: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus, Soft Gel. Vision X Plus, Soft Gel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Ang kitara po nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras mga kitara po sa XFM. 2 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras mga kitara po ginadalong sa inyo sa Sunfone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Sa sa mga panahon mga kitara po nga syempre, no, masamyang pag-ulan, aton nga proteksyonan ang aton ikayong lawas batok sa mga masakit. And one way to protect our immune system is to drink or sa pagtumar sa Sunfone Vitamin C. Ang Sunfone Vitamin C produkto sa Guest 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Ang Sunfone Vitamin C, mga katropa, mabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at Tubang sa Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at Tubang sa Midtown Hotel. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search mga katropa ang Sunfone Vitamin C. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add cart, kag, i-check out. Available in all leading drug stores nationwide. Mayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nagpamati na ka-tune in especially sa Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo nga nag-monitor kay Sir Rodel Pareño. Hello! Good afternoon, gina sa Dayday Audio Mix again sa Barangay Sambagharo nga nag-monitor. Salamat sa inyong pag-upod sa aton kag sa pag-tune in sa 100.7 your frequency sa inyong FM band. Kay Sir Renato Abeto o kung kay Sir Rinaldo Abeto. Good afternoon! Amiray nga hapon, Sir Rinaldo. Kamusta ang aton maulanon nga hapon? Ang aton malamig nga kahapon na, ang kahaponanon. O, maghalong-halong gita. Sige, Sir Warren Candame, kay Sir RV Chris Caceres. Good afternoon, man. Kag sa mga katropa natin nga nagabiyahi subong, pabalik na rin sa syudad from Iliili Province. No, halong gid mga katropa, no? Kag, syempre, dapat kung magmaneho ka mo, hinay-hinay lang. Kay nag-ulan-ulan ang aton nga panahon, mahulaw siya mga 1 to 2 hours tapos balik bundak naman. Gani mga katropa, dapat keep safe gid kita. And kung kamo nagamaneho, hinay-hinay gid sa inyo pagmaneho. Good afternoon man sa mga katropa naton nga mga ano diyan, nga mga mom she's charn nga naga ano na nagaluto na sang ilang apalam niya punon, nagatigang na, nagaluto na sang ilang nga mga sudaan o sinona da ang mas

0: Amo na mga sampat ngay sud-an. O, tenong sud-an ta na, Ben. Namit mo lang sud-an yung sa mga gabi. O, kung maulamig ang panahon, tibawian nyo na lang sa sud-an, ino. O, tenong sud-an ta na, sakop nyo kami da. Enjoy mga katropa sa pagbumati. Isam na nagaluto ka muna or samtang nagapanghimos-himos ka muna sa inyo mga balay. Kung syempre nagapang nagapang lunch na ang ating mga Iloishi kiti klase na sang ilang anak si Buas. May klase Buas, no? Wala pa ka-declare ang iba niya mga municipalities mga katropa sang no classes tomorrow. So ang iba, no? May mga klase tomorrow. Bantayan niyo lang mga katropa. Dries sa mga public affairs program kag syempre sa ating Facebook page ang mga ang mga listahan sang banwa ukon ang mga banwa nga nag-declare na sang wala sang klase. So far nabalaan naton is wala sang klase sa may sa may Leon kag sa Alimudyan. O i-check pa naton ang iban nga mga Facebook pages sa mga kabanwahanan kung may kung may klase bala ang iban nga mga schools, no? Kay ti syempre medyo nagtahaw naman subong pero hindi tabalan later bala sa gabi kung mabalik na naman siya ang ulan. So bantayan mga katropa ha ang dugang nga mga balita kag syempre update diri sa XFM Raj Patrol Iloilo. Sa mga katropa ba mga katropa din natin kasi may mga gusto ka mong ipag-greet, may mga gusto ka mong i-shout out subong nga hapon, dali na mga katropa, isend na diri sa aton sa ating Facebook Live on our Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. O ang uton mga katropa ha, nag-declare man isang wala sang klase. So bantayan pagid, no? Ang iban pa nga mga kabanwahanan nga nag-declare nga wala sang klase tomorrow mga katropa. O gani bantay-bantayan nyo lang if you are a parent or ikaw estudyante, bantayan nyo lang mga katropa ang mga latest update, especially 3X FM, kung may klase ka mo buwas o kung wala. O, gani isa kung wala ka mo klase, dapat make sure nga nag-review ka muna sa inyong mga past lessons or nag-abulig ka muna sa inyong mga ginikanan. Okay, kag sa mga katropa din nato, no, mag-aligmat-aligmat, kag syempre, magpamati sa mga abiso, sa mga guidelines, sa mga advisories ng inyong mga local government units, kag sundon. Hindi na magpabungol-bungol para nga hindi na mabutang sa katalagman ang inyong mga kavohi. Alright? All is mga kitropa, 8 minutes after 5 in the afternoon. Basta may mga music request pa kamuda. Dali na. Ipadala na dali sa atin mga kitropa. I-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo. Kig XFM Iloilo 100.7. Magtawag man o mag-text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O, mag-enjoy mga katropa ha, sa pagpamati sa ating mga disco music bis ka nag-ulan sa inyong lugar. O, magsabay lang sa beat ng ating mga disco music. Kay man, hawak natin ang beat. O, dapat bis ka nag-ulan da, dapat ka pala malhas ka mo sa pag-saot-saot da, sa ating mga disco music. O, kung nag-ulan ang panahon or kung nag-hibi ang panahon ta, inyo na pagsabay, dapat kita yung mga lipay. O, ang balnila, anon ako no, blessing ni kuno, di ba? O, di dapat, dapat, syempre, i-embrace ta. Alright? Oras, 9 after 5 in the afternoon. This time, ato nga i-play ang second batch sa ating disco songs. Ganyan mga kitropa, tutok lang sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM. XFM.

0: Mga kitropoy, nagabalik ang Extra Drive. Oras natin sa XFM 2 minutes before 6 in the evening. Ang oras, mga kitropoy, ginadalong sa inyo ng Southern Plies Coffee Mix. Southern Plies Coffee Mix, mga kitropoy, para sa pagpainit-init o kung ano, parang atin mapainit-initan ang atin mga nalamigan ng mga lawas. Mga kitropoy, magbakal sa Southern Plies Coffee Mix kag mag-inom. Ang Southern Plies Coffee Mix ang himo sa healthy mga ingredients, all natural, wala sa side effects, nakakapiganap. May bulong ka pa. Himo sa Megastein, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga wala sang side effects. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Hindi mag-aslam ang inyong tig-ab. Available, o kung available mga kitropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Huwang sang Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee at sa TikTok Shopee search. Ang Sun Plus Gold, pangitaan ang may tatak ng Yes to Health Yeti Card, kag i-check out. Thank you so much sa mga kitropa nato. Salamat, salamat, kid, sa inyo pa na yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow, mga kitropa sa Express Balita Saga, kag... Oh, sa X-rated. Kung may X-rated. Kag syempre mga katropa, padayon sa gihapon, no? Ang ating coverage sa impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte. Gani sa mga more updates. Kag sa mga latest information angot sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Mga katropa, magtutok lang sa mga public affairs programs sa XFM Radyo Patrol, Iloilo. Kag syempre sa ating XFM special coverage. Narigid lamang sa 100.7 your frequency sa inyo FM bands kaysa Facebook pages ng XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Open sa rin technical partner this afternoon katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapit

0: upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Dios sa sining kagabion nga iya kita gin palabot sa sining naman nga oras sa sining unang adlaw sa simana, mga kauturan. Gani wala kita sang iban nga pasalamatan kundi ang amo lamang gid ang aton nga manunuga kag manluluwas sa bilog nga kalibutan. No, amo si Hesukristo, mga kaabinan. Before kita magapadayon sa aton nga pagpanamyaw sining nga gabi, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara kasi kita saan sa mga langit. Amon ikaw ginapasalamatan sa sinigin ng gabi nga imo kami ginpalabot sa sining inuras na sa gihapon malipayon. Kasi sining at inion kami nagapangayo unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong nauna sa bilog ng adlaw nga ikaw sa gihapon magakaluoy. Kasi sa gihapon kami nagapangayo sa imo sang balaan nga espiritu nga magabukas sa amon tagipuso ng pangunahuna sa paghangop sa mga pulong nga ini nga mga pulong may ara kami nga makuha nga mga leksyon sa amon stagsa kapag kabuhi sa sini nga kalibutan. Agud nga sa diin kami mangin malipayon kag mangin mapag-on dira sa imo bisan pa sa likod sa mga pagtilaw sa amon nga makabuhi kabay nga dili kami madulaan si pagsalig dira sa imo kag mapinadayon nun sa pag pangayo sa imo bulig kaglabaw sa tanan sa imo proteksyon nga amon maangkon sa yapon ini. Ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio subong managa live through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga mangin uyon gid sa imo kabuboton nga hindi halin sa tawhanan. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus kang personal nga manuluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo makuturan sinigid nga gabi? Sa gihapon, yari kita sa dili mayo pang sitwasyon, although no, bati ta ang bagyo nagpalayo naman dire sa aton, pero ti ang mga agsik-agsik na lang ni Guru mga kabiyanan, no, siguro ni resulta sa habagat mga kauturan. Ati amunin no ang isa na bantayanan sa aton nga kadlawan subong, no, kay bisan tuod wala na bagyo, malain ang tiempo kung kaisa may bagyo, may signal number 1, number 2, pero tingala ka nga ang adlaw gasidlak, no, daw kaayo man lang sa tiempo. Amo nang di naton maintindihan mo kauturan karon nga mga panag-on, no. So butsing ganon, no, naga-abnormal na gid mga kaabyanan. Pero tiini tanan, no, may mga pamaagi ang Ginoo sini, no, mga kauturan. Okay, so I hope, no, yara kita sa maayo subong ang sitwasyon, especially diri sa siyudad mismo sa Iloilo, no. Kumusta ang tanan naton nga mga kauturan subong nagapamati gid sa ila mga radio? Subong man sa bilog nga Panay, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, gabay yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon subong, no? Kag di gid magkumpiyansa sa mga yara sa mga tiilan sa mga kabukiran, no? Kabatuhan, no? Delikado kag sa mga kilid sa mga suba, no? Mga kauturan geti, no? Wala takabalo kon ano kabaskog ang ulan, no? Kag ang ulan man baskog kayo kag ang duta magdalos-dos, malandslide. So damo ato nakita subong sa news, no, dito sa Mindanao, no, nga may ara nga mga balay nga natabunan sa duta, mga tao, no, nga hasta subong missing pagani mga kaabyanan. Sa muna ang dalagan subong, no, sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan ti amuna nga wala kumo sa pag safety, no, sa aton nga kabuhi kun may ara man lang kapalagyuhan kag matulugan nga masifting aton panimalay, no, mas maayo na lang mag likaw na natadaan mga kauturan. Okay? O kag muna, no, ang planos Ginoo sa aton, no, mangita gid sang duog nga maayo, no, kag safety kita makaton sa bagay siling laway man safety subong brad bisan diin ka man sa bagay, oo, no. Kay bisan gani ka tulog ka dili ka wala ka kabalo kun anong magkalatabo sa atong kabuhi. So ari na lang ang safety dili ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, ang aton pagtuo dira sa Ginoo. Kung ano man ang gina magkalatabo, no, tanan kita magkanto man sa ginatawag nga kamatayon, pero at least ara kita sa tiilan sa Ginoo naga-servisyo sa iya. Muna na ang pinaka-nami dira mga kaabyanan. Okay? So aton ginatamiyaw ang aton makauturan karon ng pamati sa Japon sa ilang mga radio, no, ang aton makauturan dira sa uton, itong ginatamiyaw dira sila ni Doc Crispin Hiko, no, good evening dira Doc. Pud sa imo pinalangga nga asawa kag sa imo nga the only boy. Si Pinpin. Sige, kag subong man dira kay Pastor Estrera, kay Joseph Estrera, may gabi dira sa inyo. Kag subong man ang Sanseda family, Good evening dira sa inyo kag subong man kay Brother Emil Burakit, no? May gabi man dira Brother Emil. Upod sa mapilanggang asawa, Sister Jennifer, sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag subong man dira sa kabatuan, no? Sila ni Brother Rick sa Davao, may gabi dira. Sister Pinky, may lang ang pagpamati ninyo dira. Kag kumusta, no? I hope nga wala na ulan dira man sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaneng Sumiho Isma, may gabi man dira sa inyo, dira pun sa Barangay Lag-an, no? Kabatuan. May lang ang pagpamati ninyo dira. Kag sa imong auto, Sister Marilo Saragusa, kag Sister Magdalena Rabago, no? Always gina siya ang nagapamati dira sa istasyon sang XFM, mga kaabyanan. Okay, so thank you, good Sister Magdalena, no? Nga mga loyalist nang naga-tune in gid sa ilang mga radio. Kag subong man dira sa Panoran, no? Atong inatamyo siya po si Brother Panoy Villadulid, Sister Jingjing, kag subong man kay Sister Banjel Bilyena. Bilyena. No, may gabi dira sa inyo. Sige, kag diri man sa gihapon sa Dumangas, Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, no, kag Sister Maribel, kag Brother Jan Sumugat, no, may gabi dira sa inyo. May lang ang pagpamati kag subong man dira sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, Olbido Family, Sister Chuna, kag subong man Sister Julina Sunyo. Okay, kag dirita sa Tabok Suba, Haro, no, Iloilo, ila ni Doc Erwin Lapos, may gabi dira, no, Lapos Family. May nga pagpamati kay Brother John Magahin, no, may lang pagpamati man Sister Lorena Biato Magahin sa yapit lang ng asawa. Sige, kay Sister Marilo Evangelista, may lang pagpamati man dira, no. God bless dila Sister Marilo po sa imo yang family. Sige, so sa sining gabi, manihapon naman kita sa pulong sa Diyos, no? Sa gihapon mga kaabyanan, kagpadayunon tato ang aton gitunan kagabi, no? Manungod sa kabuhi ni Hunas, no? Mga kaabyan niya siya, isang alagad sang Diyos, no? Para nga mag-warning sa mga tao sa itong mga panahon sa Ninive, no? Pero ang natabo, nagbalibad siya o kung nagpalagyo siya, instead nga Ninive, nagpatarsis siya mga kauturan sakay sa isa ka barko kung sa aton pakadlawan subong, no? Sa rason nga nagbagyo, no? Tungod sang iya nga pagpalagyo, wala man to bagyo nga that time, pero nagbagyo tungod sang gihimo niya nga pagpalagyo sa Ginoo. So muna mga kauturan ang natabo, no? Kag sa ulihi, no, nagabot-gabot, kag gabot-gabot sila kung sino nga lan ang magabutan, meaning amo na ang nakadalamala sa ila na numantong natsyambahan manggid, no? Nga si Hunas man ang nagabutan nga ngalan makauturan, no? Ti, muna siling naton balakon kita to sa sa ihan, mas pasugot ka nga ikaw ang rason nga may bagyo, no? Oh, so mo nang pamangkot motor sa tawhanon balati, budlay mo kay ti tao lang ta, mahadlok man ta mapatay, eh, no? Pero ang nakanami diri makabyanan kay si Hunas, iya gin accept. No, amo nang nakanami kay Hunas the time ina nga mga panag-on bala. No, bala niya nga nagbagyo tungod kay wala siya nagpati sa instructions sa Ginoo sa iya. No? So, ang natabo, dire sa verse 12, silang dire, nagsabat siya sa ila, hakwatanin niyo ako, kag ihulog sa dagat. Di mo nang ambal ni Hunas mismo, siya mismo nagvolunteer nga siya, ihulog na lang sa dagat. Kaya ti, para maluwas ang mga tao, kag matuod manggin mga kabyanan, so dire, kag dayon, nagkalma ang dagat, kag hindi na ini makapurhisyo sa inyo. Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kung nga nag-abot ining mabasko nga bagyo sa inyo. So nabalaan ni Jonas o kung ni Hunas mga kautor nga siya ang kabangdanan. So sa paghulogid sa iya mga kaabyanan, no, isa ka milagro, no, nadula man ang ginatawag nga bagyo mga kaabyanan. Oh, nadula. Okay? Kag ang isa pagiri kanami makautol kay katong mga tao nga nag-upod sa iya sa pagbiyahe. Tawagon to naton sila, makautol kung sa aton palidiri, mga hintel, no? Wala nakakilala sa kamatuoran o kung wala nakakilala sa Dios, no, mga kauturan. Pero sa tunga tinion, siling ni Hunas nga hakwata ninyo ako, kag itagbong, no? Kaya nabalaan nila nga si Hunas, isa ka alagad sang Dios, no? Minsahiro sang Ginoo, no? Kung musang usahay galing, no, ang mga minsahiro galis Ginoo, may ara man nga batasan galing nga pagkasupakiro, no? Dili man tanan, pero may ara gadgali, no? Sunod diri sa aton ngitunan, no? So ang natabo, no, tungod kay nagpasugot siya, dito makauturan ang mga tao nakakilala man sa Dios, nakakilala sa Ginoo. No nga matuod ang Dios nga ginalagaran ni Hunas. No nga aman, tungod kay nagtahaw o kung naguntat ang hangin o kung ang bagyo, mga kaabyanan. Sunod dire, no, ang mga tao nagsimba na sa Ginoo, nagkilala sa Ginoo, kag nagsaad sila, no, nga mag-alagad sa Ginoo. No, may mga kuan magali, no, may mga pamaagi man gali gyapon ang Ginoo. Kun inyo tulupang doon, may mga pamaagi, no? Pero ang dako nga malas si Hunas nga man kay ginhulog gyud sa dagat, mga kauturan. Now, sa ginhulog siya sa inyo na huna, ano ay hanang matabo? No, sa mga naka-relate sini nga story, di dobal ana nila ni, pero sa wala pa sang nakahibalo sa istorya ni Hunas, daw ka surprising, mga kaabyanan nga aman, no, tunga laon mo di sa imo, no, na mabuhi ka pa na, no, kay wala man sang magrescue sa imo dito. Pero anong natabo, mga kaabyanan, no, sa paghulog kay Hunas, sunod diri sa verse 17, nagpadala ang Ginoo sang dako nga isda sa pagtulon kay Hunas. Gani gintulon siya sang isda, kag didto siya sa tiyan sini sa sulod sang tatlo kaadlaw kag tatlo kagabi. Grabe, mga kauturan, no? Take note, si Hunas gisugo sa Ginoo mo kadto sa Ninibe para magwarning, magwali tungod kay ang Ninibe isa na kamalauton nga syudad, ha, mga kaabyanan. So sa rason nga gisugo si Hunas nga mukadto dito para magwali sa ila, no? Like balagyapon sa aton Subom, pero iniya high tech na ni Subom kay ti arinas kanginan, mga kauturan. Okay, ti iya dito da time ang pagwali ya, kun ginaya nang actual gina nga walihay gid dito, no? Ti si Hunas wala nagkadto dito kay nakakabalo siya nga ina nga lugar tama na gid kalaot, no? Now naglikaw siya, pakanto siya sa Tarsis, ang natabo, ginbagyo, dahil pagkatapos sa ginbagyo, gitawag siya, kag nagabot-gabot, kag iangalan na gabutan, kag siya man mismo nagbuluntari nga ihulog sa dagat. Now, no. Sa ginhulog siya, amuna ni natabo. Ang Ginoo gali, may gin sugo man nga isda. Siguro arat naman itong isda eh, sa bagay ang Ginoo, powerful eh. Ha? Mga kaabyanan, amuna nga wala gitay mahimo sa Ginoo, mga kauturan. Kay tinuga lang kita niya, no? Tinuga lang kita, no? Aton, kung aton tulupang doon ang point o kung ang leksyon, no? Kung ano ang panawagan sa Ginoo, kung ano ang ginasugo sa Ginoo, tani kita nga mga tinuga, mag-ubi sa iya, no? Tani magsunod sa iya. Kay nga mga tinuga lang taniya eh, no? Mga kauturan. Okay? So, sa bagay, may mga tao man nga nag-response, pero mostly gid Subong, wala ga-response ang mga tao sa Ginoo. Oo. Okay, so ang munang rason nga nasiling ko na kagabi, grabe nga mga kalamidad Subong, it because sa kalaot na Subong sa kalibutan. Kung laot sang una, Subong, lala pagid, mga kaabyanan, no, ang kalibutan karon. Okay? Now, suno diri, gintulon si Hunas sang dako-dako nga isda, mga kaabyanan. Gintulon siya. May na lang kay gintulon. Kay kung ginusang siya, mga kauturan, no, kung sa Cebuano pa nag-iusap siya, at sigurado gin, no? Patay gin siya, mga kauturan. Kaso, kay gintulon lang rikta siya. Kagpila siya kaadlaw, kagpila kagabi siya dito sa tiyan, sa isda. tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabi mga kauturan. Tiko nimo paminsaron ng tatlo ka adlaw tatlo ka gabi, wala kaong kaon ano imo ba tiagon gutomon kag gina no mga kaabyanan. Now, padayon ta sa pagbasa. Ano ang ginhimo ni Jonas samtang ato siya sa tinais ang isda mga kaabyanan? No? Dire sa chapter 2 verse 1 up to 2. No, anong ginhimo ni Jonas? Siling dire, ang pagpangamuyo ni Jonas, nagpangamuyo siya, si Jonas sa Ginoo nga iya Dios sa sulod sang isda. No, anong ginahimo na ni Jonas dito sa dalom sang tinae sang isda? Nagapangamuyo na kay buhi siya eh. Wala siya na patay kay nga aman. Wala siya ginusang kundi gintulon. Ti musiling ka nga buhi pa siya, ti paano siya makaginhawa? Ti siyempre, no, ang isda gaginhawa man, ti may oxygen gyapon gali mga kabyanan. Oo. Ti, kung tawag kong tanga, adik gito siya kaginhawa, ti, why na tayo, di natin malalis, kaya ang record na kambal diri, nga si Jonas, nagapangamuyo dito sa tinais ang isda, o kung sa sulod sang isda, mga kaabyanan. Verse 2, sila niya diri, siling niya, nagpanawag ako sa imo, Ginoo, sa akon kalisod, kaginsabat mo ako. Nagpangayo ako sang bulig sa imo, sa bibi sang kamatayon, kaginpamatian mo ako. Meaning to say, sa iya pagpangamuyo, diri makautoran, dala na diri ang paghinulsol. Okay? Dala na diri ang pagintawag repentance, mga kaabinan. Ano ang iya hinulsulan? Ano ang iya ginapangayuan patawad sang time nga ara siya sa sulod sang tinais ang isda? Ano ang iya ginapangayuan patawad? Siyempre, ang iya pagka-disobedience nga pagkatao. Oo. Kaya nga aman, gisugo sa Ginoo pagkato sa Ninibe, pero naglikaw siya, lain nga lugar ang iyayag katuan. Tiyan mo ito yasala, mga kaabyanan. Now, sa atong kadlawan karon, kay kita mga Jonas man subog, mga kaliwat man kita ni Jonas karon, kung may ara man kaliwat ni Jonas. Ano ang aton pangayuan patawad subong mga kauturan? Siyempre, ang aton pangayuan patawad sa Ginoo subong, ang aton pagkaindi man matinuhoon sa panawagan sa Ginoo. Oo. Okay? At the same time, ang mga prinsipyo sa Ginoo, wala naton ginasunod. Kundi ang aton ginasunod, amo ang mga pagtudlo nga iya sa kalibutan o kung iya sa tao mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo sa atong kadlawan karon para mapalipay naton siya, bisan pa sa ginatawag mabudlay, no? Kagdili hamak nga magsunod kita kay Kristo. Yes. No, siling sa Ginoo, sunod ka mo sa akon, pasanan ninyo ang akon cross. Anong buti nga nun cross? Ang tanan nga mga iya sa kalibutan aton kwaon sa aton kabuhi. Tibudlay na kung iya sa kalibutan, nanad ka mag bisyo. No, ano man ang mga bisyo? Tisubong wala untat. Ha? Diri lang mismo sa aton sa Iloilo, wala untat nga walay madakpan nga nagabaligya sa illegal nga mga droga. Diba, mga kaabyanan? Tungod kay bisyo ina. Kag ina nga mga bisyo, dili ina iya sa Ginoo. Iya ina ni Satanas mga kauturan. Tungod kay nagahalit na sa aton iya nga ano? Sa aton nga lawas. No? Ti ang mga tao, bisa nakabalo nang halit ina, nanamian man. Oo ah, kun inyo tulupang doon. No? Medyo pasensya lang mga kaabinan. Kaya ti, realidad ni aton ginaisgutan diri. Okay? Now, nangayo patawad si Jonas. Kagkita man karon tungod kay aton nakita ang struggle naton karon. Kay si Jonas gi-struggle ni sa dalom sang tinais ang isda. Timin sa rabala dito, ano ay hanang imuya sitwasyon dito. Langsa-langsa guro kayo no mga katuran, ato katos dalom sang tinais ang isda. Kada ginhawa ginaipit-ipit ka man niya, no? Sang iyaya nga tinae, no?
1: kag ang baho di guro but lang ayhan kung mabuhi ka to kag ano ayhan ang imo basi kon ang iban pa ni basi dili sila mapatay sa kabaho basi mapatay sila sa nervyos kay basi di na sila ma o kon basi kon tunawon siya dito sa ano sang isda tinae no di ba makabiyanan pero ang natabo kay Hunas samtang ato siya sa sulod sang tinae sang isda nagapangamuyo siya kag diri sunod sa tong ginbasa sa chapter 2 verse 2 no nagpati siya nga ang Ginoo nagsabat sang iya pangamuyo meaning gibaton sa Ginoo ang iya pagpangayo sing kapatawaran sa bagay sa admonas sa Ginoo eh 1 John 1 verse 9 kung i-confess nato ng aton mga sala dira sa Ginoo siya gid magapatawad sang aton mga sala kag panason oo sa muna siya mga kaabyanan ang ginhimo ni Hunas dito sa tiyan sa isda padayon kita sa pagbasa verse 4 gintabog mo ako sa imo presensya pero nagalaom ako nga makapalapit diwat sa imo dito sa imo balaan nga templo okay ginpalapawan ako sang tubig kag daw malumos na gid ako no gintabunan ako sang tubig kag ginsamburan sang akon ulo sang tanom sa dagat but sing ganon dili ni tanom sa dagat literal sang didto siya sa tiyan sang isda but sing samburan ginsamburan siya sang nagkalain ito nga mga gawil-gawil dito sang tinae sang isda no mga kauturan kag nagautaw-utaw siya dito sang kung ano man tong gina inom sang isda dito man siya galutaw-lutaw mga kaabyanan okay so amo na ginambal niya dire ara siya sa mabudlay nga sitwasyon mga kaabyanan sa atong kadlawan karon yari kita sa mabudlay kaayo nga sitwasyon subong mga kauturan ha sa kapigaduhon number 1 gini no buhi ta tuod pero no siling nilira mantiner ang tanay lugaw-lugaw nga man way natasang inugbakal kay kamahal sa mga balaklon di ba mga kauturan pero ang iba naton nga mga kaabyanan okay mga leader pa sa aton nga panggobyerno malita-malita ang ilang mga kwarta pero daw wala lang no walay sakto nga hustisya mga kauturan ginakurap ang aton yang kwarta mga kaabyanan okay amo ni subong plus ang mga bagyo mga linog mga patyanay mga gira ha kaawayon sa panimalay kaawayon sa ano pagid bisan sa ginatawag nga iglesia sa simbahan may ara pa mga kauturan oo so wala na sang kalinungan ang aton karon kalibutan ang aton kabuhi karon kun indi kita kabalo mag-manage indi kita makaibalo sa pagpalapit sa Ginoo indi kita kabalo magbasa sang iyang mga pulong laban-laban makauturan mo sa tanas nga mag-suicide na lang amo nang iban sa subong ga suicide na lang nga di nila ma-accept nga amo ni ang ila kabuhi amo na mga kauturan so subong no aton gitun-an diri ang kabuhi ni Hunas may ara kita nga mga leksyon nga makuha mga kauturan so ginatabunan kita sang tama kabudlay nga sitwasyon subong no di kita maka daw di na kita halos no magbugtaw kay daw pagbugtaw mo problema naman liwat no mga kaabyanan mo nang ibang ipaagi na lang sa Sir Alex sa inom-inom na lang tanduway dira no kay para malipatan ang mga problema yes pero pagkaaga balik naman sakit pa imong ulo no sa so, muna mga kauturan ari kita sa kabudlayan kaangay kay Jonas it because nga man tungod sang iya kapag ka disobedience mga kauturan oo so ari man gud makabiyanan di man but singanon nga kung arat ata sa Ginoo wala man mga pagtilaw kay take note kung arat ata sa Ginoo muro pagani ang pagtilaw oo mga kaabyanan bisan diin ta magadto sa mga patriarka no sa mga apostoles kay hasta sa tong kadlawan karon may ara gid nga mga trials nga ginatawag mga kaabyanan pero amo ning bintaha bisan may ara trials pero once nga ikaw gasunod dira kay Kristo like ba kay Daniel no gitalawan man to sila sa pagkaon, sa pagsimba, kagsa ginatawag nga pagpangamuyo. Itilawan man to si Daniel. Makon mo nga nagpangamuyo si Daniel sa Ginoo, gindakop sila, kagitambog to sa linaw kalayo, pagtilaw man to. Di kung nahadlog to sila mga kabyanan, nga mustan sa prinsipyo sa Ginoo, anong matabo? Ayan ang Ginoo. Ha? Malipay? Ayan ang Ginoo mo protection sa ila? Hindi gid guro. Pero tungod kay obedience si Daniel, mga kabyanan, bisan gitambog sila dito sa linaw nga kalayo, basahon nyo dira ang Daniel. No? Daniel 3, no? Pakadto sa 4. Giproteksyonan sila ni Daniel, mga kaibinan. Gitistingan sila. May mga pagtilaw sa ila. So muna nga, kung ara kita sa Ginoo, hindi ta magunahuna nga walay pagtilaw. Yes, ara gid. More pagani. Pero ang nami lang dira, kay kita, ha, wala nagakadulaan paglaom. Padayon kita nga panawag sa Ginoo. Padayon kita nga naga, ha, sakripisyo sa Gyapon para sa kamayaan sa Ginoo. Ang budlay man diri sa piyak na side, may pagtilaw pa ta, pero wala tagalagad sa Ginoo, amo nang budlay dira mga kabina. Now, padayon. Verse 9. Silinya diri. Pero ako iya naghalad sa imo nga nagakanta sa pagpasalamat, no? Tumanon ko ang gipromisa ko maghalad sa imo, ikaw Ginoo ang nagaluwas. Amo ni ang pangamuyo ni Jonas dito sa tinaisang isda, mga kaabyanan. No? Ti ko tagaan sa tiyansa, ti iya hisli niya, nagapromisa ako nga maghalad. No? Meaning, magasimba, magaalagad sa Ginoo. Ayan, makauturan sa sining gabi. Once nga ikaw ginahikot na sa Ginoo, kag nakabatyag na sa panawagan sa Ginoo nga mag-alagad sa iya, magatuman sa iya nga mga kasuguan, makauturan. Ayhan imo ini pagatumanon, mga kaabyanan, sa sini nga gabi. Si Jonas, makauturan, samtang yara sa kabudlayan, iya ina, ginsaad sa Ginoo nga amo ina yabuhaton, mga kauturan. Now, anong natabo sa dira nga si Jonas, nagpakigsaad, kag nagapati, nga siya ginpatawad sa Ginoo. Siling diri sa verse 10. Karon ginsugo sa Ginoo ang isda nga iluad si Jonas, gani ginluad ni niya si Jonas sa baybayon. Imagine, mga kauturan. Tatlo ka adlaw, tatlo ka gabi si Jonas ato sa dalom sang tinais ang isda. Nagasuffer, mga kauturan. At the same time dito siya naka meditate sa Ginoo. Sa likod sa kabudlayan, siguro dito siya kagiyugiho mo, no? Mga katuran, mugiho lang to guro siya kung magiho man ang isda, magtakilid, magkaya be, no? Magtigtiyog ang isda, guro amo lang na pagtigtiyog niya man, no? Sa tapos siya naka sakripisyo kag naka pangayo patawad sa Ginoo tungod sang iyang pagpalagyo sa Ginoo, makauturan, anong natabo? Ginluad si Jonas, makauturan, no? Dito sa baybayon, mga kabin. Sadya, sa inyo nauna, di inahan si Jonas ginluad ampi. No, makautoran. Padayon ta sa pagbasa. Verse 3, chapter 3, verse 4. No? Sinya diri, nagsulod si Jonas sa Ninibi, kag pagkatapos ang isa ka adlaw nga pagpanglakaton, nagsiling siya sa mga tao dito. No? Sa 40 ka adlaw, sa 40 kadlaw na lang ang nabilin pagalaglagon ang Ninive. Diin ginluad si Jonas, makauturan, ay dito man mismo sa nasakpan sang Ninive. Oh, take note ang history dire. Sa wala pa si Jonas, nakaagom sang ginatawag kabudlayan, nagpalagyo siya. No, instead nga pagkatuon siya sa Ninive, nagpatarsis siya. Pero kay nagmasipak man, nagmasinupakon man, no, ginkaon siya sa isda, didto man siya gyapon ginluad sa Ninive. Kung kaisa bala makauturan, kung aton bala mako ang leksyon dire, no, kining hit bala naton nga mga tao, o kung hit naton nga mga tao, kung tala ni balang sikta bala, no, hindi ko dirigig kuya magpanginmatay, no, ina sila daw grabe nga imo nga akusar. Grabe ang imo yang adaw, di gini mo na namian, pero tingala ka sa ulihi. Once nga tawag ko galit sa Ginoo, wala kagit galit mahimo eh. Daw ka angay ka bala kay Paul, kung tunaan nyo si Paul, no? Basahon nyo dira ang chapter 8, sang Acts, no? Up to sa chapter 9. No? Si Paul, ya, maruging abot mo, no? Mga kaabyanan. Hit niya ang katawan sa Ginoo, pero sa gitawag siya sa Ginoo. Ha? Na ano si Paul, no? Wala siya kabaliban, no? Sa bagay, kaangay-angay man siya kay Jonas, nga disobedience man. No? So, sang pag magkanto siya para sa pagpahingabot sa katawan sa Diyos, ay nasugata niya ang anghel sa Diyos. Nabuta si, ano, si Paul, makuturan si Pablo. Amo na ngalan niya sang una. Okay? Amo na mga kauturan. Si Jonas, nagpalagyo, pero wala siya kapalagyo kay ginluad gyapon siya, ginbuga gyapon siya dito sa Ninibe para matuman ang plano sa Ginoo sa sina nga mga lugar o kung sa sina nga syudad mga kabinan sa Ninibe. Ti, ano natabo? Nagwali siya nga ini daw nga lugar, 40 lang kaadlaw, no? Pagalaglago na ini nga lugar, amo na yawali mga kabinan. Karon anong natabo mga kabinan? Verse 6, niya diri. Kagsang pagkabati sang hari sa mensahe ni Jonas, nagtindog siya sa iya trono, kag ginuban niya ang iya kunop, kag nagsulob sang sako, kag dayon nagpungko siya sa duta sa pagpakita sang ha? Nagpagpakita nga nagahinulsol siya. Ang inspector ni Jonas makabian nga ina nga mga tao, especially ang hari, di na na magliwat kundi malauto na gid sila. Pero makauturan gali iya. Ano ang natabo? Sa pagwali ni Jonas dito makabian nga amo ning matabo, laglagon ang Ninibe. Ha? Pero anong natabo sari? Siling niya. Ha? Sunod sa itong ginbasa. Siya naginulsol mga kaabyanan. Pati ang tanan ng mga tao sa Ninibe, siyempre hari siya mo. Ginsugo nga maginulsol tungod kay Jonas mga kaabyanan. Now, siling diri sa verse 8. Nagsulob ka mo, tanan sang sako, pati ang mga sapat kag magpangamuyo ka mo sa Dios. Sing tinagipusoon, magtalikod kamo sa inyo malaot nga mga kabuhi kag ha, pa kag pagpamintas nga inyo ginahimo. Sino nagsugo sini mga kauturan? Ang hari, no, sa mga tao pati mga sapat dala mga kauturan nga magano ha, maginulsol mga kauturan, magtalikod sa sala mga kaabyanan. Okay, now ini nga minsay mga kauturan, natabo ini sa Ninibe, gusto man sa Ginoo subong sa bilog kalibutan nga tani amo man aton himuon subong. Maginulsol, magtalikod sa malain naton nga mga binuhatan, magtalikod sa mga ginatuhan nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Dios mga kauturan. Oo. Kay nga aman, giwarning nga na sila nga laglagon ini nga duog. Amo man sa aton karon makabinan, ini nga kalibutan gintigana sa impyerno mga kaabyanan. Once nga kita dili magtalikod sang aton mga malaot nga mga binuhatan, malaot nga hunahuna, malaot nga mga motibo sa aton tagipusoon, diin kita pakadto sa ulihi mga kaabyanan. Wala na sang iban nga katuan kundi among gitawag impyerno makaturan. Pero once nga kita magtalikod sang aton mga sala, no, mupalapit kita sa Ginoo, maginulsol kita sang aton mga kalautan, ang imo pahingatuan mga kaabyanan, amo ang kabuhi nga wala sin katapusan. Praise the Lord. No? Amo ni mga kaabyanan subong. Sa atong kadlawan karon, no? Damo ta, nakita na nga mga dili maayo nga trahedya. Gusto ini sa Ginoo, gitugot ini sa Ginoo para ikaw kag ako magatangla sa iya, kag magaalagad sa iya mga kaabyanan. Amo ning minsay naton subong sa Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to him. Ha? Amo na mga kaabyanan, aton siya simbahon, no mga kaabyanan, nga amo ang nagtuga sa langit kag duta mga kaabyanan. Versikologis. Nakita sang Dios ang ila ginhimo kun paano sila nagtalikod sa ila malaot nga mga pagkabuhi. Gani nagbaylo ang iya huna-huna kag wala na lang niya sila paglaglaga suno sa iya ginsiling nga iya himuon. Imagine makauturan, lalaglago na tani. ini nga mga tao. Pero tungod sa kayhunas nga nagwali sa ginatawag repentance sa mga kaabyanan, anong natabo? Ang mga tao nag-change sa ila kabuhi. Nag-alagad sa Ginoo mga kauturan. Sa rason nga ang Ginoo, instead nga laglagonia ina nga syudad, kaangay sang syudad sang Sodoma ka Gomora, mga kaabyanan. Ang Sodoma Gomora abi wala na gid abi mo mga kuan mo. Wala na gid sa makita sa Ginoo kay siling sa Ginoo kay Abraham. No, kun may ara 5 or 10, nguhalin sa 100 hasta sa pinakanubo nga numero, wala gid sang nakita sa Ginoo nga balaan nga mga tao. Ha? Puro na gid pasaway mga kaabyanan sa rason ginsunog ang Sodoma Gomora. Amo man tutani ang matabo sa Ninibi mga kaabyanan. Pero ano natabo? Nagbaylo ang mga tao dito. Especially ang hari mga kaabyanan. Sa rason nga wala gintuman sa Ginoo nga laglagon ina nga duog mga kaabyanan. Now, there is a verse 4. Ano natabo mga kaabyanan? Ang kaakig nunas sa kaluoy sang Dios indi nagustuhan ni Jonas ang pagpatawad sa Ginoo sa Ninibe kag naaki gid siya. Amo na man ang lain kay Jonas mga kauturan. Instead nga malipay si Jonas nga na siya nagwali didto nga naginulsol ang katawhan, ay baw si Jonas naman nangaakig naman sa Ginoo. Nga man kay nagliwat ang mga tao naghimo na nga balaan mga kauturan. Kalaw ay man sa batasan inining hunas gali no mga kaabyanan. May makuha kita nga leksyon diri, indi ta magsunod sini mga kauturan. Instead nga ha ang tao nagalagad sa Ginoo dapat ikalipay mo. Amo nang purpose nga kita nagawali agud nga ang tao makakilala sa Ginoo, magalagad sa Ginoo, di nalipay ang Ginoo unas tanan. Kag ano man ang himuon nimo nga ikaw nakabati nga ang Ginoo ang tao nagalagad sa Ginoo, lipay ka man dapat. Pero sunas makauturan, naglain ang iya buot mga kaabyanan. Siling niya diri sa verse 2. Siling niya sa Ginoo, sang nagapangamuyo siya, O Ginoo, wala gid ako magsala sa ginasiling ko sang didto pa ako sa amon lugar nga kaloyan mo ang nagataga ni Ninibe kun maginulsol sila. Tungod na ibaluan ko nga maluloyon ka kag mabinalakon nga Dios, mahigugmaon kag indi dali maakig, kag handa ka nga magbaylo sang imo nahuna nga indi na magpadala sang kalaglagan. Amo ina ang kabangdanan nga nagpalagyo ako patarsis. Ah, makon muna makabinan. Nabal-a na gali ni Jonas nga ang Ginoo amo na kaayo, no, mahinay sa kaakig, no, mabinalakon, mapinatawaron, no, kag sila niya dira magaluwas sa mga kaabyanan, sa mga tao nga magahinulsol. Sa rason gali mga kaabyanan, nga ang nagpatarse si Jonas, kay nakita niya na, sunod sa itong ginbasa, nga ang Ginoo mupatawad sa taga Ninibe mga kauturan. Subot siya nun mga kaabyanan, law ay nga batasan ang ara kay Jonas mga kaabyanan. Uldo tinawo siya sa Ginoo ha, ara sa Biblia. Amo na gali gali ka kumpiyansahan makaturan nga masiling ka nga pastor ka amunika amo kuni amo na siya nagadala sa pulong sa Ginoo mga kauturan sa bagay dili man tanan. Kinanglan amo na siling sa Biblia ang matuod nga tao makita sa iya bunga ha, o kon matuod nga iya sa Ginoo. Subot siya makita sa iya binuhatan, makita sa iya yang ginahimo kung inatuod ba lang iya sa Ginoo. Kung kaya sabi lang makuturan, no, balantayan, gidgali, mga kaabinan. Now, amo ni natabo, no, sakay, Jonas, naaking siya mga kaabinan. Now, siling diri, no, verse 3, gani ang Ginoo, no, siling na ni Jonas, gani Ginoo, kuhaan na lang ako, no, ang akon kabuhi kay mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi. Hamakon mo ng kaimunan mga kaabyanan. No, sa ako na nasaling, instead nga malipay ang tao nag-alagad na sa Ginoo, pero siya gusto pagali siya mangin matay, suguon niya pang Ginoo. Mga kauturan, amuni kalaw ay sa batasan ni Jonas mga kaabyanan. Gabay nga hindi tamang sunod sini, especially sa mga munog pangabunlay. Verse 5, nagwa si Jonas sa syudad, kag nagpungko sa sidlangan, dampi sini. Naghimo siya dito sing payag, payag kag nagpalandong samtang nagahulat siya kon ano ang matabo sa syudad. So nag-speak target siya makaturan nga laglagon ang Ninibe mga kaabenan. Okay? Pero ano tabo? Pero nainitan gihapon si Jonas gani din patubo sang Ginoo Dios ang isa katanom kag ginpalapawan ini kay Jonas agod nga mahandungan siya nalipay gid si Jonas tungod sa tanom. So way sa kabalo makaturan nga ang Ginoo grabe ka powerful. Nainitan siya pero anong kana anong gihimo sa Ginoo? Minsa ra bala nagtubo ang tanom insigida magtaas. Kibot ka na eh. Pero tungod kay ang Ginoo wala imposible. Tungod ang kaayo sa Ginoo ginapabatya gyapon niya kay Jonas makaturan. Gipahandungan siya kay nainitan siya. No nalipay lang tuod si Jonas sa amo tong tanom pero waay siya malipay sa nagpatubo sa tanom. Amo nang lain makaturan kung kaisa sa aton amo mana. No? Malipay lang ta sa blessing ng abot pero wala kita nakadumdum kung sino naghatag sina nga blessing. Di ba mga kaabyanan? Kung kaisa malipat na ta. No, dayon ta pamakal sang aton nga luyag na baklon pero wala galit ta nakaluhod kag nagapasalamat sa Ginoo. Lord, thank you sa blessing nga imo ginhatag sa amon. Oo, mga kaabyanan. So, amo na, no, balantayan sa aton kabuhi. Sige dire, sang nagbuktag lagid ang adlaw, nagpadala ang Dios sang mainit nga hangin halin sa sidlangan daw sa malipong si Jonas sang kainiton sa nainitan ang iya ulo sang adlaw. Gusto na lang niya nga mapatay. Gani nagsiling siya. Mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi. Ha? Nagsiling ang Dios sa iya. Ha? Pwertigid bala ang imo kaakig tungod sa natabo sa tanom. No, kay gin patay to sa Ginoo ang tanom. Kaya tayo wala yun yung maapresar. Kag naglain niya po niya sa Ginoo. Nagsabat siya, oo, pwertigid. Gani gusto ko na lang nga mapatay. Di mo na mga kaibyanan si Jonas, di niya ma-accept ang kaayos sa Ginoo makauturan. Gusto na lang daw ni siya nga mapatay mga kaibyanan. Sili nga diri, naluoy kagani sa sinang tanom nga nagtubo sa isa lang kagabi kag napatay man dayon sa isa lang kagabi. Bisan pa nga hindi ikaw ang nagtanom o kung nagpatubo sina. Amo na mga kaibyanan, kung kita nga tao, dili ka balong mag apresar sang kaayo sa Ginoo makuturan mahimo ta nga mangin selfish mga kaabyanan. So dili maayo na batasan, iya na ni Satan ang selfish. Iya na batasan ang ginatawag nga pagkaimunan makuturan, iya na ni Satan. Amo na makuturan sa aton kadlawan karon dapat indi kita, no? Dapat magsunod sa batasan ni Jonas. Now, sige dire. Verse 11. Chapter 4 verse 11. Ako pa ayhan ang indi maluoy sa Ninibe sa sinang dako nga syudad nga may sobra 120 ka mga tao nga wala 120,000 no nga wala makaibalo parte sa akon mga kasuguan kag may madamo pa nga mga kasapatan. Mga kauturan, kung kaisa ang atong kagulingon atong ginatanaw, wala atong ginatanaw ang iban. Pero ang Ginoo makaimin gusto niya nga tanan kita makaagom sang kaluwasan. Gusto niya nga wala sing malaglag sa aton mga kauturan. Ang Ninibe nagarepresentar subong sa kalibutan mga kaabyanan. So sa aton kadlawan mga kauturan, sa sininga gabi, I hope may mga leksyon kita nakuha. Gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako, wala sang isa nga mabilin diri mga kaabyanan. Lamang kung kita magarespan sa panawagan sa Ginoo. Abin niyo makuturan amo na siyang last warning, last mercy nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya nga aman, ari na tas katapusan nga mga inadlaw. Dugay-dugay ang tanan gid nga mga terrible nga paghukom igahulog na sining kalibutan. Kung basahon niyo ang Revelation 7 verse 1 up to 3, ginapapunggan lang ni sa Ginoo ang kagamos kalibutan. Nga aman, wala pa niya matapos pagpaniliyo ang iya makatawan. Gani makuturan sining kagabion. Aton pamalandungan ang panawagan sa Ginoo. Aton pamalandungan ang kalatabo subong. No? Dapat kita alagad na sa Ginoo. Pangitaon ta ang mga tao nga nakasunod sa iya mga kasuguan. Kag dito kita makigtingog mga kabinan. Agod ang protection aton maangkon makuton. Gani sining gabi, way na ta oras, dalayawon ang Dios nga nangin kaopon naton aton tamyawon ang yagaw si Sister Kim kag Sister Leah Villanueva, Elsa Suliano nga naga-join subong sa aton nga live. Gani no, aton pasalamatan na lang ang Ginoo subong man ang aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man ang aton nga station manager si Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy din ay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yarakas kitasan sa mga langit, salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginatag sa amon. Nga sa diin, ini may dako nga leksyon nga amon nakuha. Buligi kami, nga sa amon kagalingon dili kami mangin maiyaiyahon, kag indi kami mahisa sa mga butang nga makapahalipay dira sa imo, kundi amon ini ikalipay kung sino nga mga tao ang magpalapit sa imo kag mag-alagad sa imo. Dako ini nga kalipay dira sa imo gingharian sa mga langit. Kani sini nga gabi, Amay, kami nagapangayo sa imo sing bulig sa balaan nga espiritu nga among magahikot sa among tagipuso, labi na gid sa imo makakaanakan nga nagapamati sa sini nga tinion. Ikaw gid magapaliso sa ila nga magatawag kag magatudlo sa tanan nga mga bulhaton nga uyon sa imo kabubuton. Agod kami mangin isa sa pagsugata sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imo bugtong anak nga si Jesu Kristo. Kag sining gabi ikaw magaproteksyon sa amon samtang kami magapalulay sa mga katulogon. Ikaw man magabless sa mga katawhan nga nagabalatian, kag subong man kulangan pinansyal, ikaw man magaprovide sa ila. Kag ikaw man magaproteksyon sa amon nga CEO Dr. Emilitoyo Ponchef Nilanggang Apanimalay, ang maayong panglawas, blessing siya po ni imo'y gahatag sa ila para mapadayon ang imo bulaton sa pagwaragwag sa kahinginan. Subong man sa amon station manager Sir Josel Banyes upod siya panimalay. Ikaw magahatag may palawas, protection. Subong man sa tanan ng mga staff sa XFM, ikaw man magahatag protection sa ila kagkaalam ng langit nun sa ilang mga bulhaton. Buligi Ginoo ang tagstagsa sa amon sa sinigin ng gabi, labi ng gid sa mga nagkalatabo karon. Gabay ang imo kaayo kag ang gugma sa gyapon among maangkon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Redon Soliano, katrupa nyo, XFM. Good night, see you on Friday. Bye-bye!
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga buti.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-order ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
12: Madiet na ko buwas ah.
0: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer.
5: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, tagapuntiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatcha ko sa isa ka si man nga kaputlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sis the Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dr. May lang maluya ako lawas. Dr. May wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuyan. Dupo ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract bala? Nga ka-distract ka subong nga, do ka tahom sa ngayon mga jacket daw puro-puro, gid nga panit ka, kornero.
2: Kornero!
1: Sino nga, kornero?
0: Kornero, gid man, di ba?
1: Hilda Kornero.
0: Ano gali? Ang tupa bala?
1: Kornero.
0: Kornero. Cornero.
1: Araga. Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulog na nga Domingo. Julio?
1: Julio 12.
0: 20?
1: 2026.
0: Oy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Be, anong adlaw?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige, bisyan matulutog na ang panahon, painiton tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit gid kamo, biskan na... nagapamati lang, manamitang igamuya.
1: Gani man.
0: Kaya depende man lang kami sa amo na color kung manamit siya, kung hindi. Kung laway, ginano gani?
1: Ginapatay. Padamo, ano pa ng lahi nila nga?
0: The feeling is mutual. Welcome tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9 upod ta si katropa
1: Chris
0: Junery. Ay hindi gali, si Chief Junel.
1: Oh,
0: yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Oy kapitbahay, wala agad din ang sinya.
0: Mabatihan man kita sa Kabankalan, 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang...
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Pabatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang bulkan.
1: Sa bagay.
0: Basi matuluan sa sang ash.
1: Kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mo sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash.
0: Hole? Ash. Sa Kanlaon, mabatihan kita. Kanlaon, sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9. Wed ka, tropang.
1: Ang apo ni Andres Bonifacio, Supremo.
0: Alamat. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog Channel 13 sa telebisyon, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay, nga naglagaw, yes, di kayo na sa aga, makitanta dito sa iyang telebisyon.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon, maka-program di si Sir Noli.
1: Kabay pa.
0: No? Para mayara ka man, no?
1: Yes, eh.
0: Mayara ka, asisan bala kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli, gani?
1: Ha?
0: Si Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? Si Sir Noli, manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli, automatic?
1: Nga?
0: Si Sir Noli, manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noling automatic?
1: Gani man. Ginamanual na ginaiya.
0: Ah, manual ka.
1: Mas namit kung manual.
0: Ha? Oo, oh, arag yung sa manual. Bisa na ako, agree man ko sino.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, oh, ah. Namit yung manyang kinamot yan.
1: Oo, eh, saan ka kimpit-kimpit?
0: Kisa mag-kutsara, tinidor.
1: Correct.
0: Hindi mo feel ang foods.
1: Oh, correct. Labi na kid ko, sinugba?
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: Hindi yung malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatean man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Craig. Sa Kalibo, mabatean kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Yes, mapulaw naman sa kuno.
1: Wow, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, mabatean kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Magapalag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Ah.

0: akong walang gana sa trabaho.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
3: X FM.
4: Kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 44 minutes after 9 o'clock. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited! Tinga style.
0: Naga?
1: Papi Smith sa iya. Wala?
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil.
6: XFM.
0: Kay Charles, mayong gabi. Kagamba ni Chanda Tunnel. Bago naman ni Paruhinog ang apelido. Mayong gabi, naglantaw, maghalin sa Kalibo Aklan. Ang ayan pa si Dolphy, magwig. Pero sa mga takurong, daw madri siya.
1: Tami mong hanal lang.
0: Oy, sobra ka mo ha. Sweet Dalin. Si Sweet Dalin naman, amo ning gapanghagad per mi nga ma-video call kami ko, no?
1: Wow, too.
0: Hindi kuya ah.
1: Sige na ah.
0: Hindi ko.
1: Para ma-viral man ka.
0: Si Vincent Hipilano sang Kabankalan, mayong gabi si Momigo Vincent, gapamati isla subong sa aton dol. Si Vincent, kung makita mo pag-ini siya, daw maanggit mo siya kay ano, kay Rudel.
1: Wow, toon.
0: So, basi maluyag ka pa ni kay Vincent.
1: Malisin siya ako ni kay Rudel.
0: Pero nagapangbalsamar ni siya. Gusto mo man ayan may injection ng formalin. May caller kita sa line number one. Good evening.
7: Good evening.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Pangalan?
7: Rudel.
1: Oh, si Rudel.
0: Taga diin.
7: From Antique.
0: Antique. Si Rudel naman ngalan mo? Nga ginalain-lain mo pangalan mo, how? Rudel? Ah, hindi ah. Eh, kapila mo na niya ka intra ah. Di ba ikaw tong gaubra sa ano, sa resort?
7: Hindi, sir. So, hindi.
0: Ah, nagaubra sa government office.
7: Hindi, Sir Troy.
0: Sa din ka man gaubra?
7: Sa ano? Sa 7-Eleven.
0: Anate, ambal ko gidaw. Taga si Balom ka, no?
7: Yes, sir.
0: Oh, correct, di ba? Taga si Balom?
7: Yes, sir.
0: Kapila mo na ni ka-intra gani?
7: Hindi na maisip.
0: Tikita mo?
1: Nakapad niya ako. Ito, taga-anta naman siya sang iban.
0: Pa-intrahon ta sa ah.
1: O sige ah.
0: Intrahon ta sa ah. Pero una-una daw, hindi pa sa magambal nga naka-intra na siya.
1: Ganiman, tapos mambag pa siya ka first time.
0: Abaw. Rodel, pilanto ka ni edad mo liwat?
7: 25.
0: Wala ay duty sa bong?
7: Why, sir? Why? Why? Day off.
0: Day off? Grabe man dang ulan sa inyong area, sa Antique.
7: Dami naman, sir, tuloy ang ulan, buo-buo, tapos pag-unta, tapos buo-buo, nag-aangin.
0: Sa subong, ginulan Japon?
7: Why na, sir, tuloy, nag-unta na?
0: Oo, kay nag-intra ka na din mo, ari, na di ang tigpundo sa ulan nga daan. Paano ganit sumpaon ng ulan, Dol? Paano ganit sumpaon ng ulan?
1: Eh, kami man lang ang hinabasol ng mga agi.
0: Paano sumpaon na hindi mag-ulan?
1: Patubangon mo ko nung duwa ka itlog dito sa may ano.
0: Hello, tama na, kapati ko na. Oh. Ah, patubangon ang duwa ka itlog sa diin.
1: Ha?
0: Di mo ba? Ba?
1: Depende kung may chorizo.
0: Migo, te, kamusta? Maturutog na man dyan sa Antique?
7: Yes, I try. Medyo ramig-ramig.
0: At kami gani. Diri sa Negros, naga-jacket kami gani. Kaya ang amon aircon, G16. Dyan sa inyo, biskan electric fan, kapandar ka pa o kung waron?
7: Nagapandal pa ako, Sir Troy, kaya like expand, Sir Troy.
0: Ah. Tapos, naka-jacket.
7: Naka-jacket, tapos yung pajama pa, Sir Troy.
0: Kita mo, buki ron kao.
1: Kanikwan ka.
0: Boxer.
1: Boxer.
0: O kon bolser. Bolser.
1: Hangga bokel.
0: Gali kayo, wala sa nubya. Wala sa i-chat-chat subong nga gel may araman niya ba inchel tugnaw matugnaw branan hindi po hindi ta ka chat-chat nga ganon diba wala ka na ka-try mi gurudel
7: why sir Troy
0: ay na no man no pa ngita na bala miga kadugay man sa'yo mga miga man ano abig kayo ginapagita mga miga mga mabuot mga masaligan, mga pisan, mga munaran ang napangita mo?
7: Alain, Sir Troy, right?
0: Ano, ano?
7: Mga, ano na, mga maldita.
0: Na!
7: Ano na?
0: Maldita, tapos?
1: Mga tamaran.
7: Mga tamaran, mga bigaan.
0: Na!
1: Abugid na!
7: Mga ano pa, mga bibala, namura?
1: Ah, he has learned.
0: Oh, kamaan na siya, no?
1: No.
0: Oh, may matex na ni sa imo subong mga lima kabilog. Ready ka na, Ayhan, nga entertain ang mga matex ka ni mo?
7: Yes, ready na, ready.
0: No, 09?
7: 0927
0: 09? Dahilan, inayon ta. 0927
7: 0927
0: lewat 0927 0874 basi mapili ron ikaw ha
1: man
0: diskartihin na na matext kanimo.
7: Yes, sir,
0: Ed, ngayon, maugot-ugot. Iko kanimo kung matawag naman ikaw, liwat.
7: Okay. Thank you, Sir Troy.
0: Salamat. Nahalong ikaw dyan.
7: Salamat, Sir Troy. Salamat.
0: Hindi ka na mag-kiss?
7: Ano, Sir Troy?
0: Hindi ka na mag-kiss kay Dolphy?
7: Sir Troy,
1: kayo
7: layo ka, Sir
1: Troy. Sige, ako na lang mag-kissin mo. Mwa-mwa. Ay, salamat. Hindi ka na virgin.
0: Bye. Wasak ka na. Globe na mo 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kaamo niya Smart and TNT 0912-0076-793.
0: Na. Good evening sa inyo duwa. Hidlaw man ko sa ngarakak kag ano to? Kag golden voice nyo nga duwa, Sir Troy kag Dolphy.
1: Wow, golden voice gid yo.
0: Anong golden voice di nga puros na ni tanan bronze ang nabilin.
1: wala pa kami gani ka silver.
0: Dugay silver na lang gani dugay.
1: Silver duster guro.
0: Kay puros na lang tanan plemas ang nabilin.
1: Amo.
0: Caller line number 2, good evening.
5: Sir Troy,
0: may gabi. Pangalan?
5: Jesse, sila po. Jesse,
0: Troy. Ano naman karon ang bago, Jesse? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan, kao ginbaylo, kagalisan taga Iloilo man?
5: Sir Troy, may gabi.
0: Ano naman ang bago sa bong Jesse?
5: May utang yung advice, bro.
1: Ha? Mga yung advice, party sa...
0: Babae naman, ha?
5: About sa kay, ano sa akong partner, kay ano dati kay Arhilib
0: na? Ah, hindi na to pag, ano ah, hindi na to pag dumduma ah.
1: Ito ah, nangagad kasal?
0: Ano man to, ano, ng syuta ng bayan man na to?
1: Ano man to?
5: Kung tayo nga lahi, marami nga, ano, so, nagkasakay nila.
0: Oo.
5: Marami nagkasakay nga, ano, sa, ano, kung tayo, ba, ba, ba, kasi ako nga, digito, rani, kasi,
0: hindi, nagani, amo na lang niyo, sa malipot nga pamulong-pulong, hindi na lang napagpadayo na, ngitaan na lang sing iban nga para git sa imo. Kay lipay naman to siya sang ginbaylo ya sa imo. Ginulian na to sa lalaki sa kalibo. Sige-sigihon mo pa.
1: Ginainto ka na gani.
0: Doon.
1: Sigihon pa, Ged.
0: Ngita ka na lang iban.
1: Oo.
0: Gusto mo pati gayunan ta ka sang, ano, sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
5: Mayroon, Royal.
0: Ara ka bantay sa Unisilver, gani, susunod.
5: Ara ko di ba sa likod?
0: Ara gani, sa sulod kaya yai, ara kaya sa likod, sulod kaya i.
1: Eh, sulod na na bala.
0: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki, bala, Dol?
1: Oo.
0: Kaya basta makatilaw gani, daw hindi na dahil malipat.
1: Correct, kung sa bagay.
0: Ang mga babae man, bala, hindi makamuan na yung magpatilaw, bala. Kaya ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
1: Ako sa bagay, pero siling ko na nila makahididlaw na mo.
0: Mm, siling nila, pero wala mo matilawan.
1: Wala.
0: Oo, pamangkuton ta si, ano, si Jesse. Jesse, makahididlaw giman ko no ang uyab?
5: Ang butang trick, ako siguro first time nga nabalo ko sa muna.

0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: X.
5: X.
2: F. M.
5: X. F. M.

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansom Plus Herbal Oil, garantisado.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sansom Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sansom Plus Coffee ka na. Sansom Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Troy Tisoy, kaupod nyo!
1: Gago silang ka!
0: Nagapalayan ang phone pal, kaginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang kag-collagen sa magusto magwapagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo bala makakasa ang inyong punggod, ang imo alap up and your body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal na ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ay, number 2, gid man, number 1. Number 2, no? Hello, good evening! Yan lang, check tadi, oh. Hello, may gabi!
3: May gabi, Troy.
0: May gabi. Kaya napako nag-hello. No. So, kung ano nagsabatyaw. Are, be, mabatian mo kami.
3: Nag-hello na ko.
0: Are, batian mo kami.
3: Oo, Troy, bati ko.
0: Pangalan.
3: Romel Troy Sarwas.
0: Si?
3: Romel Dre Sarwas.
0: Ilan na edad mo, Romel?
3: May pag-alupok siya. Troy, 40 pa lang.
0: 40. Balo buhi, balo patay.
3: Balo, hindi. Balo, buhi. Bulag. Wala na.
0: Bulag, balo buhi ka na.
3: Oo.
0: May mga kabataan?
3: Isa lang, Troy.
0: Sa isa lang na kababae, sa iban niya?
3: Sila daw, sila to sila.
0: Wala, wala mo pa nabalaan kung pila kabilog ang bata mong wala mo pa malista?
3: Ay, may patrol, may balaan.
0: Ang na-acknowledge mo pa lang ng isa?
3: Oo.
0: Bangis-bangis ka ba?
1: Ano guro kay Pagimo? Yung nag-rawit mo.
0: Naglapta.
1: Nante.
0: Sa din ka sa Rojas, Romel?
3: Marisa, si Bagwan, Troya.
0: Oo. Nang tawag ni gani, nag-aubra ikaw?
3: Ano, Troy? Binder, binder lang, Troy.
0: Ano nga mga baligya ang imo ginapamaligya?
3: Ang ice cream, Troy.
0: Ha?
3: Ang ice cream mula, Troy.
0: Ay, ang dirty ice cream! Nadumduman na namon. Tama, tama. Tiga, musta ang kita? Subong matulutog na. Why, get back? Kala ice cream, ay.
3: Nag-away-away ko, Troy, nagbagyo.
0: Nagbagyo, pero may naga-order man na Japon sing ice cream para sa mga birthday-birthday, no?
3: Nihara, Troy, hindi na yung mga fan.
0: Ti, Subong, may booking ka? May mga orders ka, Subong?
3: Kaka-Japon, kagayong ligad niya, adlaw, pero sa Sogi na wala.
0: Ti, why kita da? Uyab na lang gid kulang, no, kay pangabuhi kabalo naman siya.
1: Gani.
0: Oo, oh, no. Uyab na lang gid single mom. Single mom naman ning matuon sa imo, ti okay lang.
3: Oh, bisan na lang datro, basta may mano maklang ano, makina lang gaon.
0: Ah, wala na na di gani.
1: Amula na na, ya dugay na to na para na kalamatay.
0: Oo, oh, wala na na di ang mga mamo na. Oo. Wala na, cancel ato tanan ang mga mapinalanggaon.
3: Ang
0: nilang ano?
3: Kung anong arada?
0: Ang available lang, ang ma-text lang muna?
3: Oo, ang available. Kag ma-taypan muna, okay na lang.
0: I-describe, ano yung mukha galingon para may idea man ang mga girls?
1: Ma-taypan kita.
0: Okay, gusto mo man bala ma-taypan? Describe yourself, be?
3: One, Troy, ng ano lang, 5'3 lang akong height, tapos medyo ano man. Medyo singkit mata, kag ano. Mahala, Gardo Versosa, mga lawas, Troy.
1: Wow! Machete!
0: Gardo Versosa, gimana kung Gardo Pandisosa? Pero 5'3 height, Dol?
1: Ha?
0: 5'3 height. Oh, 5'3.
1: Sige lang.
0: Taas pang ice cream man sa iya?
1: Okay lang naman. Total, gabukol pa man bala?
0: Gabukol pa ko, no, Romel?
3: Ribinta pa?
0: Ba? Mga pilaihan kalupok na akong nagribinta pa naman.
3: Sa tatlo lang siya sa tatlo lang, okay na.
1: Ba? Grabe nga lupok no, tatlo git.
0: Tatlo git. Ti daw ang sunod sa magasin daw, 12 rounds, mana nga nga 3 na lang ako.
3: Ay, siyempre may bana na.
0: May bana ka na, agi ka man gali.
3: Yeah, may bana na.
0: Ah, naibana na, biko may bana ka na nani man. Pero haman bala Rumel, kaya kung kaisa bala. Ang amon pala matinaan, kung hindi mo gid ma-meet lang sing tarong, mamalisyahan ka.
1: Correct.
3: Klaro man.
0: Ano ay hanang imo nga ma-ano, ma-hatag sa isa ka babayi kung may makilala kasama na programa?
1: Oo.
3: Hatag nga.
0: Ambot sa imo yaya kung anong ihatag mo kay kami, kabalo kami kung anong amon ihatag sa mga babayi.
3: Kung ano yung ano yung pangayon kag kaya ko man lang hindi pwede yatag eh
0: ay doka common man sina sa mga sabat amo
1: man
0: naman sa mga chimpo kupong kupong pa muna man ang adaan ng adlib sa mga lalaki ibaha man abi si imo Rumel
3: yata. Ay yatagan ko sa sang ano kung gusto niya tagan ko sa bata kung gusto niya.
0: Amo man na gani, wow. Japon, nahambal ko man na sa una.
1: Hindi mo pag-iatag ang imo nga palupok nga laba ang pabilo?
3: Hatag eh.
0: Hatag.
1: Hatag. Mo gali.
0: Hatag mo ang tanan, wala agad may ibilin.
3: Eh, kung gusto niya ubusan, eh, hatag ko man siya tanan.
0: Pati ice cream man? Pati, okay. Pati ang ice cream man, hatag mo man?
3: Isang kung ano, isang magawin mo sa ice cream.
0: Has na ang ginalugay sang ice cream, ihatag mo man?
3: Oo.
0: Ay?
3: Batidor.
1: Ah, grabe ba?
0: Ano tawag siya, batidor? biskan mapusa itlog mo sa binatihan, ihatag mo man?
1: Pero... Ramel,
0: Ramel.
1: Tiga ba tika man?
3: Siyempre, Troy, ano ka? Kuhaan niya, hindi ka magbati.
1: Amugge dya.
0: Ano ka, kanggaro? Wala ka gabati?
1: Ti, pwede, isulod mo lang sa Agogo rapper kay Baklon ko. Nag-ipos ka?
0: Nakapoy na ni si Rumel.
1: Ano gani man?
0: Nagliga to pag-plug mo sa number. Wala gito may nag-text si mo, aw?
3: Meron man, Troy. Klaro.
0: Nga, wala klaro, aw?
3: Una lang na ako. Sa umpisa lang. Wala na dayon.
0: Kay wala mo man, guro. Gina, wala ano?
1: Oo, oh, ginasigi-sigi.
0: Oo, oh, wala mo ginasigi-sigi. Update?
3: Eh, gina-update man. Why nag-respond?
0: Basi ka pamilit ka guro nga matawaganay ka mo dahil sa messenger para kikitanay ka mo muna guro mo style.
3: Wala man.
0: Why
3: ba? Kaya layo ba ito eh. Layo, nawala, nung nawala dress sa akin, daw dress, layo
0: siya. Diyan man, sa negro siya?
3: Sa negro siya, kagdra sa antiki.
0: Oo, kalapit siya sa antiki.
1: Oo man.
0: Labot na gani kami ni Dolphy da sa Ruhas nagligad.
3: Ay, kamo man niya, wala mga budlay, mga mag-drapel, ano?
0: Gin, sop-sop niya lang to ang pasayan nga lalaki, wala na dayon.
1: Ang pitik-pitik.
0: Pilang edad sa babae na pagkita mo, Rumel?
3: Mga bisan 42 po, 38, 39
0: na. Klaro honta ha, single man pwede.
3: Pwede man.
0: Ara, mabukanay gin sila, ra. Number mo, 0991? Ano number mo,
3: 0991?
0: Hindi ka sa ulo.
3: 9643? 725.
0: Liwat? 0?
3: 0991-964 3725.
0: Tuturo na bala matek sa imo.
1: Woman.
0: Para may lingawan ka na, ay, hindi ka na maburingan.
3: Nakaood man, ganun kay Basisiyaman, ganun ka seryoso.
0: Para may ilagaw-lagaw ka na to dapit sa may boulevard na dan tawag sa Rojas.
3: Oh, sa boulevard, sa bye-bye, people's park.
0: Na, nakasulod na ka mo sa pink house. La pa?
3: Okay.
0: Nakasulod na ka mo?
3: Ang dati.
0: Ang dati?
3: Tag-patrol.
0: Nakatulog mo ko da gani.
3: Pero bugay na?
0: Nakatulog ko da. Tulog lang kuya.
3: Ay, tulog mo, Troy.
2: Ulam ako man namang.
0: Si Romel ay yaman lang kuya. Natulog. Natulog lang ko, Romel. Hindi mo pagmalisyaan, Romel, ha?
3: Oo. Kasi, magalan ka.
0: Ati, saan o ka tumabalik liwat?
3: Ayun, Troy.
0: Saan ang kisuryahan ta, eh? Hindi yan payagaliyaw.
3: Ay, kung may magsugot, eh.
0: Kung si Dolpo, abi maupod sa imo sa pink house.
2: Ate, makabulibard yun siya
0: tapon. Bulibard.
3: Maupod sa bulibard?
2: Bulibard of broken dreams.
0: Salamat, Migo Romel. Mayroong gabi. Regards sa mga taga-Roas Capiz.
3: Thank you, Troy.
0: Salamat, man. Mayroong gabi. Good night.
2: Salamat, Ed.
0: 28 minutes after 10, nagkapatid ng phone pal, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag ag healthy ka pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
2: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pa ang phone pal, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: resist the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa resist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. XFM.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: We've got 14 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Gihapon sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Troy Tisoy, at your service.
1: Kap, si Don Silangka.
0: Phone pal, ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Pabasko ga imo immune system pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C.
1: Kap, sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi galik kay, ano, kay Benjamin, guwapo, kay Jap-Jap, kay John Ring, laway-laway, gidya. Tuod bala, laway-laway, gidya. John Ring, kung John Ring, kaparok-urok mo mati, alin kay Vincent. Ang akong friend nga embalmer.
1: Wow.
0: Hindi ka na joke lang. Ay, may caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Katropang Toy.
0: Hi, is this Nanay Rose?
2: Yes.
0: Oh, congratulations, you're alive.
1: What can we do for you?
2: Maano lang po, Katropa, mag-research
0: lang. Karoon lang, masuryan, nai, tanay.
1: Gani.
0: Sa din gani ko, sa antiki gani na nai, Rose.
2: Sige, samtik.
0: Ah, samtik. Gainulan man dyan.
2: Oo.
0: Ti, na-try mo gin man nga gingamit ang amon radyo bilang vibrator.
2: Oh, ano?
0: Be?
2: Ano?
0: Batian, oh, sige ko no, be. Be, hello.
2: Matami na.
0: Ipahinayan mo man, tuduhi, bla. Hello.
3: Be? Ano? Pati ano, sige ko no, be. Hello.
0: Kanami, gilis akong tihong si radyo, no? Hindi, ah. Manami ang signal kang XFM Antique sa lugar ni... Nanay Rose. So, Nanay Rose, nalingaw man ikaw mamati kang XFM Antique.
2: Ano?
0: Ha? Malingaw man ikaw mamati sa XFM?
2: Oo, gani. Gabi-gabi na da. Ang pamati ko. Gaya talang pa kami sa live.
0: Ay, ga-Facebook kapag itgalit na ni Rose?
2: Oo.
0: Oh, hindi na lang pag-iatag sa mo ng account, aha?
1: Di, nakadaog ka na?
2: Ano na po?
0: Why pag-it ka daog?
2: Why pag-it?
0: Ay, maan ka dyan. Hay, wala man guro ikaw gapadalas ang imo entry sa ato nga santo ni XFM libo-libong pa-premyo.
2: Why ko? Ginasupot pa nga magdamo nga mag-50 pa ka.
0: Tagaan ka na lang kung ni Dulpo sang ano, sang Ilogbakal mo, sing Santon Gold Coffee. Kay masweldo na sa Lunes.
1: Te,
0: batunan mo man ayan ang yatag ni Dulpe. Siyempre hindi kasi siyempre hindi kay nga ah, si Dolpe na gani ang nagapangayo atagan niya pa ka. Pero ikaw man ang mayara pension.
2: Sige kasi nagkatropang Troy.
0: Oo.
2: Ang mga si katropang Dolpe nga ipagika siya lang.
0: Ba?
1: Pakatusin mo?
0: Na may relasyon na kamong adwa ako. Wala, pero wala pa ka mo ni relasyon, ha? Wala pa ka mo ni relasyon?
2: Why pa?
0: Pero gusto mo na mamilasyon.
1: Mamilasyon na gina,
0: ha? Makita kayo malibre pa ito kape yung tinapay. O sige na, greet na Nanay Rose kay para makapaayaw-ayaw kagit sa imo nga mga greetings. Go!
2: Okay. Bibigin din sa ako na mga amiga si Ayat Yadino, sa ako niya kasi niya sa Iksuming, si Ala Marfil, si Didak Marfil, Nilibis Marfil, at kay Marcel. Kang ako niya, kasi niya, chief examiner sa DIR. Sinarin doon, Nebet.
0: May request gini sa kanta mo?
1: Gani man.
0: Ano ay hani request siya man, be? Matian tabi. Ano request mo kanta, Nanay Rose?
2: Ang request ko, My Pledge of Love.
0: My Pledge of Love cannot be broken. Ay, bago lang gin-erase ang mong library. Gin-erase na siya? Hey, Rose?
2: Yes.
0: Gin-erase na sa amon ng library ang My Pledge of Love cannot be broken.
1: Kung ako hindi ko man napagpata patokaron kay kontrapartido na siya.
0: Kay Bubot Mortis. Team song nila ni Bubot Mortis kay ni Bilma Santos.
1: Eh? Makon mo na? May kung kwan kay
0: ano?
1: Kung Maria Leonora Teresa.
0: Hindi kuya ah. Diyan na lang ko sa My Pledge of Love.
1: Pariyo, malang ka mong duwa.
0: Nanay Rose? Nakaabot ka pa sa Bilman yan, kag Noran yan nga era?
1: Ma-request na sabla sa My Pledge of Love.
0: So, sa diin ka na bilong sa Bilman yan o kung Noran yan? Hindi ana isa lang pili ah sa diin ka na bilong isa lang.
2: Si Nora.
0: Ha? Si Vilma o si Vilma kung si Nora.
2: Si Nora.
0: Ayan mo ta.
1: Si Nora ang imo ano ba tapos ang imo request may presyo bla.
0: Pero ang gusto mo gid duwa gid sila si Vilma o si Nora.
2: Oo.
0: Pero ang paborito mo gid sino gani? Ambala Vilma. Bilma.
2: Si Bilma.
0: Yes.
1: Na pacha. No way kan dito tawag-tawag.
0: Bilma niyan sa gali. Todi man ni Rosa Bilma niyan kao.
1: No ko na pilitan ka lang.
0: Bilma niyan ta. Mobil man yan ta. Huwag na na sinura yan.
1: Ang kalay, makuha yung sapak.
0: Abalo kabala na Nanay Rose nga si Dolphy, isa ini sa mga presidente sang Noranyan Fans Club sa Negros. Oo, amo na gani nagbilman yan tanga duwa bay. Oo, kay makunta partido tani si Yaya.
1: Ikaw muna lang nga duwa dayo na i.
0: Yak. Upod lang kami ya sa kausayan na Bilman yan kami ya ang makikigidyaw.
1: Ya, ako yung manuran yan lang kuya Gapo.
0: Ang boto yun ya, Bilman yan kami ya.
1: Tulog ta!
0: Kung sa presidente, bongbong ka man. Sino ganit presidente mo? Sino ganit presidente mo na Rose? Sino presidente mo gani?
2: Ikaw na lang.
0: Okay, matulog na ta. Hey, Rose, wala ka na may nalipatan? Wala ka na may nalipatan nga, Igret?
2: Aw, ay nga.
0: Ay, salamat. Kay natapos ka na. Salamat, bye!
2: Hindi na kang tapos
1: mo. Oo, apat o karun ta, ah.
0: Ma-i-play ta, may pledge of love. May pledge of love.
1: Maria Leonora Teresa lang bala.
0: Di sunurun na lang eh, may pledge of love kag Maria Leonora Teresa. Salamat na Rose. Good evening. Bye-bye.
2: Good evening. Bye-bye.
0: Ang dali lang git, ang hawak mo, isandig mo git sa ano ha? Sa dingding.
2: Okay,
0: basi pagbalik mo bala matumba, hindi na mauli liwat ang imo half nga body. Nanay Rose, thank you. Bye.
2: Yeah. Okay, bye-bye.
0: Hindi kanya malipat si Nanay Rose ato niya.
1: Oo, eh.
0: Plangga na kita yan, Nanay Rose.
1: Correct.
0: No? Tapos
1: part na tas ang iyang kabuhi
0: sa iyang sa iyang centenarian. Centenarian.
1: Centenarian.
0: 100 no ang centenarian. Ano to gani ang balko?
1: Centenarian.
0: Oh, 100 years old dapat
1: yes.
0: No.
1: Oh.
0: Gusto mo man bala malabot sa 100 ng edad?
1: Ah, kakapoy na na.
0: 70.
1: Oh, dra lang.
0: Okay ka lang sa 70? Oh. Pila ka na kay Isubong?
1: 63.
0: Pwes, sa 64 ka lang ah. Retire ka na 64 ha?
1: Oo. Oh, ah.
0: Kay ano na nabala ng arang ano, kay forced retirement na ng 64.
1: Kung may pension mo lang yan.
0: 4 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kita sa mga the best ng mga sonata. Diri lang sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Bongo, matulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita ka ng impormasyon nila ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Lotion Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus.

0: Herbal Soap.
1: Yan na, Miggy.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen. 7 years old.
6: Vitamin C, ang alkaline. The vitamin C.

0: We've got 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Phone pal, nagabalik na. Opo nyo, si Katropa Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyo sa may mga panahuhot. Kag, palanakit sang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag, ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede ka mo katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sinuni ang caller sa piyak na linya?
2: Rene Boy po, sir.
0: Si?
2: Rene Boy.
0: Rene Boy. Taga diin si Rene Boy.
2: Dapat pala, yan ang kaduaan ko pala.
0: Amangkot pa lang kuya sa lugar bala, hambalang bala ya, sabat lang ya bala. Napahigh blood mo kuya haw. Lugar pa lang ginapamangkot ko rin ni Boy, mula na sabton mo, lugar mo man. Taga din si Rene Boy.
2: Kaduaan niya.
0: Sa din ang kaduaan?
2: Si Kadi.
0: Amo na ya, klaro. Pila na edad?
2: Klaro.
0: Hindi ano magkadlaw, kaya wala pa kaladlawan, do abnoy ka karoon na. Pero pag hindi kaladlaw, na ilang bala, wala pa kaladlawan.
2: Ay, bahala ka na. Baka dya ko yan.
0: Teka, din ka sa kaduaan, dadapit man.
2: Asa, kabal ka pala sa imo, wala?
0: Uy, kuya kabalo.
2: Uy, kabalo?
0: Wala. Hoy, di na magkadlaw daw, wanga ka karoon na. Sa dita sa kaduaan, anong spelling sa kaduaan man? Si?
2: Si? Si?
0: Oo? Oh.
2: Ikaw na bala.
0: Dali pong muni nga halo ni Sawan.
1: Pila ka stick na ubos mo?
2: Gusto ko wala ba ano lang lang?
0: Mano?
1: Ano?
2: Siyempre, di ba? Ay, aso ba lang dati wala?
0: Di rin natabala sa ginambal mo. Anong gusto mo? Ipabati sa amon para ka-adjust man kami hangag.
2: Ano yung gisya?
0: Dali, ano tong gusto mo? Ano tong gusto mo?
2: Arin na ba, tatya ako dito.
0: Ano? Tatlo nga pala magambal, hindi kami kaintindi.
2: Arin na ba, tatya ako dito. Sir, bala na, ano ko na yan, bala ang i-chopping.
0: O sige na, ihambal na ihambal. Ano tong ihambal? Ano na tong gusto mo nga ihambal sa amon kay mamati kami?
2: Ang ihambal ka... Ano naman yung ambal ko ay kung malipay ano kasi no kung baga vlog di pa mati ako vlog gusto ko mati man mo
0: tiara naman gani ginapalipay naman ginapalipay ka naman namun ano pag nakalipay gusto mo ululon ka ni Dolpo.
2: Dolpo
1: ululon na lang dilap gusto mo.
0: Pila na edad mo, Rene Boy? Pila na edad mo?
2: 40.
0: 40 na edad mo, pero wala ka pa yung Japong buot yan, no?
2: Japo!
0: Why kuya nagambal? Why kuya nagambal? Guwapo kuya lang. Why kaya ya?
2: Why, ganito?
0: May asawa si Rene Boy?
2: Pero ba kaya...
0: Ah, soltira. Soltira. Giubra mo pa ko, ma'am nga hangag ka. Di na nautok mo nga. Puros kami di mga sir, ma'am gidya.
2: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
0: Sir.
1: ako na ko, gurugin, tawag mo nga ma'am, okay pa.
0: Ma'am man?
2: No.
0: Sino gid man bala si, si sino si Mambe? Sino si Mambe? Sige be.
2: Si Mambel P.
0: Correct.
3: Oh, correct.
2: Yes,
0: guys. 40.
2: I love you.
0: Pamati, Blan. Eh. Wala pa sa, wala pa sa. Nang, wala ka pa kaya ka pang luyag, may love you ka na. Pamati, Blan. Ay, Blan.
2: Oh.
0: Ano, bra mo da sa kaduaan?
2: Siyempre, arya ka kaya sa tabuhan.
0: Ah, kapangguna ka? O kung ikaw ang karabaw garado? Ikaw ang garado, ikaw ang bali, ang ginahimo ang karabaw, hindi man?
2: Hindi man.
0: Okay. Wala ka pa kaagi, wala ka pa kaagi, pas mo? Ah, mo gali. Ah, tingala ko man nga daw na pas mo ka naging man. Amo na ng epekto ya, di ba?
2: Base.
3: Base kung pati ang tubo mo, lapas mo man.
0: Hindi magkadlaw, eh, wala ka kaladlawan. Oh, dali lang. Sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nubya o kung nakapangasawa, anong problema?
2: Sir Troy nga kayo, drama, Sir Troy.
0: Pamati, bala, sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nakanubya o nakapangasawa, kay? Ha?
2: Nakanubya ako, Sir Troy. Sabi lang ang balo ba, Sir Troy, nakapamanila, blaw.
0: Ah, nagpamanila, imunubya. Pero, bago sa magpamanila, pila ka mo kabulan, nagnubyahan, nay?
2: Masagura ba niya, man?
0: Bo, grabe ba? Ah, parehas man guro si Imo, no? Arang ilintuon, man?
3: Masi pareho, man si Imo ka hangag.
2: Sir, sir.
0: Ah.
2: Ano? Sir.
0: Ma'am.
2: Nain, drama ko.
0: Ma'am.
2: Sir.
0: Ma'am. Sir, sir, bukay karo na. Ma'am.
2: Sir, sir.
0: Ma'am.
2: Sir.
0: Ma'am. Ma'am. Ma'am. Ma'am. Ma'am. Ano? Ma'am.
2: Sir Troy.
0: Ma'am.
2: Sir.
0: Ma'am.
2: Ano? Diba, sir?
3: Ma'am gani. Ma'am.
0: Pangalipay na nga daan kay do last night na last mo.
2: Diba, sir?
0: Oo.
2: Sir, niyo po ito bala. Kamu lang yung ambali, sir. Kaganya radyo bala, sir, ha?
0: Ah, ikaw to gali. Pero doon nagligat, mag-isurya na mo. Doon maayo ka pa. Doara ka pa sa maayo nga panimuot na ano kaya man, naulugan ka sa ano? Lahing nga lubi?
2: Hindi, sir.
0: Ma'am?
2: Sabi sa ako, sir. Habi maka...
3: Wala ka man din nagkanto.
0: Gani? Huwag ka man nagkanto.
2: Ano?
0: Sa 16
2: mo
0: kakata,
2: sir?
0: Dahil lang. Lantaw ko pizza kung 16, Webes?
2: Oo.
0: Oh, sige. Sige.
2: Makachokolata, sir.
0: Oo.
2: Sir, makachokolata. Sa ako, abe, pang-spray kami, abe. Sa ano, bila, sa kampo.
0: Hindi mo naman na kinanglan, sprayhan? Duplaan mo na lang na magkaladula ng sapat.
2: Hindi na yun yung abaw ka niya. Ay, ganun nga. Wow, ako tayong radyo kay Sir Troy. Eh, ambali na.
0: Oo.
2: Hindi ba ko, no?
0: Waon mo di, ah. Si Troy na ginagambal nga makuha ka di radyo nga. Hindi man kuno man. Sino nagambal nga hindi kuno? Kailang puso siyang radyo?
2: Wow, guwapo. Sir Troy, ito lang ako na yan.
0: Te, makadto ka din sa 16, hindi?
2: Makadto ko na 16 yan?
0: Oh, sige.
2: Makadto ko na yan.
0: I-preparar ko na. I-preparar ko na din mo radyo.
2: Kasi labas na sa ulo ko.
0: Ah, daw laban-laban daw, dirakit pa kadto. Wala swerte, tiklod. Wala swerte, tiklod ka pa yung dolpo second floor.
2: Sir, gusto na mong ito, sir, kahit masiyaw ako na, sir, taro, Marcel.
0: Oo, ah, kanto ka di kay yatag ni naman. Basta magambal kami gani, nga may kuluaon ka di nga radyo, matupa, ginaya, Wala kami aga panginto nga oo mata kami radyo. Pero kay ti ikaw kay Tani subo nga Domingo nagsaka ka dere, ti kundi nakuha mo na Tani.
2: Dali.
0: Eh, bisya, bisya. Hindi ka pang-spray ngayon. Ano yung siyempre? Hindi ka pang-spray ka, guro. Sige mo
2: tutunlan para mahubog ka, oh. Guapo. Sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am.
0: Sige, ah. Asawe, best maulat kami di simo, ah.
2: Oo, oh, sir. Siyamat, siyamat, siyamat.
0: Tingwain nga makaginawa ka pa sa asawe, best. Ha, tingwaan mo, hindi mo hindi mabugto ginawa mo sa uibis, ha?
2: Patawa ka lang sa inyo. Sir!
0: Ma'am!
2: Sir!
0: Ma'am!
2: Patawa ka lang, patawa ka sa estasyon,
0: ha? Okay,
3: okay, ha?
0: Salamat, bye!
2: Bye-bye!
0: Siguraduhan lang ganit sa uibis nga nagaginawa ka pa. Why nagigit kami sing atagan sing radyo kung hindi ka nakaginawa sa webes? 27 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi si Katropang Dolphin lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: It's 11:41 in the evening. Madam, mga salamat sa mga nag-join sa programa nga Phone Pal. Kag sa tanan nga nagpinamati, kag nag-intra. Sa mga tech on duty sa buong evening, madamo nga salamat sa XFM NIR kag Panay, kag sa tanan nga station manager. Sa ngalan sang amon nga CEO, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow from 9 to 12 midnight sa Phone Pal nga programa. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amiga!
1: Muchas gracias!
0: Babos! Continuous hits. XFM. Hello. XFM. X.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: XFM.

0: ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil
4: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
3: Buti na lang,
4: lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Mag-assist pain,
8: muscle fever,
6: acute pain,
8: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
8: Mag-assist pain,
6: kangkarang pain,
8: fast and safe.
6: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mal ng kaputloy sa pagpinto. Sobrang git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
7: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message message Weezer on Facebook or visit Weezer.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpindo. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Patroba mo.
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, las 4:10 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting

katropang Alex sa Saspa. Katanda kay katropang Alex. Hawak mo ang bit, katropang Alex. Dugay-dugay, mag-check kita sa aton sa nga patrol sa situation report. Sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo sa pagdulong man sa inyo sa mga balita kag impormasyon sa subong kaagahon sa aton nga mga tag palamati sa aton nga mga katropa. Oy, dali lang. Kaya daw na ano ni? Awa, abay ko, anay ko na dala na siya katropang Alex. Oh, amo lang tong gali, amo lang tong iyang kalawigon. Sige! Mga balita nga aton sa nga pagatutukan sa subong nga aga, diray sa aton nga pag pangalagad. Operation sa PDRRMO sa province of Iloilo gin-downgrade na sa white alert status effective 10 o'clock kagabi. Dawala na gid man sang mga significant events or mga updates pa sa mga events sa province of Iloilo. That is why nga ang PDRMC Operation Center sa province of Iloilo ang nag-downgrade sa white alert status. Pero ginpanugyan mga katropa sa atong siling pa PDRMO officer si retired Colonel Cornelio Salinas sa tanan ng mga local DRRM officer na padayon nga mag-monitor nga magpadala sa mga updates sa PDRMO para sa consolidation report nga ipadala mga katropa sa Office of Civil Defense 6 sa tonsin nga mga tag-palamati. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! At least, no, amo na ganis lang naton may improvement sa tonsin nga weather condition. Hoy sa mga estudyante naton dire sa syudad sa Iloilo, may klase ha, may klase sa dire sa syudad. Pero may mga banwa or may mga LGU sa province of Iloilo nga nag-anunsyar sang suspension of classes. Attention! Pero base masiling ang mga estudyante nga, batian namon sa XFM to, why klase? No? Sa city, may klase. Ah, base malipat ka mo sa mga ginikanan ta, may klase, direya sa syudad. Ah. Pero para sa benepisyo sa aton siling mga tropa, as per records sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center ang pinagkaulihe, may mga banwa nga nag-anunsyar sa cancellation of classes. Are ang mga banwa o mga local government units ng ila siling local chief executive ang nag-anunsyar sa suspension of classes. Number one, Municipality of Pabia from preschool to senior high school. Oton, all levels. Municipality of Alimudyan, preschool to senior high school. San Miguel. Ang San Miguel, hindi tanan ha. Hindi tanan ang San Miguel. May tatlo lang ka mga eskulahan nga ginabugusan sang San Antonio Elementary School, San Miguel Central School, and Santa Cruz Elementary School. So sa San Miguel, hindi bilog nga banwa, kundi specific lang ang mga eskulahan nga ginaanunsyar nga wala sang klase. Municipality of Leon, all levels. Municipality of Tubungan, all levels. Samtang sa Municipality of Maasin, all levels. Haniway, all levels. Nyolosena, all levels. Kabatuan, all levels. And Leganes, hindi tanan nga mga eskulahan sa Municipality of Leganes ang white klase, kundi ang specific lang eskulahan nga wala sa nga klase amo ang Central Elementary School.

0: ako ng Leganes Central Elementary School. Ang pag-anunsyar mga katropa nga wala sa nga klase sa mga ginpangsambit naton nga maiskwilahan, agod nga mahatagan sa nga tiyempo sa pagpaninlo ang mga manunudlo nga sa diin ang mga eskwilahan apiktado sa nga pagbaha katropang Alex. No? Kay may mga eskwilahan nga nasulob sa nga tubig baha. So para nga makapaninlo ang aton sa diin nga mga eskwilahan kag subungmante ang may ang mga estudyante, mga ginikanan, mga manunudlo mani nga naapektuhan bangod man sa pagbaha dala sa habagat kag subong man sa bagyo nga si Inday, maninlo sila anay subong. So amo nang mga eskwilahan no indi bilog ha, kundi nga dapat mangin aware nga aton sa mga kauturan sa mga specific lang nga mga banwa or specific lang nga mga eskwilahan nga ginanunsyar nga wala sang klase.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Di ang mga white klase, ito medyo paburaw-buraw niya katropang Alex. Pero sa mga may klase, like diri sa aton, sa syudad sang Iloilo, ti aga pa. Aga pa kamo sa pagbangon para hindi kamo ma-late sa inyo sa tagsa ka mga klase.
1: Exciting Pilipina! Exciting
0: Las 4:21 na ang aton oras. Diri sa aton nga pagpangalaga, din nga time check, ang boylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa matugnaw nga kaagahon, katropang Alex. Sa matugnaw nga kaagahon, kag normal nga ginahimo sa aton nga mga kauturan nga sa tagsa kaaga sa pagbugtaw, mainit sang tubig kag magpangape. Pero dapat ang inyo ipangape ang kape nga healthy. Madamo kamo sang health benefits nga makuha kag natural, nagagwapo kay nagagwapa kamo. Ano ina nga klase sang kape ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ang mayakas ang Santon. O kon mangosteen, may moringa, may turmeric, may spirulina, may garlic, may real coffee beans. Ang sweetener niya is stevia and gindugangan sang Glutathione and Collagen. Kay ang Glutathione and Collagen, ang Glutathione nagabulig sa pagpaputi sang aton nga nga panit, naganami ang aton siring ang gloss nga aton siring nga panit katropang Alex kag siling nila ang kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Amo na gani sa kay Sir Larry Faliera Dula. Sir, mga pitas ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. And also sa kay katropang Renante Hechanova. No, nga duty niya subong. Bauti kong tuyo-tuyo kanigawa nan. No, kagkapin pa duty mo da sa PPA Lubok. Dami ipangapis ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Duty ni Nante Chanova. Subang ni Rinante Chanova. Dira sa Lubok, La Paz. Kay Ma'am Hermite, Ma'am Herme. Mga pe kita sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para nga magwapo kayo magwapa kita. Pero kung gusto nyo sang kape nga wala iya sang caffeine, soya ang iya siring nga ingredients, ang iya siring ingredients ang malunggay, santon and soya extract. Santon Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang mayara sang isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siring lawas. Labi na sa mga kalalakinan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kababaihan naman nga mayara sang prostatitis o kon or sa mga kalalakinan nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And sa mga diabetison, sa mga may diabetes, hindi ka mo magkabalakam, hindi na ako mga peak, kataas ang akon nga acidity level, kataas ang akon nga sugar level. Don't, Don't you worry, kay ara ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayaras ang mangosteen, vitamin D3, real coffee beans, and ang sweetener niya is stevia. Gani wala sang tendency nga magtaas ang imong sugar level. Magpangapi kita, piliyon ta ang mga kape nga healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ma nakapangapi ka na, naka vitamin D3 ka pa, kag ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, sa pharmacy, TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy. Generic kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag diraman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede pa kamuda makapakonsulta ka tropang Alex. Ara si Dr. Ray Pinado dang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, or pwede nyo man ma-order sa online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:25 ang aton oras sa diresator nga pag pangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. Sa iban pa nga mga balita, sa balita lokal, standby patrol, kidugidugay, mag-check kita sa reports sa aton siling patrol, himalo-himaloon ta ang sitwasyon sa aton siling palibot, sa dili madugay. Sa iban pa nga mga balita, mga katropa, diri sa aton nga pag-pangalagad, 5,941 ka-individual sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang Bagyo Inday. Sa din, 7 ka mga balay ang nagkalaguba. Natural damo sa mga na sulob sang tubig baha.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 1,827 ka pamilya ang apektado sang bagyo iniya sa province of Iloilo. Sabo nga numero base sa record sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, sa among nga numero 66 ka pamilya o kon 284 ka individual ang nagtener sa evacuation center. Or sa mga evacuation centers na nagkakalain-lain ng mga evacuation centers sa probinsya. And 894 naman ka mga pamilya o kon 3,001 ka-individual ang nagtiner sa sagwa sa mga evacuation centers sa probinsya sang Iloilo. Padayon pa ang pag-consolidate sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Operation Center sa Province of Iloilo asto sa mga extent of damage. Bawa sa kadamo, gid ka tropang Alex, ang sa nakita naton ang may mga landslide. No? May mga landslides nga nagkalatabo like sa tubungan. And then may ara man sa Igbaras. May ang pinakagrabe gid ang sa may Leon katropang Alex. Kay may mga nagkalaguba nga mga hanging bridge. May mga nagkalatipag nga pangpang sang suba, no? Dito sa may Leon. Basi maka-check kita sang dugang sila kiron sa kay Mayor Marialina Hulipas sang Municipality of Leon asto sa initial nga report kay padayon ang pag-consolidate sini mga katropa sang LGU Leon sa mga extent of damage. Tiini nga daan ang hanging bridge ni katropang Alex. Kung di ko magsala ang hanging bridge nga ni, ginpunduhan ini before sa Iloilo Provincial Government sang tiyempo ni Governor Arthur Defensor Senior, no, ang tatay. And then na kumpleto ini sang tiyempo na ni Governor Toto Defensor. Ay, ang alagyan means of transportation dira na ako ng alagyan nga makakadto makatabok sa suba no sa barangay ano ni Kamando katropang Alex no sa Banwasang Leon ang nautod imbes nga mangin masulhay o matalunsay ang pag-agi dira sa mga residente pakadto sa nearest barangay. Ay, ti amo ni katropang Alex, apektado naman ang alagyan eh, no? O, kapariusin eh, kung magtupa ang ulan, no? Ang daludo sang tubig sa suba. Ano abi kay ambot kung sige pa kuwari dira sa sinang area na ang katropang Alex bago pa ni ang hanging bridge katropang Alex mo bago pa ni ang hanging bridge dira sa barangay sa Leon barangay Kamando blane no sa Banwasang Leon ang na agyan sang mabaskog nga baha tumbalay
1: Exciting Filipina! Exciting Filipina!
0: So check ta na karon mga katropa dire sa aton nga pag pangalagad kay sige-sige pa ang pag consolidate sa mga extent of damage ilabi na sa mga infrastructure sa province of Iloilo.
1: Exciting Filipina! Exciting Filipina!
0: Las 4:30 na ang aton oras. Good morning sa kay Roy Escorpiso, sir. Good morning. Thank you sa pag-monitor dira sa Barangay Cubay sa distrito sa Haro. Good morning man sa kay nung Hendre Drilon. Nung Hendre, kamusta ka na? Long time no see, long time no hear. Nagligad to na ma-share ko na sa kay nung Hendre Drilon sa may Rizal Palapala dos katropang Alex. Galing kayo, wag kami magkitanay kay pagkadto ko to. Ang utod niya lang ang nasugilanon ta, no? Kay way si Nong Hendre Drilon. Kamusta si Nong Hendre Drilon and also sa kay Ma'am Junette Drilon. Good morning, happy listening lang da. Salamat kid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga taga Petron Gasoline Station, kag sa mga taga Caltex Gasoline Station, good morning, happy listening.
1: Exciting Filipina! Exciting Filipina!
0: Sa piyak nga bahin mga katropa, duha ang recorded nga napatay na sa halinsang Sabado sa umpisa nga nagtupa ang mabaskog nga ulan bangod sa habagat kagagin pabaskog pa sa bagyo nga Inday duwa ang recorded nga napatay mga katropa ang kahapon amo to ang 68 years old nga natabunan sa landslide sa barangay Nagba sa Banwasang Tubungan and ang another nga napatay nga nagkuryente sa barangay Balabag Dumangas sadtong nagligad nga Sabado no ang napatay toya sa barangay Balabag Dumangas 47 years old and ginkilala kay Sherwin Tamayo na kwan siya nagkuryente niya tong sa may Dumangas nga nagkayo siya sang linya sang kuryente bangod nga grabe ang pagtupa sang ulan basa nagkuryente patay and then ang 68 years old nga si Placido Tabalina sang barangay Nagba sa Banwasang Tubungan na Iloilo nga napatay kahapon sang kaagahon sang matabunan sang duta nga nagtipag or natipag sa kilid sang Ilaman City nga balay. Ma-interview kita dira katropang Alex kay pulis sa Captain Lonilin Talanilio ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station sa aton sila nga pakigangot mga katropa ahay kay apat sila actually naga-star sa balay ini ang napatay nga si Placido Tabalina Ang 68 years old, nagatulog ini siya sa sala or sa balkon sa ila sari nga balay. Yang ilang balay katropang Alex, made of light materials man lang. No? And bangod sa sigisigi nga pagtupa sang ulan, natiphag ang duta sa kilid sang balay nila. Tumabon sa sala katropang Alex. Gintingwaan pang i-retrieve, no? I-revive kung tani ang 68 years old. Pero pagdala sa ospital, gindeclare nga dead on arrival mga katropa. Why ka salbarged, no? So, ini mga katropa ang na-record sa pag-consolidate naton sa sineng natabo nga insidente, no? Related sa tupa sang mabaskog nga ulan dala sang habagat kagin pabaskog pa sang bagyo nga si Inday. Ari bala katropang Alex si Pabatita ang interview naton sa kay Police Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. May kang tanan sa sineng natabo nga landslide na nagresulta sa pagkapatay sang 68 years old ang natigulang sa aton nga mga tagpalamati.
2: Around 6:50 in the morning, July 12, 2026, nakabatan kami sa information na may natabunan sa lupa dito sa Sitio Siglangan, Barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. Based sa na-receive namin information na may natabunan landslide dito sa barangay, sa nasambit na barangay, na kung sabihin, ang balay ni Placido Tabalina na igo, nahulugan sang nag-erode na lupa. Ang portion sa iyang asala, kung sabihin, dira siya nagtulog.
0: Sinong upod niya na nag-star sa balay?
2: Apat na sila sa sulod sa balay. Bali siya sa sala natulugan siguro, sir. Tapos ang iba niya, membro sa pamilya dito sa ano sa hindi dampi sa sala.
0: Mga ano oras gid ma'am, to be exact, na tabo ang landslide?
2: 4 a.m. nakabaton sa report ang ano mo, mga time of incident is alas 4 sa kagahon, sir.
0: Ano basko gid ma'am pagtupas ang ulan kay inada nga nag-cause gid sa pagka-landslide sa lugar?
2: Tumunog siya, pero sige-sige bala. Amo na siguro nga naglunta, naghumok ang lupa pag nag-erode siya.
0: Ang balay ni ma'am sang napatay sa kilid sang banglid and anong sistema sang kagsitwasyon sa balay niya man?
2: Siya mga isa ka kilometro halin sa barangay proper. Siya daw mo sa kilid niya siya, balay may mataas sa portion sa lapit sa balay. Daw mga kakahuyan isa sa
0: portion malang sa balay niya ma'am ang natabunan.
2: Dito din sa sala, pero considering made of light material ang balay, naapektuhan man ang ila ang portion, pero wala masamaran ang membro sa iyang pamilya.
0: Ano kadugay ma'am na rescue ang napatay ma'am?
2: Dasig lang man siguro siya, pag day siya sa time tag sa atin na 4 a.m. siya natabuang insidente, kagpag ala 6:50 nagalanan siya sa rural health unit. Again, examine siya atin na rural health physician and later declared dead on arrival sa
0: ano subong ma'am ang sitwasyon sa lugar sa barangay Nagba? Ilabi na ang lugar nga sa din dito na nagluntad ang landslide. May mga pamalay, mga kaiping sila or anong sitwasyon?
2: Wala. No, sir, daw iya lang nabalay sa mo ng area, sir. Kay Bisho, amo lang iya lang nabalay sa area.
0: Pamilya niya ma'am nga survivor ya, nga way madala sa landslide. Diin subong temporaryo nga nag-star?
2: Ara sa ilang mga hinata, sir.
0: Kamusta subong damamang sitwasyon?
2: Based sa report, based sa record ng DRR, sir, wala na. Mga minor lang man yung mga landslide ang sa iba na bahin sa mga barangay, sir.
0: Pero pasabon ang dalan?
2: May ala portion sa iba na barangay, sir, na hindi pasabon ang dalan. Kaya daw nautod ang ano, sir, ang may na-damage ang baha, I mean. Paka barangay, daw barangay Idapog, sir, bala, sir. At dali daw, ano namang Pinas area na sa atin, pati sa atin dano.
0: Pardon ma'am, barangay?
2: Barangay Igdampog, sir. Oo, kaya doon ang damage ang kalsada, sir.
0: Amo mo lang na ma'am, no? Ang barangay Igdampog malang, no?
2: Igdampog, sir. Amo lang naman. Sir, kaya iba na portion, may mga landslide sa kilid sa kalsada. Kaya mga minor lang man yung mga pagbuho, pag-irod sa lupa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Aha, iti. Amo ni katropang Alex, huwag gid makasalbar ang 68 years old nga si Placido Tabalina bangod sa siring landslide nga natabo kahapon sang kaagahon nga nag-erode, no? Lapit gid ang iya balay abis sa ano gid, no, sa Dobo bukid-bukid ni katropang Alex nga nagtabon gid sa iya siring sa ila siring balay nga ang balay nila made of light materials.
1: Exciting Pilipinas.
0: Last 4:39 na ang aton oras. Aton nga pag pangalaga, dugay-dugay, ma-check man kita sa Santa Barbara Municipal Police Station. Kay may hubog nga naglumpat kahapon sa suba. I don't know kung nakita na. Panday ni katropang Alex naglumpat sa suba sa barangay Hibawan, Santa Barbara. Ang pangalan sa siling panday si Jomel Diladia sa sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara. Basi maka-check ito dugay-dugay sa aton siling connection sa Santa Barbara Municipal Police Station. Diri sa aton nga pag-pangalagan. Last 4:40 na sa aga. Naka-standby ang aton siling patrol yung tray katropang Romel, katropang Alex. Dasigay nga daan eh. Kaya hasta lang ta 5:30, no? Ang aton siling oras. Dugay-dugay, ma-check man kita sa update sa Balita Nasyonal. Oy, subong galing adlaw, Lunes, and 2 o'clock kagkaroon sa hapon ang pagpadayon sang ika-apat ng hugnat sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte sa nagligad nga simana to tatlo ka adlaw, tatlo ka sunod-sunod nga inadlaw mga katropa, isa ka witness ang ilang ginapresentar sang prosecution atong senior agent sang National Bureau of Investigation. Sa aton sa ding mga tagpal matitik karon mag-continue ang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. So bantayan inagkaroon sa aton sa ding mga atag palamati kay ang pag-cover naton, no, sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Sino naman karon kay nagligan kasi managin pang ginmensyonar to sang prosecution ang next nilang witness nga igasalang sa impeachment court mga katropa. Last 4:42 sa aton oras. Sige, standby katropa Romel. Good morning anay sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning, happy Monday, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Helen sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Oy, kamusta na si Paring Boy man? Kamusta ka na kay Kagawad Helen Mortel? Good morning! Happy listening lang. Salamat sa pag-monitor. Diri sa aton nga pag-pangalagan. Si Katropang Febi Boards Tibor Morales, check tanay report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Sa dugang sining mga balita, duhag ka ro-report sang ahoy pagapahamtangan sang K9 team. Katropa mo sa balita, Katropang Febi Boards Tibor Morales. Katropang Boards,
3: duha ka ro-report sa ahoy pamtangan sang K9 dog. Ginpayag ni Mayor Lloyd Espinosa sa ahoy nga pamtangan sang duha ka K9 dogs ang bayang kagkula report base sa intelligence report sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police. Ang ro-report sa ahoy ang isa sa mga ginapaagyan sang illegal na droga pasulod sa probinsya sang Iloilo. Sang Hulyo 6 gimpresentar sang Iloilo Police Provincial Office ang 26 ka K9 dogs kag ang ila handler nga police na nakagraduate na sa training kaghanda na nga i-deploy sa ibang pagid na banwa na gamiton sa illegal drugs operation. ang programa gipangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan kag gintamungan ni Dr. Raul Banias sa port of entry nga na
4: gamitin natin sa duwa natin ka ports, no? Sa duwa natin ka ports. Hindi na na makontrol ang pagwa, pagsulod sa mga cargo, sa mga bag. Kaga pahagisang atong mga narcotics ni Tindog, mapahagan-hagan natin ang matapuna mga illegal na mga sulod sa panay through the Bayang Court. Kaga sa mga fiesta naton, kag-iba na mga events, no, kag-public ng mga lugar, pwede pagid natin yung magamit ang atong natuwa ka mga
3: no, mas epektibo gyapon mayor no ang bulik
5: si mayor na Loida Espinosa ini kabalik sa kampanya sa Gilson Santum Plus
3: ano at sa mga bagay sa mga bay sa
5: Santum Plus sa Premium Gilson X Plus Premium D3 ang Turbo Dietary Supplement for Men para sa isa prema na 9.7 ng Dupatrol Ilipino ako si Katupang P. Boys Tigger Morales sa XFM News
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Thank you, Katropang Febi Boards, Tibor Morales. Live report, nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Nagdulong sa itong oras, las 4:45 na sa aga. Hindi nga bahay sa itong pagpangalagad, ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 nakabig ining the ultimate trio bako, bangod man sang epekto sa aton sining lawas kon kamo ang nagatumar sini adlaw-adlaw. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina nga makabuli gagod nga malikaban naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang powerful antioxidant compound, mayara sang anti-inflammatory properties nga makabuli gagod nga magapabilin nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Sa pagtumar naton sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, obda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C and nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. So buman ang Premium D3, nga ang Premium D3 mayara sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Ang mga bakterya o kon viruses nga sarang patyon sang mga ingredients ang Santon or sang Premium D3 mga katropa. Gani sa aton sila nga mga katropa, prevention is better than cure. Anon talang damo takwarta kon balati anon kita katropang Alex. Kapin pa ko na subong at chimpo, bla? No? Kung di mabakod na immune system mo subong magkabalatian kagid. So tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Amo ini ang perfect combination para may pambato kita sa mga balatian nga posible magtapik sa aton nga lawas. Kay sileng sang Yes to Health, ano man ang mga pagdilaw nga aton sila masugatan, sarang ina naton malampuasan kung nga aton ikayong lawas ang aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa talantanan nga mabutika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning, Anay, sa kay Kapbot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Distrito, sa Molokap. Good morning! Also sa kay Kapato Kim Sing, sa kay Kap Ising Villanueva. Kap! Kamusta ang pansit mulo? Sa Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon. Ha? Kap Ising pansit mulo, mo nang pinaka the best nga pansit mulo diri sa Iloilo. Sa bilog nga kalibutan, Kap. No, hindi bla? Oh, good morning, happy listening landa. Si Katropang Romel Paclibar naka-standby sa Sidinga Mataneon, Hibalonta, ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo.
6: Live report.
0: Katropang Romel Paclibar, Katropang Romel, good morning.
7: Good morning, Dol. Gaulan, Dol.
0: Gaulan?
7: Oh, naghulaw na gid man pero dayaon ang ulan kay paglapaw mo sa Taytay wala tabok suba.
0: Oh.
7: Basa dalan.
0: Ay. Bot silingon nga ang ulan na linan last time may Taytay pa kanto sa...
7: Oo, oh, halalang sa Taytay, sa Tabok Suba, pakanto sa syudad sang Iloilo.
0: Kay nagapakanto ko di sang kaagahon, siling ko, ay salamat, nagpakita na ang bituon. siling ko, ang mga bituon sa kalangitan, aton singiton para ihalad sa imo kamahalan.
7: Subong huwag silingiton nga bituon, Didol.
0: Ate, nataktak na ginman iya ang mga bituon iya. Natural dugay na naya nagkataktak iya.
7: Abi ko, boss mo singit.
0: Ang mga bituon niya, gapati-pati mo nga gasyay ng bituon tla daw. Dugay na yan napulak ang bituon na. Dugay na gani napulak ang drum. Drum sa tubig la.
7: Oh, gani.
0: Dugay na buslot ah. Te. Nagulan galing subong ah.
7: Oo, dire sa syudad. Pero naghulaw naman kita pang Mario, pero
0: hindi mo balita na.
7: Halong gyapon sa mga motorista naton, kapit pa kon motor. Kay danlog diyan kasada. Kami mga portion abisang karsada dol nga nagabulubalan naw. Ang may mga yuhob-yuhob bala. May mga bulab-bulabala na tapos tikong naka motor ka kasi kibot ka balang may gulpi lang nag-yuhob. Kaya abi mo tapan pang karsada gali kayo may yuhob na kapin pa ning inagihan bala sa mga taga-MPIW.
0: Oo, grabe na.
7: Yun di mo pagtanabi mo, ano pa, tapan pang karsada gali kayo may yuhob. Kaya pangod nga may tubig nga nagtiner sa gin... Sabkaba nila katropang Mario.
0: Ang malais na dira katropang Romel kung wala pa sang signage.
7: Amo lang na. Pero dali sa distrito sang Haro, maging butang sila ng signage. Kaya kiti delikado gapon katropang Mario eh.
0: Kapit mo kung masapawan sang tubig.
7: May portion kung digin kabkab na nila. May ara nga portion nga doon nanubuan siya nga kung magulan dira nagkakadto ang tubig. So nagkapan-kapan ang tubig sa ginobra nila. So kung hindi mo matalipang dan, abi mo tapan gyapon. Pagtapak sang karito mo, gali may ghost mode katropang Mario.
0: Amo na delikado.
7: Amo na delikado. Sa mga four wheel ya katropang Mario, ti okay lang pero sa mga motor delikado kit katropang Mario kay basta matiplang ka bala.
0: Baldabid ka.
7: Ate balaban na ban gid. Masalom ka gid sa gabulubalanaw ang tubi.
0: Malang kung sumalom ka. Ang lais na dira kung madiritso ka bala 6 feet below the ground daw.
7: Amo lang na. So, man ang sitwasyon, katropang Maria, dari sa syudad sang Iloilo.
0: Katawhay sang diversyon, no?
7: Oo.
0: Why sang panran, subong?
7: Lunes.
0: Lunes, gali, no? Hindi, nagmuno lang ko isang panran kay sa nagligad, nga daw. Man ka, nagligad, Sabado, bla mo? Sabado may panran.
7: Sabado, Domingo, malang may schedule panran.
0: Ay, daw, kada Sabado, kag Domingo, daw may panran. Nga na namitan sila mag panran daya sa diversyon, man?
7: Bumula pa, dol mo.
0: Tiyan, yeah, to Sunset Boulevard, oh.
7: Ah, pwede man to, no?
0: Oh, di bla?
7: Galing dolom gurto.
0: Ah, eh, pasigahan, eh. Ang problema, bla na.
7: Kaya ba mo? Sa Sabado nga daan, nila ang chimpo. Tikon solar ang...
0: Suga?
7: Street light.
0: Dolom?
7: Medyo kiraw na siya, kay wala ka pakita ng adlaw.
0: Hindi, ang namuno ko lang ang diversion kay may fan run sa nagligad ng adlaw. Dahil yung masala, Sabado, bla mo.
7: Oo.
0: Ang duwa ka motor, nagbungguanay.
7: Domingo.
0: Ah, Domingo to?
7: Oo, Domingo.
0: Ay. Ah, kahapon eh. Kahapon sang kagahon.
7: Ang bali ka tropang immersion, gani. Sige, naglabay niyo to. So may fan run.
0: Ay, oo, kahapon sang kagahon. Gali, kay Domingo, kahapon mo.
7: Oo.
0: Oh, may fan run kahapon. Tapos, ang dalan, kundi, usually, kakatabos na dira, ang piyak nga lane nga pakadto nga wave la pakadto sa pabiyabla amo nang gina ano nila gina nga sugat ay ginagamit nga sugat ay sa salakyan ang piyak nga lane ligwagi na ya
7: kay maagi ng fan run mo
0: maaging fan run bla mo fan run kapital Lubiluilo kita de asa kada mo sang lugar diversion gidyang nanamitan nila nga gahiwatan sa fan run
7: diversion road doll kuan na damo 10 lanes da mo 4 lanes ang sa center gid bali 8 lanes piyak ang pihak tapos ang service road nga 2 ka lane bali 10 lanes da ang diversion road tilapad
0: lapad with all due respect sa mga organizer with all due respect sa mga organizer pero ang aton malang kung tani kapag sinabala nga tani ko maghiwat malang sang fan run okay is okay ginang fan run pero tani inang lugar bla nga hindi man bla mapiktuhan ang traffic bala although nga Sabado or Domingo na katropang Romel pero kung kaisa may mga lugar man nga pwede hiwatan nga matawhay katropang Romel
7: ang laka lang ginagyan
0: ang inang laka lang bla ginagyan bla ti ang diversion nga daan niya busy road niya mo although kung isa kagahon man ang isa ang lain pasan na bla kay last 4 ang fan run last 2 pa lang sang kagahon launa pa lang sang kagahon sirado na di ba atong ginamuno talang mana with all due respect sa mga organizer kiti ang fan run okay ginaya pero ang aton man lang ibutan nyo man sa lugar blang daw hindi mangin tama ka busy blang kon ang schedule be last 4 last 5 sa gaon ayaw nyo man pag ipasira mga taga last 12 launas kagahon ay
7: hindi ka agi pa Pamo sa bado mo lang ito ninggo lang tao ay ito dahil first in road. ano mo sa silingo? Alas 12 sila ko fan run.
0: Hindi ah, kay, hindi tutuod na yan. Inang mayara nga schedule. Last 4 sa kagahon ang fan run. Last 2 pa lang yas kagahon. Launa pa lang sa kagahon niya. Sirado na.
7: Pamo, preparation mo na doon mo. Pamo, kinalan lawig ang preparasyon sa fan run kasi basta pala may magtip. Basta may magtip lang pala ang motorista ang magsulot.
0: Teka pa kayo kapon to.
7: Ate tip lang kasi.
0: Kaya to ya, hindi kaya tip lang ha. Simplang. Kita mo mong guwana ay kapon doon ka motorsiklo?
7: Oo. Kaya abis ang isa, two-way pa mo.
0: Abis ang isa, two-way pa. Galing kayo one-way na.
7: Sumayo lang to kay Tiway na tamaan kit katropang Madio.
0: Pero sakit man katropang Romel. Aksidente na yan mo.
7: Pinaka-update ko nung apilas, dol, kung kakas lang ang panit mo.
0: Do, pari lang doon ginburibudan ka asin.
7: Gas lang.
0: Hindi, seriously speaking, amo gimana, tuntuod man. Tuntuod na yan, Katropa Romel. Amot ko naobserbahan mo, nakang naobserbahan mo sa aton, sa mga kauturan. Aton, why, hindi kita again sa fan run.
7: Oo. No?
0: Kahit ti nami gid man kung maka, ano ka, maka jogging-jogging ka da. Mm-hmm. Pero, tani, inang ibutang lang sa, inang lugar ba lang, hindi manggid tama, gid ka busy. And kung ang schedule, last 4, hindi yung magpangisirado, ipasirado, timprano pa nga, mga taglas 2, alauna.
7: Pamang nagbutang itong mga traffic, idol, nagpuli pa mo.
0: Magaling na. Ano yung muno mo lang niya ako, nabi mo, amunan eh, kaya kung komentaryo pa niya, no, yan mag-ianyas na eh. Pero muno pa lang niya, muno pa lang niya nga ton, muno pa lang niya.
7: Di na commission mo nabi sa mga organizers, sa mga traffic aids, natin ko pa Mario.
0: Pero basi masiling lang iban nga mga organizer nga daw, saka tama man si Moya ka antay fan run. Hindi, ginaklaro tanaya, we are not against sa fan run per se ah. Ugaling ang aton lang number one sa time lang mag close dapat hindi man gid tama gid ka timprano nga tag last 4 pagani last 2 launa last 2 sirado na bla
7: tapos tamaan gid kalawig sa preparation ng Mario
0: Amo na bla. Ako sa ginasunod nila ang prevention is better than cure. Amo na kun nga ang ating prano pa.
7: Oh, natural lang. Oh. So, this subong doon ligwa. Wala man fan run subong.
0: Lones mo, no?
7: Oo, lones. Kag wala sing may mga... Hindi pa kinmasako, hindi pa kinamo, gid ang mga nagabiyahe nga mga... traditional jeep dari sa diversion road. Kiti, ang sako subong, taxi, nga naga-parking dari sa may atubang sang SM City, kag sa strata, so damo na diya taxi nga naga-parking. Kiti, kung kaisa, mga, kung wala nagaulan, nag-agaway na di sila sa mga angkas ni Bladol, mga motor, nagabiyahe motor.
0: Bo, sa mga angkas da, no? Sa mga nagapulaw, dapat naka-vitamin C. Kamu, kung naka-vitamin C, ang inyo ginapangita, Santon Vitamin C, Santon plus Gold Herbal Capsule. Oh, dapat nga naka-premium D3 ka kay
7: resistensya. Mamong ilan na nga biyahe dol. Hindi mo paktan, masugatan nila talithi, bila gulpi lang. Kasi while ya ato pangila, motorsiklo mo, helmet lang.
0: Helmet lang.
7: So hindi mo masigurado nga maalangan, kabila ka itupaan ka gulpi sang ulan.
0: Oo, kagkada pa rin, no? Kupo.
7: Kupo, natural lang. Mag... Ang kilala ko ganiya, ginapili yan na ganiya, ginabok niya nga, no, nga pasahiro.
0: Para nga?
7: Para nga... Permi ka lang ka Prino eh. May mamaya kunda mo bang crossing sa sudadol mo? Hindi dapat eh kinahanglan niya makabunggo. Pamugi na kinahanglan mo halungan ang imo pasahero. Kaya obligasyon mo na dol mo.
0: Dapat.
7: Dapat kun may uloon dagon gamay. Medyo amat-amat ka Prino.
0: Oh, natural lang.
7: Pero kun dalom ang batsihon. Gulpihon mga Prino, kay delikado.
0: Ay, hindi mo pag-igulpihon Prino, kay nga kung gulpihon mo na Prino, base kung mag masimplang ka bala?
7: Oo. Kung hindi mo pag-gulpihon ng Prino doll, hindi mabunggo ang bumper mo doll.
0: Oo, oh, hinahinayon mo lang eh. Nato nga, sorry.
7: Mabunggo ka bala?
0: Ngayon lang katrobang Alex. Oy, dali lang, sorry.
7: Kambal guys ang kilala ko si nga. Ay po, ayam ni Prino. Takaw si nga. Medyo sudong bumper.
0: Buti rin kang bumpiran ha.
7: Oo, wala pa kong pumiro. Nakaabot. Mano magsudong bumper kay...
0: Motor?
7: Do may... O motor? Do tapaludo man niyang motor. Do ay man na bumper motor ya.
0: Di bot ang isal ng bot silingon niya. Nga, bumperan ang pasaya.
7: Pili, diba mo kung mag-online book ka ba, Dol? Makita mo na daw ang pasahiro mo. Tapos makita mo na sa pasahiro kung
0: sino ang
7: rider,
0: eh.
7: Yung rider.
0: Mapili ka so, nag... Kung... Mapili ka nagilang kung piliin mo yung mayat? Oo. Piliin mo naman yan. Mapili ka nagilang kung di... Piliyon mong mayad-ayad eh.
7: Tapos sakto na ginang blungkuhan sa motor. Kita mo ng blungkuhan sa motor. Tapan. Ginaiya, ginapaliwat yan na. Napadalihi yan na.
0: Ah, timay na nga diritso.
7: Ano bang ang pasahero? Why puhay, idog yaman nga idog.
0: Excuse me, idog.
7: Ang driver? Why puhay, Prino ya?
0: Huwag kang malikot, parasyot. Ay, maan ng kadaya.
7: Subong katropang Mario na medyo nagkulpa diri ang mga rider kiti nagtalikhi mo nagulan.
0: Delikado ang sakay kasulay.
7: Pero kita ko na ang tisping balasang bulan. Kita mo ng half moon nga bulan. Ang do barko yan na blang do kulog. Kita ko na doon.
0: Kita una.
7: Oo, sa Sidlangan.
0: Ate Mayo, Mayo nga balita na. Kung silingon
7: nga, pero do it bito. Tamaan mo gid ko ubos mo gid kasi ingit ta bitukon ba?
0: Buhay dun da ubos ka singit to.
7: Oh. Buhay gid bitukon nga bilin bulan.
0: Bulan gin ano pa ga gintis pingan pa but silingon ka pa ano na ga oh, ano kanina ga
7: bangka, nablado bangka
0: tibot silingon sila ka to pa Romel kung mahingis dakas na mahal isda na mo
7: oo mahal din ng isda subong mahal din isda subong so kita o na doga gagaw-agaw na ang kasanag kagang kadulong ko pang madyo pamanagbanag na
0: ati mayon
7: may kapatiman nga do base maulan base man hindi man
0: pero importante da kun maulan kay hindi balon ka kapute ah
7: wala na galing ang ano nga color
0: hindi in any color not in any flavor.
7: Pero na may gitman yang ini ang ini flavor katapang Mario.
0: Ah, ang klase sa nga.
7: Di ba lang kapots?
0: Banana flavor na no?
7: Hindi, strawberry.
0: Ah, lain naman ikaw ng diretsuhan sa Suwilanon ta. Mm.
7: Good morning sa mga listeners natin. Dire kita katapang Mario sa mga precious sa mga nagpanguna Balaklon, dire sa sunod sa Iloilo Terminal Public Market. Mahal ang isda subong diridol tapos laka ang isda kay bangod nga ang laka lang nakapalawod ra.
0: Amo sila nila nga hindi ko no sa tanan nga oras sa bugana.
7: Bugana.
0: Aya ay man ah.
7: Oo ah. Ang ganag sa subong ni ate Bang Rose kiti Bang Rose ay man niya ginakwas bye-bye mo. Sa mga punungan man niya diri sa probinsya sang Iloilo. So diri kita sa presyo sa mga pangunang Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tamo Diyos, tag 200 pesos ang kilo, mataan 200 pesos ang kilo, tilapia 200 pesos ang kilo, bulaw 180 pesos ang kilo, ang locos tag 400 pesos ang kilo to 450 pesos ang kilo, bansa 250 pesos ang kilo, pasayan tag 350 to 400 pesos ang kilo, green shell 80 pesos ang kilo, salmonitis 150 pesos ang kilo, ang bisogo tag 200 pesos ang kilo, bilong-bilong 220 pesos ang kilo, pagi 160 pesos ang kilo, kilawan 220 pesos ang kilo, ang lison tag 250 to 300 pesos ang kilo, ang bangros depende sa kalagkuon sang bangros dol, may 180, may ara 4 kabilog 1 ka kilo, may 2 kabilog 1 ka kilo, may ara man nga 3 kabilog 2 ka kilo. Diri sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market, tag 180 to 210 pesos ang kilo sang presyo sang bangros. Ang panakot sa iba si Conflor, ang ahos tag 120 sa Gyapon ang kilo, ang kamatis may stinta may 80 pesos ang kilo, ang bumbay may 80, may 90, may 100 pesos ang kilo sang bumbay. Ang luya tag 120 pesos ang kilo. Ang talong, ang otanon, talong may ara 45, may 50, may 55 pesos ang kilo. Rabanos, may 70 pesos ang kilo. Ang margoso, may 80, may 90 pesos ang kilo. Kalpasa, ang may panit, tag 40 pesos ang kilo. Ang nakihad na, wala na panit, tag 60 pesos ang kilo. Ang balatong, tag 100, may tag 120 pesos ang bugkos depende sa kalagbaon sang balatong. Ang patola may 60 may 80 pesos ang kilo. Ang okra 80 tugtog 120 pesos ang gatos. Ang manok dol taga 180 to 185 pesos ang kilo 45 days. Ang baboy 300, ang karne tag 400 pesos ang kilo. Ang unod diri sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market katapang Mario. Good morning sa mga listeners natin dol sa mga taga-Lumbuyan sa Joaquin Glidol nag-chat sa akon mangkotok kahapon kun may na landslide man to. Why ko na to yung landslide sa ila sa Lumbuyan?
0: Mayo mayo nga balita
7: na. Oo, kay sa tubungan lang ko na may landslide katapang Mario. Sa kay Kapots Perintin na good morning sa kay Kapato Kimsing, kay Kapising, dala sa barangay Katropa. Open na ni Subong. Ang sa mga sa taga 3S itiri ka tropang Mario, good morning man.
0: Oo,
7: sa
0: good morning man.
7: Sa Manang sa Dikamay.
0: Dikamay itiri.
7: Oo, itiri kag sa taga Maymay Bukohan.
0: Oh, si Naymila, ano?
7: Oh, Naymila.
0: Naymila Cordero.
7: Oh, kay Marie Michelle.
0: Sa to kay Marie Michelle, Mare, bao kumusta na siya do da? Oh, sa kay ni Mimi Cordero.
7: Oh. Sa mga taga Maysay, Sayda, good morning lang da.
0: Oh, and dira man sa demokrasya eh, no? Nagligad ahay. Oh. May sunog sa demokrasya sa nagligad lang Sabado sang gabi.
7: Oo.
0: Oh. Oh. Ah, ano gali? Biyernes sang gabi.
7: Oo, pangalungan gid ang ato ni ang kalayo katrapang Mario kay
0: kay kagawad ano da kay kagawad Arlene Evangelista. Kana big big man da Rico sa demokrasya sa merkado. Da good morning, oo. Happy listening.
7: Good morning. Sa may bukuhan
0: oo.
7: Sa kay nung Lidoy.
0: Oo, kay nung Lidoy sa Lidoy store.
7: May
0: kay nang May o oh, dere sa tabok sang
7: Shopee.
0: Salamat Shopee.
7: Kon Chinese doll, kon Chinese.
0: Salamat kay, Shopee.
7: Kon hapon sa Japan bihalin ang on, ang supply.
0: Salamat Shopee.
7: Angayan. Akadlaw na sinang May aga pa mo. Good morning lang da. Sa mga Batakan boys, gali good morning kay Nanay Toto, kay Nung Boy, good morning man. Kay security guard Bongbong Echanova.
0: Oo, oh, oh,
7: kay security guard Moreno dira sa Lubok La Paz, good morning. Gapangayot sa kanila radio pro lipat ko maghapit kay Tropa Mario. Kay lapad kuno tong ilang do guard house bala. Di mingaw kuno kuno ay radio. Si kumahapitan ta lang da.
0: Kaga
7: belated happy birthday sa Eloy isang Batakan boys katropang Mario birthday niya kahapon. Oh, alang-alang kita bi kahapon to may estupado kun tong apato, do alang alang. Dola na bi. O basta pwede mapadala sa series.
0: Pwede ah.
7: Tabuon ko lang sa terminal.
0: Oh, terminal.
7: Oh. Isa lang ka patrower ah. Igo na sa amo ni katropang Mario ni. Eh. Gakaw yon kapato dol?
0: Pato kaya? Oo ah, oo.
7: Ingles tapado nga pato.
0: Tapado nga pato?
7: Oo. Hindi buhi ah.
0: Hindi baho. Hindi baho. Hindi buhi.
7: Good morning lang sa kay Kano Balasuto. Good morning man, Katropa Mario. Sitwasyon kag presyo sa managapong nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement per Man. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting, exciting Pilipinas! Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 5:11 ang aton oras. Thank you kay Katropa Romel Paclibar. Good morning man sa kay Roderick Villagracia nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Mabuhay kita na sa aton nga matag palamati dugang pang mga balita kag impormasyon aton nga pagatalakayon pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
6: XFM.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
8: Santon Plus Gold.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
8: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibo nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium DHA ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
18: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa

0: Pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Last 5:15 na ang aton oras sa pabalik sa pagpakalagad sa Exciting Pilipinas. Sa gihapon ako ang inyo katropa, inisig katropang Mario Hilongo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Iringabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus sa mga drivers na ton nga medyo mahina na sa mga kautoranta nga medyo mahina ng inyo sa ding pananawan magtumar sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus sa morning supplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kung mayara ng kamuda sa katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule ang suplementong makabulig agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok at sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Way kasabat ang Santa Barbara Municipal Police Station, katropang Alex. Sige, i-try lang uli, no? Kaya gusto na ito mahibaluan kung bala, ano ng status sa siling lalaki nga naglumpat kahapon, no? Ining panday nga yara sa impluensya sa makahulubog ng ilim nun, naglumpat sa suba, no? Kadungan sa nagadaludo nga ragasa sang tubig baha sa Hibawan, Santa Barbara. So, dugay-dugay, basit kung makachempo, no? And i-try lang ulit ang tropang Alex kaya nag-try kita nga makakontakt sa Santa Barbara Municipal Police Station as to sa latest update, no? Sa aton siring mga palamati. Ano man yung nagsulod sa ulo niya nga? Nag-lumpat siya sa steel bridge siya ka tropang Alex, ya? Oh? Tapos, kita yung ang daludo sa tubig, triple, lumumpat siya, hindi kinakainom. Bot ko nakita, no? May pangalan kita di si Jomel de la Dia, taga Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Pero daw ay pagkasabat ang Santa Barbara Municipal Police Station, no? Sa aton sa nga pagigamot. Sige, sa aton sa nga mga tag-palamati, para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970. Kabay pa nga malabot na ito nga tropang Alex before kita mag-end sa nabili na ito sa nga mga minutos diri sa ito nga pag-pangalagad kay until 5:30 lang kita, no? Kay may masunod nga programa ang The Secrets of Health sa aton siling mga tag-palamati, no? Garing lang gidgapon ka tropang Alex. Sige, sa aton siling mga katropa. And again, no, sa aton siling mga katropa, bantayan lang karon ang dugang pa siling mga updates. And siguro may update naman ni karon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kay as per record sang City Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa aton sa syudad sang Iloilo, out of

0: 33 barangays, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati, may mga kabaranggayan, may 29 pa ka mga kabaranggayan nga underwater sa Gyapon. But sila nga na ginabaha sa Gyapon, katropang Alex. And sa record, nagapakita nga mayaras ang 384 ka mga pamilya ang nag-evacuate halin sa 35 ka mga kabaranggayan nga ginbaha sa aton sa nga mga atag Palamati. Ang 35 ni mga kabalayan or kabaranggay, no? In fact, may record na silang ginpagwa na nag-subside as of 4:30 kahapon. Sa city proper, may tatlo ka or may tatlo ka barangay ang nag-subside kahapon. Pero may still may ara pagidya ka tropang Alex nga mga barangay nga ano pagid, no? Underwater pagidya. Yung mga barangay bala nga gamay lang nga ulan, katropang Alex, apektados na sa Gyapon. And magluwas da ang drainage system nila, no? Ang mga drainage system lang barado. Bo, speaking of drainage system, katropang Alex, may mga barangay yung sang tiyempo na wala pa ang tingulan, why sila naghimo sang diklaging, katropang Alex? And kundiin pa to nga tingulan na tigululan lang na gabi nagyo. Iban way manggiapo na kapadiklaging. Di ano resulta kung way ka makapadiklaging? Di natural kung drainage mo, damo sang basura, damo dagot, di natural mabara. Okay lang ako nang may mga residente sa mga barangay da, may mga residente sa barangay nga mapisan ka tropang Alex. Mabisan waay bla suhol bla naga matomato bla sa pag kabkab bla sa mga dagot sa kanal. No? May nabal ang gid kuya katropang Alex nga sus Maria kagusip santi si maanak sang kamba nga buaya. Ha? Tapos ialibay pa nga why gid abis ang may maubra. Sugiron nga way sa may maubra. Kwarta na may bayad di ka maubra. Ibang ano nga mantener na sang pamahaw lang ara nga ipapakyaw ay sa may pakyaw. Naton, gahulat pa sila yalokpan. Amo ng mga opisyal nga mga tulog. No, Lex, no? May nabalaan ka man, ha? Ako damo kung may nabalaan. Nablang ko, hindi paglokpan, bla, hindi mag-giho, bla, no? Te, bato-bato sa langit, ha? Balaan man isang iban. Yan ang balaam na sa iban nga pungko pamati pa uli ka magpamusim-musim man bla, no? Te wala sang liwan nga nagasuprer sina ang aton sa din nga mga kauturan sa mga kabaranggayan. Waya problema sa mga aktibo kag sa mga mapisan nga mga barangay officials. Di bala? Remember nga sa subong pala nga tiyempo ginatandaan na kamo sang inyo sa din nga mga constituents na katropang Alex. Dali na lang nga daan ang barangay in this elections di kung hindi ka mo da mangin mapisan, no? Ang mga mapisan niya kag mga aktibo ya why niya labot di why na niya madala sa aton nga komentaryo ya katropang Alex, no? Kaiti kung sa bagay kung pisan kag aktibo kang opisyal katropang Alex nga opisyal sa barangay, hindi ka mangin ni sinay maigo ah. Galing ti kon pabaya ka kag usto ka lang magpungko pamati pauli ka magpamusi-musi ulat ka lang da sa katapusan sang bulan nga mag-release na ang honoraria tapos una ka pa to kadto simba sa treasurer mo mga ara na da honoraria ta pero gaay ka na sa laguron sa barangay, no? So nga nakalabot man kuya sa daw drainage malang to piko tanga nakalabot kita tuya ka tropang Alex aw. Hindi ano abi kay tutuod man, no? Ang iba na abi kun hindi mag tingulan di mas la mag hulag, ko makita na ganisang pumuluyo nga nag-alawas ng basura, nag-aawas ng tubig sa kanal. Munuho na sila. Amo pala na sila ka magpalak-palak. Hindi ba katro pang Alex? Gusto man? So, tayo may mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. As per record niya, as of 4:30 kahapon, out of 33 barangays nga recorded nga may pagbaha, 29 ang nagapabilin pa nga sa Gyapon, no? Underwater. Pero ang iba nagsubside natin definitely, subong nga aga, mayara na na isang update ang City Disaster Risk Reduction and Management Office as to sa mga barangay nga nagsubside na ang level sang tubig. Bangod sa pagtupa sang mamunog nga ulan, dala sang habagat, kag ipabaskog pa sang bagyo Inday, kag ang mga may mga barangay man yung katropang Alex nga kapin pagid kon magtaas ang tubig dagat nga ang gasugata bla katropang Alex saw, no? So check tali kiro ng dugang pa sila nga mga updates sa aton sila nga mga taga Palamati, and bantayan man ang dugang sila nga mga updates sa asto sa extent of damage, no, sang sining pagtupa sang ulan, and halin pangadaan doon sa nagdigad, Biyernes bla kung di kita magsala, no? Biyernes, Sabado, Domingo, do sobra. Sige lang, kaya away kita ka-check sang pag-asa. Alang-alang na kato pang Alex, no? Sige lang. Kaya ako na lang ang pag-asa naton sa aton sining mga taga-Palamati. Kay Ma'am Catherine Biloso, good morning. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay Paring Boy Mortel, kay Marvin Nigel Hamora Mortel, niya good morning. Katropa Paring Mario, happy Monday, gapamati lang ko de. God bless you always. Paring Boy Mortel, kay Kagawad Helen Mortel. Masaot ay Paring Boy, ah. DJ Pablo. Hala. Masaot, ah. Sige, sa aton sa Rigabatag Palamati kay Kagawad Rodrigo Montaño, good morning. Kagawad Alan Hilangos, kay Kagawad Tony Iturriaga, also sa kay Serbo Sayong, presidente ng senior citizen dira sa may Kalaparan, Arevalo, kay Ronel Daroca, kay Gabi Gabo, katurupang Gabi Gabo, Gab! Okay, Kalanda. And also sa kay Michelle and Romel Abugadel, kay nung Fred Bilbao, and also dira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Paring Lito Flores, Paring Lito, kamusta ka na? Sige, kada walang alangon kita sa oras. Sa aton sa Ringamatag, Palamati, it's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magka, kaglabuwas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kemises magtumar sang isa ka kapsula. Kaya sigurado nga mas manami ka, mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga programa, ang The Secrets of Health. Ikaayong lawas aton nga pamatian da, no? Ang mga tips para sa aton siling ikaayong lawas. Sa pangalan sang inyong regular anchor sa siling programa, katropang Alvin Dinesarabang. Upod kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Ganda
1: at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom, mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve na isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. Ano? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. O, sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
2: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex.
2: Oo.
1: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
2: O, may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Sobrang loading ah. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman daw?
2: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Meron mga ganyan.
2: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano na, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po nung nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function, ano? So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagkukosa ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, ano, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, eh mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheath. Yung myelin sheath.
1: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
2: Short circuit.
1: Short circuit. So, sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
2: Tama, kaibigan. Ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Sansone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya mm-hmm. di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon mm-hmm. na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng mm-hmm. ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh, bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin po mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
2: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm. ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, mm-hmm. meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin? So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
2: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Mm-hmm. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
0: Secret of Health, live advice.
1: Mayroong nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
2: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, our any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
2: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
2: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli, sa ngayon aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kesa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X-FM.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Lasa East, 7.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Lunes, Hulyo 13, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, pila ka mga eskwelahan sa probinsya wala sang klase bawal sa malain nga panahon, samtang may klase naman sa Iloilo City.
1: 2,384 ka mga pamilya nag-evacuate bangod sa malain nga panahon. 35 ka mga barangay ginbaha kag 3 ka mga puluy-an sa syudad nagkalaguba.
0: 5,941 ka individual sa Iloilo Province apektado sa bagyong Inday. 7 ka mga puluy-an nagkalaguba.
1: Senior citizen patay tungod sa landslide sa Tigbawan, Iloilo.
0: 19 ka mga individual na trap sa ilalom sang taytay sa Miag-Aw na rescue kag yara na sa evacuation center.
1: 80 ka mga individual sa Uton nga apektado sang pagbaha na rescue sang Philippine Coast Guard.
0: Tanan nga dalan sa Gimba, lakip na ang Tangyan River sa Barangay Lubakan na nagapabilin nga passable kahapon sunod sa MDRRMO Gimbal.
1: Tubig baha naglabot sa hawak sang tao sa Buyuan, Tigbawan.
0: Duta ang ginatindugan sa mga pamalay sa higad sang suba sa Bugalyon nag-usmod bangod sa pagbaha tugas ang madamol nga pag-ulan. Hanging bridge sa Barangay Kamando sa Amuan nga Banuan na utod.
1: Leon Iloilo or Leon LGU nagpatigayon sang meeting sa pag-identify sa mga apektado ng mga lugar sang Ila Banua bangod sa padayon nga pag-ulan.
0: Igbaraz LGU nagpatigayon sang clearing operations sa mga lugar nga may nagluntad nga landslide.
1: Pamilya sang napatay sa Santa Barbara na pilitan nga hakwato ng lungon kag isaylo sa hilway nga lugar tungod sa pagbaha.
0: Bulig sa opisina ni Congresswoman Kathy Greseta para sa napektuhan sang pamilya ako sa mga pamilya sang baha tungod sang bagyong Inday nabata na sa mga beneficiaries.
1: Coast Guard Station Iloilo gin-rescue ang 14 ka mga sakay sang motorbangka nga naalangan tungod sa mabasko nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island sa Ahoy.
0: PDRRMO may na-record nga nagkalaguba ang balay tungod sa bagyong Inday kag habagat.
1: Duha ka mga balay na sunog sa Barangay Demokrasya Haro.
0: Bolster Education Infrastructure sa Pavia, suportado sa Department of Education.
1: Mayor Elizalde Pueyo sang Kabatuan, nagapati nga dako ang mabulig sang K-9 team sa kampanya kontra droga sang probinsya sang Iloilo.
0: Headlines naman, Balita National. 18 death toll sa apektado sa bagyong Inday sa pungsod sulo sa OCD kahapon as of 4:30 p.m.
1: 14 ka mga pamalay totally damaged, 222 partially damaged bangod sa hangin habagat kag bagyong Inday.
0: Mas maramong witness iga-presentar sa prosecution team sa ikaduhang semana sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Samtang Senator Cheese Escudero wala gin gusto nga mangin presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Senate Impeachment Court Presiding Judge Senator Escudero nangako nga mangin madasig ang mga masunod ng impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
1: Tanan nga dokumento kag ebidensya sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, umpisa na nga gin-upload o ginsugunan na nga gin-upload sa Senate website kag available na para sa publiko.
0: Senator Lacson gin-question ang para sa iya pattern nga pagka-hospitalize sa mga prominent personalities nga nagapangatubang sa warrant of arrest o kung nga mga gin-cite in contempt.
1: Arbitral award liwat nga gin-panindugan sang DFA.
0: Philippine Red Cross naghatag sa ayuda sa mga evacuees sa Glan at Sarangani. PSP nagpanumdum sa publiko ang ginadumilian ang pag-reproduce sang kwarta kagwala sang proper authorization. Balita International, Strait of Hormuz, liwat ang insirado sang Iran.
1: Samtang masobra 600,000 ka mga tao sa China, nagbakwit antes ang pagpanlasa sang bagyong Bavi.
0: Entertainment News, Sasha Padilla, gindumdum ang ika-14th anniversary, kung death anniversary, sa iya banang si Dolphy.
1: Sa sports news, Linda Noskova, nakuha ang kampiyonato sa Wimbledon, samtang Victor Wembanyama nagperma sa $252 million rookie max extension sa San Antonio Spurs.
0: Kagsa ng extra wow balita, pinakanako ang paper plane sa kalibutan. Naglabot sin 7 meters ang kalabaon, kagalos 30 kilos ang kabugaton.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasay stress ang mga kitropang oras kinadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold himo sa ugon ang Something Plus Gold himo sa Megastin ang pareha manunggay garlic kag spirulina produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas ilabina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon FDA approved kag halal certified.

0: 6:14 mga katropa oras Sex FM sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. As of 6 a.m. sa bungaga mga katropa, July 13, 2026, pila ka mga kabanuhanan sa probinsya nagdeklarar sa wala sang klase kainiamo ang mga masunod. Alimodjan, Leon, Oton, Tubungan, Pavia, Haniway, Nulacena, Kabatuan, Kagmaasin. Ang pagdeklarar nga wala sang klase ang bangod sa malayong panahon, dala sang southwest monsoon, ukon, habagat. Samtang sa Iloilo City naman yung deklarar kagabi nga may klase kasunod sa assessment sa Iloilo City Emergency Operations Center, ukon EOC. Sa gayapon, nag-aabiso ang Iloilo City Government sa publiko sa pag-take sa necessary precautions batok sa init kag sa intermittent rains.
1: Samtang naglabot sa 384 ka mga pamilya o kon 1,331 ka mga individual ang nag-evacuate sa Iloilo City bangod sa malayong panahon dalas ang tropical cyclone Inday kag sang habagat. 35 ka mga kabalayan ang ginbaha, Hulyo 12 kag 3 ka mga kabalayan ang nagkalaguba. 6 ka kahoy kag 2 ka poste ang natumba samtang wala naman sang may na-stranded nga individual. Nagapabilin sa blue alert status ang Iloilo City Emergency Operations Center. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang naglabot sa 5,941 ka individual, kun 1,827 ka pamilya ang apektado sa bagyong Inday sa Iloilo Province. Sa mga numero 66 ka pamilya, kun 284 ka individual ang nagatener sa mga evacuation centers. Samtang 894 ka pamilya, kun 3,001 ka individual ang nagatener naman sa gwa sa mga evacuation centers sa probinsya. Naibaluan nga mayaras ng kabugusan nga 7 ka mga evacuation center ang bukas as of 5 p.m. July 12, 2026. Samtang 7 ang nagkalaguba nga puloy-an, 3 diri ang totally damaged kag 4 ang partially damaged.
1: Sa dugang mga balita lokal, dead on arrival sa ospital ang senior citizen nga natabunan sang duta tungod sa landslide sa barangay Nagba, Tubungan kahapon sang kaagahon. Inkilala ang biktima kay Placido Tabalina, 68 anyos, residente sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Tubungan Police, nagakatulog sa balkonahe sang ilang balay ang biktima sang matiphag ang duta sa mataas nga porsyon kag nagtabon sa ilang balay. Gintinguan pa kun tani nga tabangan sang mga nagresponder nga dalon sa ospital apang gindeklarar nga ini nga napatay.
0: Lasa East, 18 mga katropa samtang na-rescue na kagyara na sa evacuation center ang 19 ka mga individual nga natrap sa idalong sang Taytay. Sa Miagaw, sa tunga sa mabaskog nga pagdaludo sang tubig, baha, dala sang pag-ulan sang Sabado sang kaagahon. Sa Facebook post, ni Miagaw Mayor Richard Guerin, kalakip sa mga nagresponder ang mga personnel sa Miagaw Municipal Police Station, MDRMO, kag Philippine Army. Lakip sa mga na-rescue ang pila ka mga kabataan. Yara na sa maayong kahimtang 19 ka mga na-rescue, kagilayo naman nga ginhatagan sang bulig sang local government unit. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Alas 6:19 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal na rescue sang Philippine Coast Guard Station Iloilo o CGS Iloilo ang 80 ka mga individual sa Oton nga apektado sang pagbaha kahapon Hulyo 12. Lakip sa mga nagresponde sa rescue operations amo ang Special Operations Unit Central Iloilo Coast Guard Substation Iloilo Fishport Complex kag personnel sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Oton. Sila ang patinero sa mga nagkalain-lain ng mga evacuation centers sang amuman nga banwa. Express,
0: balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasais 19 samtang base sa Lasais 30 akwada base sa 6:30 a.m. ng monitoring sa Gimbal MDRRMO personnel kahapon Hulyo 12.

0: Nagapabilin nga below orange alert level ang Gimbal River. Bisan pa sa padayon nga pagtupa sang ulan, dala sang southwest monsoon ako na sang habagat. Nagapabilin man nga passable ang Tangyan River sa barangay Lubakan. Apisar nga may makitaan ang pagtipon sa mga debris sa overflow section. Tanan nga National Provincial Municipal kag Barangay Roads sa Banua ang passable. Nagabiso naman ang MDRRMO sa mga residente. Ilabi na sa mga low-lying, flood-prone kag riverside areas nga monitoron kag mag-report sa mga otoridad sa tion sa emerhensya para sa immediate nga action.
1: Samtang ginsulod naman sang tubig baha ang tagahawak ang mga pamalay sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo kasunod sang pagtupa sang madamay nga ulan dala sang hangin habagat. Nagbakwit ang mga apektado nga mga residente. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo, yara sa masobra isa kagatos ka mga pamalay ang apektado sang mga pagbaha. Nagapanawagan ang mga residente sang madasig nga bulig gikan sa local government units sang Tigbawan.
0: Samtang nagusmod ang duta nga ginatindugahan sang balay sa igal sang suba bangod sa pagbaha tugas sa madamon nga ulan sa barangay Bugalion. Makita nga may riprap man sa suba apang wala pa ini natapos. May mga pamalay naman nga nagkalarumpag bangod sa mahumok nga duta. May flood control project sa mga suba apang naguba man ini sa sang baha. Sariin, suno pa sa mga residente nga magagmay ang mga kabilyo nga gamit sa paghimo diri. Magluwas diri na utod man ang hanging bridge bangod sa mabaskog nga daludo sa tubig. Makaligad ang pagtupa sa madamon nga pagulan sa barangay Kamando sa Amuman nga Banwa. Ini ang masaming ginaagyan sa mga residente agud mangin mas madali ang ila pagkadto sa town proper.
1: Alas 6:22 oras sa XFM, nagpatigayon ang local government units sang Leon sang meeting Hulyo 12 upod ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, department heads kag iban pang mga concerned agencies. Iniagod sa pag-assess sang epekto sang padayon nga mabunog nga pag-ulan sa among lugar tugas sang southwest monsoon. Ang among meeting ang naga-focus sa pag-monitor sang current nga sitwasyon, pag-identify sa mga apektado nga lugar kag pag-coordinate sang kinanglanon nga response sa pagbulig kag pagsiguridad o kung pagsiguro sang safety kag well-being sang ila pumuluyo.
0: Lesa is 22 mga katropa nagpatigin sang clearing operations ng Igbaras Local Government Unit sa mga dalanon nga sakop sang barangay Tabia kag barangay Montangon sa dii ukon kun sa diin. May naglundag nga landslide tugas sang padayon nga mamunog nga pag-ulan. Nagdeploy ang LGU sang truck team sa pagligwas sa mga alagyan nga natabunan sang duta kagagod nga magkaagi na ang mga motorista. Kinabisuan sang LGU ang mga nagalabay nga motorista sa lugar sa pag-exercise sang caution kag mga precautionary measures agud nga malikaw ang aksidente.
1: Samtang napilitan ang pamilya sang napatay nga hakwaton kag isaylo sa hilway nga lugar ang lungon sang napatay nila nga himata tungod sa pagbaha sa barangay Miraga Gibuangan, Santa Barbara, Iloilo. Ini ang ginpakigbahin sa uploader nga si Maestrong Bulantero ang ila pagbuligay agud nga masaylo ang lungon ni alias Nonoy sa barangay Chapel. Naibuluan nga apektado sang pagbaha ang pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo tungod sa sige-sige nga pagtupa sang mamunog nga pag-ulan dala sang habagat kag ginpabaskog pa sang bagyong Inday.
0: Lesay is 24 mga katropa samtang gilayon nga nagpadala sang relief goods kagbulong ang opisina ni 2nd District Congresswoman Dr. Kathy Garceta sa mga pamilya nga apektado sa baha tungod sang padayon nga pagtupa sang ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Ginhingi man sang kongresista ang publiko nga mag-aligmat kag sundon ang panugyan sang tagsa kag mga LGU kag mga otoridad. Kalakip man nga iya ginhingi ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag MDRRMO sa ukon nga magpaabot sang report sa mga apektado agud mahatagan sa nagakaigo nga bulig.
1: Alas 6:24 oras sa XFM sa dugang mga balita, lokal Coast Guard Station Iloilo gin rescue ang 14 ka mga sakay sang motorbangka nga naalangan tungod sa mabaskog nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island sa Ahoy. May dugang nga detalye si katropang Mario Hilongo.
2: Madinalagon nga na rescue sang Coast Guard Substation Ahoy personnel ang 14 ka individual nga sakay sa motorbangka nga naalangan tungod sa mabaskog nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island Ahoy sang Sabado, Hulyo 11. Nakabaton ang Coast Guard Station Iloilo pinaagi sa Coast Guard Substation Ahoy sang report halin sa isa ka concerned citizen nga may naalangan nga motorbangka sakay ang 14 ka individual kalakip ang boat captain kag crew sa lugar nga nagapangayo sang bulig. Naghalin ang motorbangka sa Punta Buri padulong Kuntani sa barangay Mangurukuro nga isa ka island barangay sang Ahoy. Gilayon nga nag-dispatch sa lugar ang mga personnel sang Coast Guard sa pagpunan ni Captain John Terrazuna, acting commander sang Philippine Coast Guard Station Iloilo upod ang Bantay Dagat. Yara na sa custody sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRMO Ahoy ang 14 ka mga individual para sa medical assessment. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa Piyakabahin, totally damage ang sunog sa Puloyan ang ginapanag-iyahan na ni Marit Acosta kag Arnold Gutierrez Zone 1, Barangay Demokrasya Haro, Pasarulas 12, sa Naglig Okonapa, sa Barangay Demokrasya Haro. Napalong ang kalayo kaagahon sa Hulyo 12. Maswerte nga wala ang naglapta ang kalayo sa kaiping ang mga pamalay sa lugar. Nagumpisa ang sunog sa barangga sa balay sa pamilya Acosta Sarin. Ginasuspetsahan nga kuryente ang ginhalinan sa sunog. Para yun pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa kahalitan sa among nga insidente.
1: Samtang nakakuha sang pondo ang banwa sang Pavia halin sa Department of Education para sa pagpatukod sang dugang ng mga classrooms. Opisyal naman yung ginpirmahan ni Pavia Mayor Luigi Goreseta ang Memorandum of Agreement upod sa Department of Education nga nag-secure sang funding assistance para sa pagpahimo sang mga school infrastructures. Igatukod ang two-story 4-classroom building sa Balabag Elementary School kag sa 2-story 8-classroom facility naman sa Pandak Elementary School. Sabat ini sa kakulang sa mga classrooms sa nasambit nga banwa.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: Sa katapusan ng balita lokal, isang banwa sa kabatuan nga may K-9 team kagini ang pagagamiton sa Iloilo International Airport sa pag-check sa karga sa eroplano. Sunod kay Mayor Elizalde Pueyo, nagapati ang alkalde nga nakomabulig sa K-9 team sa kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya. Sa Hulyo 6, ginpresentar sa Iloilo Police Provincial Office ang 26 ka mga K-9 units o K-9 teams kag ila mga handler nga pulis nga nakagraduate na sa training kag handa na nga i-deploy sa iban pagid nga mga banwa nga gamiton sa illegal drug operations. Ginpangunahan ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rizalan ang programa kagintambungan ni Dr. Raul Panyas, ang Provincial Administrator. Ginpatigayan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbakal sa unang asyam ng mga canine dogs sa tiempo niya ni IPPO Director Police Colonel Rolando Palomo. Kaya ang iba niya mga ido ang ginbakal naman sa banwa. Lasa is 19.11 mga katropa oras sa XFM, balita lokal ng inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok kaya hindi mag-aslom ang inyong atiga. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang sang Medan Hotel. Lasais 19.9 sa karoon is sa detalye sa mga nagapanguna ng balita nasyonal. Naglabot sa 18 na record yung napatay bungo sa epekto sa bagyong Inday sa Punsod as of 6 p.m. kahapon Hulyo 12. Ini ang base sa data sa Office of Civil Defense na nagapanayin sa gihapon ng rescue operations sa mga apektado ng lugar. Ginpahay ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na nagapanayin ng pagmonitor sa mga otoridad sa flood kag landslide prone areas sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Dugang pa ni Alejandro, malabo sa 6,896 sa mga barangay ang ginatanaw nga pa nga kung ginatanaw para sa possible o kung posible mga hazards. Sunod kay Alejandro nga ilang monitoring kag response efforts ang mga parayon samtang ang habagat ang nagapabilin nga pamahog bisan pa nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday.
1: Samtang base sa updates ng National Disaster Risk Reduction Management Council o kung NDRRMC, 14 ka mga balay ang totally damaged, samtang 222 naman ang partially bangod sa bahangin habagat kag Bagyo Inday as of 6 p.m. July 11, 2026. Begin provide ang DSWD ng 116 ka mga bukas ng evacuation centers para sa 520 ka mga apektado ng mga barangay gikan sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. 642,427 pesos ang gingamit ng isang ahensya bilang quick response fund samtang 4,345,969,980 pesos naman ang ginkabugusan ng balor sang food and non-food items. Padayon nga ginamonitor sang NDRRMC ang sitwasyon sa pungsod bangon sa padayon nga pagbubo sang madamol nga ulan.
0: Samtang nagapreparar ang prosecution team para sa dugang pagbabaskog sa ila kaso batok kay Vice President Sara Duterte. Mas madamong ang mga witnesses ang ila ipresentar sa ikaduhang semana sa trial. Ginpahag ni House Prosecution Representative Laila De Lima nga kag Chel Jocno nga ang mga masunod ginadlaw ang intense phase sa proceedings. Pagigbay ni Jocno nga ang impeachment ang masaming exciting. Kung ibaluan nga ang House of Representatives ang mayara sa 11 ka mga kaadlaw sa pagpresentar sa ila witness para sa Article 4. Samtang sunod naman kay Dilima nga ang unang assess nga semana sa impeachment ang groundwork. Ang ila planong i-expand ang testimonya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong.
1: Samtang ginpahayag ni Senator Cheese Escudero nga wala sinigin gusto nga mangin presiding officer sang Senate Impeachment Court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Escudero nga nakabase ang tanan sa rules sang Senado kag ginbotohan man ini sa sesyon kung sa din siya mismo ang nag-abstain. Matandaan nga una nga ginpamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer sa impeachment. Naibaluan nga may ginfile ang pila ka mga abogado nga supporter ni Duterte nga petisyon sa Supreme Court angot diri.
0: Samtang nangako si Senator Cheese Escudero nga mong nagapungkong ang presiding officer sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte nga mangin madasig ang mga masunod nga trial days. Niyang kasunod sa iya pag-ako nga ang pagpatayon sa proceedings sa nagligid nga simana. Ang mahinay, bangod nga magting mga kampo ng mga senator judges, ang pareho nga nag-adjust sa proseso sa trial. Nagahingi si Escudero nga ini ang hangpon sa rin, ilapadasigon ang pagpatayon sa trial apang nga wala ginadalian ang proseso. Nagalaon man ang senador nga matapos ang trial sa Nobyembre o Kundesyembre apang ini sa gihapon ang depende sa mga witnesses nga ipresentar sa prosecution kag sa defense team.
1: Alas 6:34 oras sa XFM, available na sa publiko ang pag-access ang tanang mga dokumento kag ebidensya nga ginpresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos nga ini ang gin-upload na sa website sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod sa Senate President nga ila ginasiguro nga ang tanan nga mga ebidensya kag dokumento ang makit-an sa ang publiko sa diin ang online repository ang nakahimo o makahimo sa publiko sa pag-verify luwas sa pag-rely lamang sa mga impormasyon nga nag-circulate sa social media. Ginainganyo ni Gatchalian ang publiko sa pag-scrutinize, pagbasa kag pag-intsende sa proceeding. Iya naman nga namanduan ang Senate Secretariat sa pag-provide sang kinanglanon nga resources sa pag-upload sang pleadings, ebidensya kag iban pang mga dokumento sa mas madaling nga panahon kag efficiently samtang ini ang gina-introduce sa trial. Dugang sang senador nga ang public access sa records ang importante nga safeguard nga nagabulig sa pagprotektar sang institutional integrity sang Senado samtang ila nga gina-exercise ang ila constitutional duty bilang impeachment court.
0: Samtang gin-question ni Senator Panfilo Lacson nga ang iyang gina-describe bilang recurring pattern nga pagka-ospital sa mga prominent personalities kung sila ang nagapangatubang sa warrant of arrest o kung gin-cite in contempt. Iyamang nagin-raise ang concern angot sa pagamit sa Philippine National Police General Hospital sa mga individual nga hindi miyembro sa police force o kung ila dependents. Para kay Lacson nga nagaguluwa ang mga sakit kung magwa man ang warrant kag-ini, anangin pattern na. Panibaloan nga sa nagligid nga simana nag-post sa X account nga warning, bawal magkasakit, mahalang gamot, bawal magka-warrant, bawal magkasakit. Dugang sang senador nga i-obserbasyon ang base sa concerns sa mga ordinaryong mga Filipinos nga gina-question man kung nga ang pila ka mga personalidad ang nagapangatubang sang legal action ang nagaresulta sa ila pagka-confine sa ospital sa PX nga sila ang i-custody.
1: Samtang liwat nga ginpanindugan sang Department of Foreign Affairs sa kung DFA ang desisyon sang Arbitral Tribunal nga nagasiling nga wala sang legal nga basihan ang lapnagon nga pag-angkon sang China sa West Philippine Sea. Magluwas sa Pilipinas, ginkilala kag nagpakita man sang suporta sa among desisyon ang pila ka mga pungsod lakip na diri ang Amerika, Japan, Germany, United Kingdom, Italy kag madamo pa. Ginpagwa sang DFA ang statement kadungan sang pagsaulog sang ikanapulo nga anibersaryo sang 2016 Arbitral Tribunal Award sini nga Hulyo 12 nga nagakilala sa kinamatarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: Samtang naghatag ang Philippine Red Cross ang mainit na pagkaon sa 926 ka mga residentes nga nag-evacuate sa Glan, Sarangani pagod sa pagbaha dala sang habagat kag bagyong Inday. Ginadapatan man sang PRC ang duha ka mga evacuee sang first aid matapos nagkaangkon sa minor injuries kadayon sa kuna kadungan sang ila pagbakwit. Padayon ang pagpalabot sang PRC sang bulig sa mga komunidad nga apektado sang malain nga panahon.
1: Alas 6:37 oras sa XFM, ang ining oras idulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang balita national, nagapahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nga ang pag-reproduce sang kwarta nga wala sang prior nga authorization ang ginadumilian. Gin-highlight sang BSP nga sa idalom sang circular number 829, wala sang individual o kung organisasyon ang mahimo nga mag-print, photocopy distribute o kung gamit sa litrato sang Philippine banknotes sa kung anuman nga format o kung color nga wala sang ilang approval. Ang kung sino man nga mag-violate ang magpangatubang sang pagkapreso nga nagalawig sang 5 tubtob na pulo katuig. Dugang sang ahensya nga ang permission sa pag-reproduce sang kwarta ang ginahatag lamang sa mga para sa mga educational, historical o kung numismatic purposes nga nagapromote sang public awareness kag pagpreserve sang integrity sang currency sang Pilipinas. Hinahinyo sang BSP ang publiko sa pagcomply sang pagsulundan agud nga mapunggan ang unauthorized nga paggamit o konsala nga paggamit sang Philippine banknote images. Express.
0: Lasa East, 39 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita National. Balita National, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 was a version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, mahimo mo order sa Shopee sa TikTok shop i-search ang Premium D3. Pangitaon ng maitatak nga Yes to Health, i-add the cart kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News.
0: La 6:40 sa karon sa detalye sa aton balita international, liwat nga ginasiraduhan sa Iran ang Strait of Hormuz matapos nga naglabay ang unauthorized nga barko sa diin ila ini nga ginbombahan. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ila ginapalupok ang nasamit nga barko agud nga magpundo. Gin-confirm man mismo sa Estados Unidos ang natabo nga pagpangatake sa Cyprus flag container ship, rason nga naglunsar man ini sang panibag-o nga air strike batok sa Iran.
1: Samtang nagabakwit ang masobra 600,000 ka mga tao antes pa man nga pagpanalasa sang bagyong Bavi sa Eastern City sang Wenzhou, China. Bisan pa nga padayon nga nagahina ang nasambit nga bagyo samtang nagaulag pa northwesterly direction, dako sa gihapon ang risgo nga magadala ini sang madamol nga pag-ulan. Gin-forecast nga ang bagyong Bavi ang magalandfall sa Wenzhou, lugar kun sa diin nagatiner ang ginabanta 10 million ka mga tao. Bangod sini, nagpanic buying ang mga residente antes pa man magasirado ang traditional wet market sa amo nga lugar.
0: La 6:41 mga kitropa balita international, ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Megastine ang palaya malunggay, garlic kag spirulina, nga produkto sang Yes 12 Incorporated, nga magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at uwang sang Midtown Hotel. Summit Plus Gold, mabakalman sa mga butika kagay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP, South Sudberg Store, All Green Pharmacy kag Generica. And then Summit Plus Gold supports health. May makabulig sa atin ikayong lawas. Ganun pang inyong ginahulat mga katropa para sa healthy body, stronger immunity, magtumar sang Summit Plus Gold.
2: Entertainment News.
0: Sa ilo kita sa detalye sa ngatan balita entertainment, Sasha Padilla gindumdum ay ka-14 nga death anniversary sa iya bana nga si Dolphy. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Gindumdum ni Zaza Padilla ang ika-14th death anniversary sa hari ng komedya nga si Rodolfo Quezon Sr. kon mas kilala bilang si Dolphy. Sa Instagram, ginpakigbahin sa diva-indiva ang mga litrato sa iya pagbisita sa lulubngan sa iya na kahagugma sa The Heritage Parks sa Taguig City. Si Dolphy ang napatay sang Hulyo 10, 2012 bangod sa balatiang nga pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease kag acute renal failure. Antas nangin magkarelasyon si Zaza kag ang napatay nga komedyante Una na sila nga mag-abyanay ni Eric Quezon. Naibalawan nga 23 katuigan nag-updanay si Dolphy kag ang Divine Diva antes ini napatay sang 2012. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililok sa katropang Bay of Joy, Subaldo XFM News.
1: Alas 6:44 oras sa XFM, ang inyong oras, kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Para sa nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, Vision X Plus, mga katropa. Sa dugang ang mga balita, sa patag sang hinampang, madinalag-on nga nakuha ni Linda Noskova ang kampiyonato sa women's singles sa Wimbledon. Ginlutos ni Noskova ang kaangay man sini nga Czech Republic tennis star nga si Karolina Muchova sa score nga 6-2, 5-7 kag 6-3. Nangin mainit ang pagbayluhana isang puntos sa duha ka mga atleta apang sa uli na kuha sang world number 9 nga si Noskova ang kadalag-an. Ining labing unang Grand Slam women's single title ni Noskova. Sa edad nga 21 anyos, si Noskova ang pinakabata nga Czech player nga nangin champion sa Wimbledon women's tennis halin sang nakuha man ni Petra Kvitova ang kampiyonato sang 2011. Samtang nagperma naman sang $252 million rookie maximum extension ang 7-foot center sang San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Effective ang among kontrata sa sulod sang 5 katuig kung sa dinalakip diri ang player option sa iya ikalima nga season. Base sa report nga ginpili ni Wembanyama ang 25% maximum sa baylo sang 30% nga super maximum option nga $303 million. Ang kontrata ni Wembanyama ang ikatatlong pinakadako nga rookie extension contract sa kasaysayan sang NBA. Matandaan nga isa si Wembanyama sa may pinakadako nga nabulig sa Spurs agud nga makalabot sa 2026 NBA Finals matapos nga ginlutos ang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals.
0: Last 6:46, balita sa hinampang mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawaska, baskog kako na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart, kag i-check out.
4: Extra! Wow! Bonita!
0: Las 6:46, sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita, isang paper plane o kung aeroplano nga human sa papel sa mga butang nga mahapos lang himuon sang bisan sin uman. Apang ang nahimo nga world's largest paper plane ang makabig nga pinasahi kaglain sa ordinaryo lang ang mga aeroplano nga human sa papel. Base sa Guinness World Records, ang pinakadako nga papel o kung paper plane ang nga nahimo amo ang may kalabaon nga 7 meters, may wingspan nga 20.4 meters kag nagabugat sa ginabanta sa 30 kilos. Ginhimo ini sang grupo sa mga Italian students sa siyudad sang Pisa, Italy. Sa piyak nga tuman ini kada ko kagabugat sa Gyapon nga himo ini nga napalupad sa mga estudyante sa record setting flight sini nga 59 meters o kun 193.6 feet. Apang antes nangin madinalagon ang ila experiment ginpahayag sa mga estudyante nga naglabot sa 300 kilos sang papel kag 60 kilos sang glue ang ila nagamit sa testing period. Magkabing naman nga worth it ang ila kabudlay matapos nga opisyal nila nga na break ang record o kulang anay record sa isa kong universidad sa Germany sa 2013 nga may kalabaon nga 5 meters 18 meter wingspan kag 24 kilogram nga paper plane. Samtang nag-set man sa record ang isa pa grupo sa Mr. Chante sa China sa pinakadakong paper plane apang ini ang remote controlled.
2: Saga.
0: Extra raw, balita ang inyong nabatian, mga katrapag, ito sa inyo, Sinclair Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, himas ang glutacogic at VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa inyong akutis, magbakal, Sinclair Skin Herbal Soap. Nga available sa mga butika nga malapit sa inyo, mga lugar, mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop.

0: Okay, tropa na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Galunes sa Hulyo 13, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning again sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na nagapamati sa atin paagi sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga gid sa kay Sir Warren Candeme, kay Sir Reynaldo Abeto, happy Monday. Good morning kay Sir Arvi Cruz Caceres. Mayong aga gid hamalin Sir Reynaldo Abeto, good morning sa mga katropa natin and keep safe always. Kay Ma'am Ofelia Crisostomo, good morning. Kay Sir Rani Santisas, kay Ma'am Angelo de Monteverde, mayong aga gid. Kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy, mayong aga. Kay Ma'am Aloha Bueco, mayong aga gid. Sa kay Annika Flores, sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, sa kay Sir Rani Santisas, kay Francis Aprovechar, kay Dan Frederick Torilio. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa, sa iban pagid natin yung mga katropang nagaupod. Mayong aga sa inyo tanan and keep safe mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Kag Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps, o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
18: Burmigin ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho.
17: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
18: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.
11: Wednesday!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix.
6: Swak na swakit sa akong palabor.
5: Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soy, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: Yeah! XFM.
7: Patroba mo!
8: Exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas.

0: pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Maka-late na ko!
11: XFM!
12: Patropa mo!
10: Exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.22. Mayong nga sa inyo tanan mga suki naton yung mga tagpramate diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes naman sa ato sa ring pagparagad. Today is April 13, 2026. Ari na kita nagahina nampot sa tunga-tunga sang ikapito sininga bulan sang tuig. Ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo nag improve na gid man so far ha. Manayanaya ng pagmuklat kagayna sang aring adlaw pero nag-agi-agi as of this broadcast time ang maitom sininga galom sa kalangitan. Kag nag-agi-agi man ang pagdabu-dabu. Sa giyapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Aton niya pagatutukan sa ato sa ring pagparagad ang sitwasyon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo pagkatapos nga inigo kita sang flash flood. Madamo sa mga lugar dari sa siyudad sa Iloilo ang naka-experyensya sang flash flood. Madamo man sang lugar sa probinsya ang naka-experyensya. May mga nagkaladamage din mga structures. Labi na gid dito sa Banwa sang Leon. May ara sang hanging bridge nga naguba sa barangay Kamando Leon. May ara man sang na-damage sining flood control sa barangay Buntalan Leon. Daw sinalo sang Leon ang tanan sining problema haw. May iban nga mga lugar nga binaha, labi na diri sa Zaraga area, pagkanto diri sa Central Iloilo, pero hibalon ta na karon ang kabugusan sining mga lugar nga nagkalalitan sang flash flood bangod sang pagbundak-bundak sang ulan kahapon. Pero before that, ladies and gentlemen, we'll be checking first Pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya punta si Materon si Engineer Roly Cuenca from Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Roly, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa Subong Adlaw, July 13, year 2026. So, may sakit ang low pressure area nung agin ang monitor sa buwat ng aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli na ton ini siya na siplatan 1,480 kilometers sa north sa east of northeastern Mindanao. Sagwa pa naman ini siya sang far na ton sa gulas ng direktang epekto sa naman yung bahin sa pungsod. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon. Wala na siya ga-epekto dito sa aton sa may western Visayas. Then, maka-experience na kita sa generally mangin maayot ang panahon or improving weather condition. May mga madasig lang ang mga isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uod dala sa mga localized thunderstorm. May inatutog katarangan natin ng hangin, di pa nabagat na nakatundan, kaya nabagat na, nagadala ini sila sa makanan, tugtog katarangan yung mga pagbalod sa atos kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 23 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato, nagbutlak kala 5.34, magatuna din siya alas 6.7 karos sa atos. Kagaman nato latest sa the update, talindi sa Iloilo Pag-asa,
0: in general, Rolly, ang bagyo nga si Inday nakagawa na gid man sa par, no? Dito na si Babaw?
2: Yes, sir. Nakagawa na yun si Inday, sir.
0: Okay. Ining LPA nga nagpasulod, layo pa ini sa Philippine Area of Responsibility?
2: Yes, sir. So, around 1,480 pa ini sa sir na sa land masses naton kaga as of now, wala pa naman siya kaga-epekto din sa atin, sir.
0: Okay. So, buta malun sa it takes several days pa, no? Para makasulod din sa par?
2: Well, depende pa na sir kay may duwa kita ka scenario sir nga ginalantaw na. So ang una nga scenario natin sir is ang ining LPA, no, possible nga hindi na siya magsulod sa par, mapababaw na lang ini siya. And another scenario natin sir, same sa track ni bagyong Inday sir.
0: Okay. With that, Engineer Roly, salamat gid ka. Good morning sa inyo dere sa Pag-asa.
2: Yes sir, thank you kag maayong aga sir.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update para Pag-asa Iloilo with Engineer Roly Cuenca. Nakagawa na gid man sa Pilipinas si Inday ba? Pero grabe man ang ulan nga binili ni Inday sa aton. Hindi lang kita diri sa Visayas, taga-Antos, ini pating Mindanao and also dito sa May Luzon. Bangod man several areas dito sa Mindanao ang ginbaha. Halin diri sa Maguindanao. Pakadto ka dito sa Jensan. Sa Jensan, may landslide to. May mga nagkalamatay. The pito nagkalamatay sa landslide. Yung natabo dito iya sa General Santos City. Well, dari saton sa Iloilo, amo nang nasiringta nga may mga lugar kita dari nga napiktuhan. Amo na karon ang i-consolidate naton with the CDRRMO and the PDRRMO or the City Disaster Risk Reduction Management Office and the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Hindi kin masaligan subang ang panahon ta, no? Ang balta, huwag kita ginigo dari sa bagyo, pero grabe ang pagbundak sang ulan. Huwag kita dari matumok, huwag kita sang storm signal, pero ang ulan, bao daw hindi mabatas, daw hindi ginya magwantahan. Bangod kay may mga ara sa kabanwahanan nga nagapanag-asunod balay nila mo. Early morning yesterday, halin pa sang nagligad pagid, ha, sang Sabado, may mga nagkalasuloban na sang tubig ng mga pamalay, labi na ginama nag-star sa mga low-lying areas. Sa Haniway, may reported kita na nasuloban ang balay nila. Mayari man dari sa Zaraga, some parts, may mga feedback kita. May record man sa Pototan. Pero mayad lang, ladies and gentlemen, kay so far, sa mga binahaan, ha? Sa mga binahaan, wala kita sa reported sininga casualty. Magluwas lang ng tampukan iya sang landslide sa tubungan. May naglandslide sa tubungan, may malam to nga natampukan, kaluoy manuugid. As of yesterday, naglibot kita dari sa Central Iloilo to check sang sitwasyon bangod man kay ang pag-ulan sa kabukiran sang Lambunaw, Kalinog, Bingawan, Haniway, pakadto ka dari sa Kabatuan, Maasin area, ini makapikto dari sa ato sa syudad. Kay ang Kabatuan, apiktado man kita dari sa syudad sa Iloilo, ang inabugan niya sining tubig. Ang tubig halin dari sa Aliusan, Alimudyan, Alion, kag San Miguel. Apiktado kita kay nagadaritso, ini dari sa may San Miguel boundary, sulod dari sa syudad sa Iloilo, pagkanto dari sa Pavia, somehow nag-aagiman dari sa aton sa may Haro River. Tawag na ito sini, Haro River, kang Iloilo River ta. Muna na ang sa Diversion Road bla. Nagatunga sa Diversion Road niya ginabugahan sa Dungon Creek. Kagang Dungon Creek ta, grabe man ang volume sa tubig. Kon, grabe man ang pagbaha. Dito, yes, kabukiran. While ang ato sini nga floodway. Bawa pasalamat lang kita. Bisan pa napunan man isang kontrobersiya. Ngang iban sini, jutayan lang niya katropang Alex. Gani mahambal nga, goodbye my loves mo. Ha? May nabalaan ka man sina? Bangod sa kontrobersiya, kag-reported sini nga mga anomalya sa unabla sa floodway. May aras sa magambal nga daw, why na ko gana, magkaon 36, goodbye my loves. Pero kapasalamat kita, ladies and gentlemen, kay dako ang bulig sa floodway. Bisan pa nga nagapamibi, kag naga tilwa-tilwa na sa kilid sang floodway, ang nagalulon nga tubig nga maitom-itom, brown-brown daw, kape nga 3-in-1 mo. Ha? Daw Santon Gold Coffee Mix ang kolor yay. Pero bangod kay marapad, bangod kay it was strategically located, rason ini nga nakabulig niya drain sang tubig galin niya dito sa Pavia, kag wala na mag-agi kag manglaktod sa aton dari sa syudad sa Iloilo. So we'll be having more updates dari karon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 7:31 in the morning. Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Upod sa gihapon sa inyo sila nga katrupa, katrupang Josel Banias. Kung may aragid man mga informations, kamong naibaluan dara, mga events sila kinabo, send us a message, pictures and videos. Dari sa XFM, pinagi sa ito sila nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kay ato ni natin kung anong ma-follow up. Kahapon may ano na hulog o kung naglumpat katropang Alex sa Taytay sa Santa Barbarada. Ha? Barangay Hibawan, Santa Barbara. Panday, may edad duman, malam dun. Hibaloon tayo karoon kung naglumpat o kung nahulog sa Taytay. Kaya daw naka-inom ko noon, naka-one for the road eh. Two for the canal, gali. Ang inom niya eh. Hindi lang kay one for the road, two for the canal. Problema sini kay hindi canal, gali ang nadalin asan niya, kundi ha? Suba. So, ladies and gentlemen, kung makita ninyo sa ato sini nga live feed, ang mga rurok balang nagakaladala, actually, halinis kabukiran mo. Halini dito sa babaw, mga sangasang kahoy, pagkatapos balagon, nagakanod. Ini mga biyan patimaan nga dito sa babaw bukid na nagalin sa uma. Pero ini mga styrofoam, plastic, pagkatapos pati diaper, makitaan mo nagalutaw-lutaw, sigurado kita iya ka mga saprat nga himo ni. Dinala sa tubig pagkantos dagat, pagkatapos ti dagat man ang ginasaligan tas ang isda. Sa nga to, sining inugsudan, sang palangabuyan, di lang inugsudan, ha? Palangabuyan sa iba na, tikon dito nas dagat magderitso, ano mausap sa diaper ang isda to? Mausap diaper tong tilapia, mausap sang diaper tong bangros, mausap sang diaper to yang lagaw, ha? Mausap sa diaper to yang, basi sa uli, eh, bala kung maglimpyo tahasang ka isda, bala may diaper lang iningkit, ha? Sa mo ni nga ginapangabay tatani sa mga kauturan, pwede ang basura ninyo, isulod nyo sa basurahan, isulod sa sako, ini sa plastic, ang tumpukon sa lugar nga pwede mahapit sa ano bala, garbage truck, kung ara man kamo sa uma, pwede nga kulukot-kutan nyo man kag tampukan, kada ula nyo sa basura, hindi gani butang nyo yung compost bala, ang mga pwede madunot nga mga basura bala o balagon sang alugbati da, pagkatapos ang pinilian nyo da nga dahon kamute, mga munabla, parte sa talong, kadunot na mo, i-compost abi, yadi pa na. Kung magtanong ka mo bulak, magtanong ka mo iban pagkinsiri nga mga vegetables uli, pwede nyo pa maabuno. Galing kiti ihaboy lang direkta iya sa kundiin to, sa creek, sa suba, sa sapa, pagkatapos ano doon, pagkadto diriya sa dagat, te pagabot sa dagat, te dugay-dugay sini, ladies and gentlemen, base kon ang kadagatan tang dalom niya sini, kompleto sa Ricardo's to bla, magluwas siya sa nagakalahulog sa mga nagabiyahi as barko, nagabiyahi sa mga sea vessels, mga nagakahulog na gamit bla, base kon kompleto siguro dito katropang Alex ay, tanan siguro ang balaligya ato mo, tanan niya puto siguro ato alin sa puto sang candy, pagkanto sa puto sa tinapay, pagkanto sa tanan na lang, pati gani diaper kaga, pati gani ang napkin kaga, ay sus. It's already 7:34 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo sa pagparagad ta. We'll be having also update by kang tanan sa impeachment trial against the Vice President. This afternoon, ginabantayan ta ang fourth day of the impeachment trial. Ano ang palabuton? Ano ang mangin sitwasyon karon sa hapon? Ang mga nakalinyada nga magatestify, amo sanday Attorney Jeremy Lutok, Attorney Sulaika Lopez, kag Captain Belindo Belio, and basi pa man lang si NBI Director Melvin Matibag. Amo ni mga nakalinyada nga mga witnesses ipresentar sa prosecution. Sino si Attorney Jeremy Lutok? Ini siya nakaagi sang Regional Director sang BARM, sang NBI, BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaagi sa to Director. And right now, he is the Chief sang Cybercrime Division sang National Bureau of Investigation. Siya ang boss sang una nga nag-testify nga si Agent Kalilong. Secondly, ining si Zulaika Lopez, siya sini ang Chief of Staff of the Vice President. Ano ang i-testify ni BARM Director and now Director of Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation nga si Attorney Jeremy Lutok? Iya dari suportahan ang investigation conducted, kalakip man mga biyan ang testimonya ni Agent Kalilong sa nagligad sininga si Mana. So further to authenticate the recorded sininga press statement and press con of the Vice President wherein dari niya ginhambal ang alleged na pagpamahog against the President, the Vice President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Bullseye! Ato nagambal bala siya nga, kung mamatay ako, may sinabihan akong tao na pag mamatay ako, papatayin mo si BBM, papatayin mo si Lisa Marcos, papatayin mo si Martin Romualdez. Masubo sini kung paano itabo-taboon kay hambal ni Agent Kalilong sa Nagligad sa Sibana, ang natabo was a conditional threat. Why si may matabo sa tatlo kung wala si may matabo sa Vice Presidente? Well, dari karon sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff of the Vice President, ano ang iya sini nga mangin papel karon himuon sa nga hostile witness ang prosecution, ha? Bullseye. Pero before that, ladies and gentlemen, check tanay si Mayor Marialina Hulipa sa Leon. Bumasubo ni sa Leon, ha? Bawad man kay may naguba sila dito nga flood control. Pagkatapos may naguba pagid kag not passable na subong unpassable ang ila sining hanging bridge dito ya sa Barangay Kamando Leon. Sa latest update, we have Mayor Maria Lina Hulipas of Leon. Mayor Hulipas, si Katropang Joe Salbanias sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
3: Yes, good morning, Katropang Josel. Sa tanan nga taga Palamati, maayong aga, Gib.
0: Salamat yun sa tiyempong ini, Mayor Hulipas. Do, hindi manami ang ato sininga Monday morning, no? Sa mga taga Leon, bangod sang damo sininga mga kalitan sa infrastructure na sa inyo, Mayor Hulipas. Pero we'd like to check, kamusta karon ma'am, ang sitwasyon dara, labi na gid ang mga kabaranggayan nga apiktado sang mga nagkaladamis nga mga infrastructure projects dara sa Leon, ma'am.
3: Oo, Katropang Josel, subong, ginatinguhaan din mo kay out of 85 barangays naton, mga almost 40 barangays ang affected. Ang ini nga mga damage caused by landslide, erosion, mudslide. Kag amo ni ang major nga problema diri subong, amo ni siya ang pag washout sang aton nga bridge, hanging bridge connecting from highway ini siya going to Barangay Kamando, Awis, Paoy, and then ang adjacent pagit na barangay is Barangay Bulad at Kapitan Fernando. So meaning to say, mga lima ka barangay ang nasakop sini kag nagagamit sini nga hanging bridge.
0: Mm-hmm. So kung na mo, ma'am, ang hanging bridge ini nag-isolate sa lima ka mga barangay, ma'am?
3: Not exactly nag-isolate. Kaya may ara pa man kami nga other route na pwede nila gamitan. It's just that kahapon, because syempre bago Vijaya, no, ang epekto sang habagat and then caused by typhoon Inday. So amo aton may ara ang supposed nga barangay nga pwede nila magamit. Kag amo ina ang ginagamit before sang wala pa ang aton nga hanging bridge. Pero yesterday may part sa to sang barangay man nga nag-erode. So ginatinguan man sang aton nga local nga track team and then ang aton nga mga responders and hopefully by today kay do maayo naman daw ang panahon diri subong mahingagaw ato nga ma-open ang road para nga hindi totally ma-isolate ang aton ng mga lima kakabarangayan.
0: Okay. Magluwas gali sa hanging bridge, may alternative road, no? Nga pwede magyan sa mga lima kabarangay, ma'am. Pero amoning shortcut kontani ang hanging bridge?
3: Yes. Suppose amunin siya ang pinakamalapit.
0: Mm-hmm. As of now, ma'am, hindi gidya pwede ma-disponihan na binga maagyan bisan tao lang, no?
3: No, kay tisa sitwasyon niya na wash out gidya half of the bridge amo ini siya ang naga-connect from Kamando, yeah, amo gid ni siya ang na wash out. Ang other half sina nga amo na from highway going naman to barangay Kamando, amo pa na siya ang nabilin iya nga remnants pero hindi na gidya pwede magamit.
0: Mm-hmm. So with that, ang alternative route naton nga ini, ma'am, ano pwede man imagyan sa mga salakyan, abi? For example, motor or if not four-wheel vehicles?
3: Yes, katropang Josel, pwede gidya, like I said, amo ni siya ang ginagamit yung road before. Amo ni ang alternative naton nga road sa tong panahon nga wala pa ya ang aton nga hanging bridge. kag ano gini siya ya, four wheel nga mga road magamit ini. And aside from that, may ara kita nga gin-open man iya ang aton nga LGU, nag-open pagid sang isa naton ka alternate nga road or route. Amo ni siya ang from Barangay Kamando going to Poblacion na gidiya proper. It's just that kahapon pag-check dito, so may mga portion man nga hindi pa maagyan. Amo ini siya ang part pagid sang amon nga i-rehab nga nga road nga pwede may ara duha ka alternate naton nga route nga pwede magamit sang aton pumuluyo dito nga area.
0: Mm-hmm. Ano plano ninyo ma'am dara sa hanging bridge, ipa subject pa ninyo isa repair pa let it be na lang, total may ara naman sang alternative or may main road na kita nga lagyan, main route Mayor Olipas?
3: Yeah, hindi pwede nga ipabayaan. Kaya like I said, amo man ini siya ang pinakamalapit kag ginagamit ini siya sang aton mga kabataan, especially kung may klase. So kahapon nag-ariman nga nag-conduct sang inspection ang aton provincial government, of course headed by Gov Toto, ari si Engineer Jeb Escarillas apon. So gin-check ato and nag-istriyahanay kami sang hapon. Hambal niya mayor, di ang pinaka the most nga maobra is ikuhaon gid ato siya, demolish, and then mangayo kita sang another budget. So ari man kahapon diri si Congresswoman Kathy with former Congressman Mike together with District Engineer Soriano sang DPWH and Assistant District Engineer Perla LaGuardia. So mabuligay kami kag mangayo kami sang assistance sa aton provincial government and even sa national government through Congresswoman Kathy kun ano ang pwede nga mabulig nila diri sa Banwasang Leon.
0: Mm-hmm. Ano abi ma'am no, daw naghilay gig kag wash out gid ang halos sa more than a half?
3: Yeah, half of the bridge.
0: Oh.
3: Kibalan mo sir si ang mga may ara na ya mga fallen nga mga debris sang kahoy, nakitaan ko gito kahapon actual. So amo to siya ang nag-cause probably nga na collapse gid iya ang half of the bridge kay te ara sa idalom na nag-ano gid sa foundation.
0: So in short binuslogan sang mga ano rurok halin sa ano gid babaws bukid.
3: Oo, kay grabe ang ulan, mga it lasted siguro mga 6 to 7 hours nga dire-diretso gid iya ya. Heavy rain gid iya.
0: Sa di ano nga mga kabarangayan ma'am naghalin ang tubig nga nag-agi dira sa suba nga may hanging bridge.
3: Si Balom River ina siya. That's the main Gijaya principal nga river from Antique.
0: Mm-hmm. So bali santunga igli dari sa aton nga ilig ang santunga dito ya sa Antique no?
3: Yes, oo.
0: I see. So ang isa pa gid diri Mayor Olipas kana piktuhan na mo ni ang ano ni flood control in Barangay Buntalan. No, ano kadako ang damage sa ni Mayor Olipas?
3: Ang flood control naton sa Barangay Buntalan, actually, katropang Diyosel, ang inatira, part pa ina siya sang approach or foundation sang aton nga tulay. And that was na obra ina mga 14 years ago.
0: Mm-hmm. So ano, may tulay, ang tulay, why mapiktuhan ang integrity sa structure? Ma?
3: No. As far as sa pag-inspection sa aton nga engineering and then with the DPWH kahapon, wala iya. Wala maapektuhan ang integrity of the structure.
0: Portion lang gid sang approach sang tulay ma'am no ang naabab ang tawag sina naabab.
3: Yeah, not necessarily ang sa approach, ang sa kilid iya sang approach ang tulay.
0: Mhm. Ini part man ini ma'am sang ano si Balom River ang nag-agi dira.
3: Yes. Amo pa ina siya, the same na siya nga ang yung river nga naghadin sa Kabando going dire sa poblasyon.
0: Oh. So ang iniyad ipikto niya ma'am sa ano no, Mayor Olipas ang grabe gid nga dalo sa tubig padulhog no.
3: Oo, kay grabe ang current sang tubig. In fact, the whole night sige ang update sa akon sang aton nga MDRR. Actually nagapamangpang na gid iya ang tubig.
0: Mhm. Pero daan na ini ma'am ha, ang nadami sa portion nga ini sang ano ha, sang structure ya flood control ha sa Buntalan.
3: Yes, katropang Josel. Yeah, hindi pa ako mayor that time.
0: Oh. Okay, aside from this two ma'am, may iban pa ka modera nga nadamis nga may infrastructures, may mga kabaranggayan or road networks kita nga nagkadamis dira sa inyo sa Leon ma'am.
3: Yes, oo. Like I said, I'm out of 85, mga 30 ka mga kabarangayans. Pero ang sa main road naton, so far, passable na gidiya. Ginuna kahapon sa aton nga truck team nga i-clear iyang aton nga mga highways. So from there sa poblasyon going to area naton dito sa Bukari, na-clear na ang mga landslide dito. And same through Mandiri naman sa western part ng barangays naton. So ang ara lang gid subong nga mga nabili naton amoy na siya ang sa mga kabarangayan mismo.
0: Oho. And so far ma'am, ang mayor nga route iya, we don't understand, dinadugukan sa tao na dako damo ang tao nagakadto dari sa Bukari. It's now passable ma'am ha, pakadto gid dito sa Bukari na subong.
3: Yes, oo, passable, pero katropang Jocel, gina-discourage gid namin namon no. Eh, in fact nagpagwa ako sa advisory yesterday. Nga as much as kung hindi man lang necessary and hindi man emergency, even ang amon mga kasimanuan, gina-discourage kid anay namon na magwa sa mga kabarangayan. Kahit hindi pa ni naton mapaktan, sige pa man ang ulan-ulan sa kagabi, so may mga fallen pagid ng mga debris like mga stones na nagakalahulog sa aton nga kabarangay, sa aton nga mga bukid, I mean. Kaya dito gid ako kahapon actual sa area.
0: Oh, and so far, ma'am, may mga evacuees ka mo dara, number of persons injured or do you have a casualty so far, ma'am, why?
3: Thank God, zero casualty kami despite sang amosini nga mga damage sa ba.
0: Mm-hmm. And with that, we would like to thank you, Mayor Holipas. Lastly, siguro, tanong imo sa nga mensahe sa mga gusto ya. Nagturo-tirahan na dali sa siyudad si Iligno ba si Iban mapasimpalad la ma-ride-ride pa kadros Bukari ba la, Mayor Holipas?
3: Wow, hindi lang gidahan ay. Walang ginang ginahambal ko ngayon, hindi lang gid. Of course, for their own safety man.
0: Oo. With that, Mayor Holipas, we would like to thank you. Salamat niya sa tiyempo, ini kag sa information, Mayor Holipas, ha?
3: Yes, thank you man, katropang Jocel.
0: Good
3: thank
0: morning.
3: You so much.
0: Good morning, ma'am.
3: Good morning. Okay. Good morning and God bless.
0: There you are, si Mayor Marialina Holipas sang Leon. Bata ni sa ni Mayor, sino ganitong tatay sa unang nakagiman Mayor, nakagiboard member da sa Leon, ha? So far, doa ka mga structures ang damage sa barangay Buntalan, ang flood control. Amo niyo, ang kabiliyayab lang ang nagkalaus mod niyo. Given na gid man ini, ngang una gid nga ulan, delikado ni sa mga mahumok nga mga party sang luta, kay nagalandslide, kay nagatuhop ang tubig, pagkatapos hukal ang luta, kay tinainitan, lawig ang init mo. So una nga to pa sang ulan, laban-laban na hindi pa na magpii, tawag na ton mula, hindi pa magtenten. Rason nga madasig ini siya, i-wash out sang ulan. Labi na gid kon grabe ang current, mabaskog ang current sa tubig. Just like for example sa nagaagi dira, ang tubig ya halin sa tawag nato sa ni Sibalum River. Or Sibalum River. Yeah. Part ina sang Sibalum River halin man mismo sa Antique. Ang katanga, ang sampihak kabukid tuya sa Antique naga drain. Ang sampihak kabukid kay pihak na Leon. Diya gagis Leon. Amo diyan natawag naton nga si Balam River. Timakitan ang 14 years ago, hindi pa ko na mayor si Mayor Maria Lina Holipas, may flood control na da, pero nakita yung flood control, tanawan nyo balaho. Eh? Buhalin pagli sa una ni 14 years ago, that would mean mga 2011 Pinoy administration ini. Na Aquino administration, away gali kinalain na. Sa templada, sa siminto, kaga plastada, sang barahubal nga obra, kaga, bisan pa paano na lang, ara, gali gihapo, no, kitaan mo gino, gagwa si kagya eh, gagwa ang ano, iyasiring steel o kon kabilya, kitaan mo, pirambilog, di ba? Gakaramigan ang kabilya, kaya nga, away gahurulid kabilya mo. So isa ni sa mga nakita naton ang sulo yang nagpugong sa iban pagid nga party sa flood control nga way mawas out. Bangod kay may steel tawag nato steel plate. Ang steel plate yan mo nang ginabugsok ni Lablas Kilid. Way na ginagabot mo kita nyo nang malapad sining steel. nga ginabayos ang equipment para nga magdulot sa kilid sang suba para hindi pag-ababon. Amo na na nag-sustainer dito katropang Alex. Ladies and gentlemen, kunwai ni Yudi Kakakid. How asgid laban-laban mo? Lalasagid pa idalom ang flood control project. Ang nobla na sa kilid bala. Sang suba lang ginasiminto now. Pero tayo may porsyon gid yang nag-usmud. May porsyon gid ya nga narumpag. Bangod mamabian di man marumpag kun pag-en butambalan beket pag-en ano pa narumpag ti 14 years pa lang ang lifespan sa mga projects kini could stay 30 to 50 years kun sa mga tao pa bata pa patay din mo ha way kalabot kun sinultiro kag mapatay ah you see ladies and gentlemen ba Mayor Mulong Cabana Glidol no bata ni Mayor Mulong Cabana si Mayor Marielina Hulipas si So mga bagay-bagay ini nga kon balikan tang natawag sini nga korupsyon. Ah, halin pasang una daw pinanubli ni kay nga sa Timpo Plan Cristo may korupsyon don katropang Alex. Tanawab lang na tabo kay Barabas Black ang makako. Tanawab lang korupsyon to sang mga Hudiyo bla bisan sa pagpaubal lang to sang gamit sa makako bla. Oh, di bla? Oh, toya. Halin pa lang sang una. Amo ni nga ti ang kakatabo subong ina modify mo. Ah, di ba? Ginadakop ko ng modify nga motor pero ang modified niya kawatay hindi madakpan mo. Bullseye. Ang kawatan. So amo ni ang damage dito sa Leon. Pero iniya hindi makapikto sa taytay. Ang makapikto lang sa movement sa tao gid kay shortcut tantani. Amo ni ang nagaangot sa barangay komando halin sa highway. Kamando pagkanto ikaw sa barangay Bulad highway na. So apektado lima tanan ka barangay. Shortcut ini sa mga kabataan kung mag-iliskwila pagkantos banwa. Ti ang plano kayuhon kung pwede butangan lang bitaytay. Mas mayo guro butangan lang taytay sa hanging bridge. Kaysa hanging bridge te makagid na most likely tao lang motor no pasimpalad ka na motor pero tabreg eh kaya nga hanging bridge gani daw mo maning hanging bridge sa una sa San Gregorio Lambunao lang nabugto man blato it was addressed also by the provincial government in this case laban-laban hindi kaya sa provincial government ni kinahangnan tagin mga muyo naman to sa mga taga DPWH mahambal nga mga ayo kami pundo patindog na maliwat sa hanging bridge. Pwede sa rin niya. Gamay-gamay yun lang komisyon. Bullseye! Danami, pamatian kong komisyon, no? Kaya daw si Miligal, bla? Kickback. Ah, tigari warong ang tanan, eh. Bullseye! So that's it sa Leon. No casualty. Wala sang napatay. And so far, gapangamuyo si... Kagayo si Mayor Hulipas. Hindi gapangamuyo, gaayo, ha? Sa tanan niya mga motorists. Sa tanan sini nga mga gusto ya magpadulong to sa Leon labi na gid mga hangaw-hangaw to subong sa barangay to si Babaw bla di ba Bukari kay ti nami nang Bukari gindevelop nang portion sa Bukari da mo nga nangin tourist attraction ang iban didto ya nagakadto gani lagaw dala na lang pangumpra sa mga utanon bala kag karuruton kay barato as of now gayo si Mayor Hulipas hindi anay for your own safety kay may mga nagakadagdag nga mga debris may mga bato nga nagakadagdag sa kilid iya sang bukid nga ginguiban kilid ya para lang magagyan mabutangan sang karsada pa saka dito sa may barangay Bukari may mga bato may adlang kon bato basibla kon matipag bla kay matampukan ka parios din natabo sa tubungan may natampukan nga tao to ha sa landslide gindala pa man kung tani sa hospital pero ay matabangan, dead on arrival. Ines tubungan. Sa Leon, dako ang damage, millions ang damage. Kita nyo ni ang, ano ni, oh, ang hanging bridge yan. Actually, pwede magyan sa motor katropang Alex. Pero tinarusdak yun ya. Kaya nga, ang mga puno sang kahoy, nga nagkalautod, dito, alins bukid, itong anan ka Leon, kag si Balam, amura naghano to, amura nagbuntog, sa idalom sa iya sining tawag dato daw frame bala daw iya ligi tanawan jo brang haligi kay ga pangilay na gahilay na ha ang haligi ya magtimbang ini nga no nga bi sang pangpang sang sang suba sa Sibalem River ti ang ari diri sa approach sa proper area amo niyo na igo ang idalom niya sang mga kahoy rurok bala halin sa bukid mga puno sang kahoy inutod ti amo ni nga naghilay sa narumpag wasdak kag nawasag ang hanging bridge sa tunga. Kaya ano mala natuod ang siminto nga inakatrapang Alex nga ginkabilihan man. Gauya-uya eh. Diba? Kapin pa kay Dugay na ni sunod sa kay Mayor Holipas. So tikon kayuhon ini ba? Millions naman ni katrapang Alex. Ha? Gapanihol naman siya ng kontraktor magamoni. Pero hipos-hipos lang gakanta sang When I'm With You, It's Paradise ang mga ma-fund siya ni katrapang Alex labi na yung congressman. Bullseye! Kung kapan ihol ang kontraktor, mahambal may 10% naman tangganan siya, given na na ya. Ang pangumisyon siya ni katrapang Alex, kantaya, When I'm with you, it's paradise nga. Kung upo dya kontraktor ya, paradise kalimbawa ya mo. Paradise pamatsyagan ya mo. Bullseye! It's already 7:58 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Ay, tinakakapi na kamula pa. Basi iwal pa. Kagina na kainom na ko Santon Gold Coffee Mix pero minom ko liwat Santon Plus bala. Coffee nga wala caffeine kag wala coffee beans. Makabulig para magbalanse sa hormonal imbalances, di ba? Santon Plus Coffee Mix pwede ka pangapi kabataan na. Pero kung conscious ka sa blood sugar level nimo para nga hindi ka magka type 2 diabetes, hindi ka tubuan sa ginatawag tanga insulin resistance, premium D3 coffee mix. Ang kape nga may sipa na makabulig pa sa ikayong lawas mo. Kaya nga, di may mga sangkap ini nga nga pabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance na. Mayo para mapunggan nga hindi ka mo magka-insulin resistance. Subong pa lang, bayluhin nyo ng kapinyo. Premium D3 Coffee Mix pangapinyo. Equality product sa Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mabutika. Mabakal man sa clinic na sa siyudad sa Ililo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Yolo Street, sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre na lang konsultasyon, 9 o'clock in the morning, kanto lang ang modera, arada may konsultat kita da si Doc Rempinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. 7:59, sa ato sa ringa pagparagad, good morning kay Ma'am Aloha Bueco. Salingya, good morning lang kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Ah. And also, good morning kay Ma'am Lourdes Tikzon Gayoso. Kamusta na da sa Taiwan niya, Ma'am? Why ka mo dagin bagyo? Sa kay Ronel Daroca. Nel, good morning, Gid. Thank you for listening. Shout out lang sa mga Daroca family sa Kalaparan. Arige pamati, always, Gid sa XFM. Wala pagbago. Salamat, Gid nila. Ka-good morning, Gid, sa inyo sa may Kalaparan, Arivalo. Kag sa tanan ato, sila nga mga ano da, mga katrupa listeners and solid supporters. Good morning gid kay Ariel Lalata. Good morning gid sir. Kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Good morning sa katrupa Yosil and katrupa Romel. Shout out sa Paklibar kag San Yonti family sa Aligre Uton. God bless you always. Salamat gid kay Ma'am Ida Puray. Good morning sa kay Apple Tabanda dara sa Leon. Apple, kamusta ka mo dara pasaka sa ano? Pasaka sa Bukari bala. Nintindi ato si Apple, pakadto na sila. Bukari, gina inyo da Apple, no? Kati, lalapis crossing, di ba? Pataklad na gito, si Babaw. Kamusta na karoon sitwasyon sa inyo? Kay ginambal ni Mayor Olipas, gapangabay man lang siya. Kung pwede, ay mga travelers, inilang anay magpasimpala sa Bukari. Kati may nagkakahulog to nga madibri, mga